hangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba-Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, ere re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three go fitlhela ka four.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yena kwa go kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagiri wa ka mantedi leswe ke selwana se maepho.

Ote rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o pheti e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae ya ke nan thwa

Ralo, a pioneer DJ Hima PC FM, ya le khotla la gasola hantatai. Ya santsa boka di khomo ka go sepela ngwansa haola pinga mo ditsingolo ona teng mo sebetseng wa ho ka fapakana o kentse headset ya hao. Ebitso la ka ke thapelo. Ke mwana wa habulani. Ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha so di ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium. Wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium. Antle tla sa thaba le pantso. Thaba ye se pono mpeng. O tinga ke buisanga bua le ke mogana thoriso. Joshua ke mwana matsoso. Ha sa li hlole ntshotsho. Ebo etele pele ba mogana taelo matsoso. Ha ile morena gwa ba netheko. Ena ke morena wa thaba. Motho tla ile tiela boraro ke le bofela bona basotho. Ka bona khotso. Pula. Nala. Ke la supa.

e shebe nako ya hoine pa itsenya metsotso ke yane e mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong kata dime hore nya ya rona ya bone hore ma PC FM onjo tsa mahamunati lenanong le bitsitsweng a selimela wi tsamela le bulldozer kanda kanda steam ruda buli buli ke tlo iphumana ke ikentse jwang go ba le letho le o nka ba ka iphumana ke ikentse lona ga e se go kena jwalo ka gare go tshebeletso e monate tshebeletso yona e bitsitswe jwalo re ba gao morena godima PC FM mo teng o ka watlanga o tlotlisa modimo wa gago a kere e mong le e mong o na le modimo wa gae empa rona re a tseba ge le moifo wa bana ba gwale gore modimo wa rona ke Jehova. Modimo wa rona lebitso la gae ke Jehova. Ga re tsebe re na wa gaona enana ebina ke ofeng. Mo o ka watlanga go Jehova. Wa motlotlisa ka ditemana, wa motlotlisa ka dipesa leme, wa motlotlisa ka mantswe a thapelo, wa motlotlisa ka mmina thoko. Go tswa fela gore na modimo o itse o tle o motlotlise jwang lefatshe, kapa o tle o mo rorise jwang letsatsing lena. Bibele ya ka le bibele ya gago. Let's ebe hobane Jehova ke modimo ke yena ya re yentseng mme re ba hai re se tshaba sa hai re mohlapi o aloswanga ke yena ke pesa le me ya Davida pesa le me ya legolo temana ke ya bone a se mantswe yaka empa ke mantswe a Davida. A re letsebe hobane Jehova ke modimo. Ke yena ya re entseng. Mme re ba hai. Re setšhaba sa hai. Re mohlapi o aloswanga ke yena. Ke ka hona tshebeletso e leng re ba hao morena. Jwale batho ba bangata ha ba mpona ka ntle ka mona. Utlwe ba se ba re re ba hao morena. Ke re mohlangone pileng. Hoba re ke a tseba hore ke wa Jehova. Ai, ba bang a kere ba be ba go ba hobosa. A kere ba bang ba be ba na le hoboso ka hare kere. Mohlang o nepileng. Mohlang o nepileng. Ho ba ke a tseba go ke wa Jehova. Ye? Hey, mo kana masisi, o tlo nthuse. O bo so nthuisa ya kgaitsedi ya ka. Ha ke tsebela ha ba mona mo ntseng ke ngola ka braiding. A ba ke ntse ke ngola tseleng tsona. Wa lo tlo nthuise he mona o tlo tlo nthuise neso. Tshebeletso ke re ba ha o morena. Ho rima PC FM ya la khotlala gasola ha ntatae. O ya tshepahala modimo ya re tshepisitseng. Modimo ya re tshepisitseng o tsebe o ya tshepahala.

0: morotsa mohala +26659956 8121-99956 kasitana le Facebook page BC FM Lesotho enane o le bititswe selemela. Atinyane WhatsApp number ya gona kwa no PCFM 6200995 Letsa tsinla maobane ha ke le mona dia diane. Ka mono ka one way. Anna ke seke tiana le motho mono kukwa sa re dumela thapelo. Ha e batho ba modimo bjale ke mang? Ha e bo dumela thapelo bulane.
1: I am a young man.
0: Amen. Tsamai. Lili melaka le maname mahalapinga ha ke sa o hopole. Mme mo sele thejane. Ale motsinga Orlando. Ha nkhono masa. Anna ha isa le kitetela ka le mo sisinga bana ka mono ka Orlando. E ke ile mo khohlaneng a ka mono ka Orlando. Ke la le balala di fufa. Ka ba ha o morena.
1: Ka ba ha o morena.
0: Mane is.
1: Ke nne na ha bo nyana la ha o morena. Ha o le tso bo nne le ka ha o bile. Ka ba ha o morena. Ke a se nne.
0: Bophelo ke wena fela mme a le isi magomo a le leng kotong re ba ha o morena
1: ya itlhapelang jegofa ba jalo ka thabasi yone e kesenya sesenge a o senana monyana ka gadi
0: kanke nake rata wa heno jolo ka ga o ithata a o botitokelo mosutlhi a le borrogong bo bonyane wena o tlo bitsa ka gore ke borrogwaneng motsemogolo masego re ba ga o morena
2: re ba ga o morenang tate
0: benji
2: o konyana e tosang dilo tsa lefatshe e magodimodimo modimo o phelang modimo wa kgotsa re ba ga o morenang tate
0: benji benji
2: a se di amere antati
0: e mene hle mme wa ka
2: ya le bua antati

0: ntate ke tse mosebeletsi wa kgotso mo le hloyo le lengatenga ke jale lerato mme mafako khunanyane a le Nazareth re ba ha o morena
1: amen mahali ya Jackson
0: re ba ha o morena mahali ya Jackson re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: hey pheta tema
1: ntate ka ka tsa ga o tle le ka ka then pheta be jamse re ba ha o morena
0: re ba ha o
1: mahali ya Jackson
0: thank you neso thank you nake

0: ke wena fela empa batho ha ba tsebe ba lahlehetswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe ausi Malefu Molapo a le na ha thothe ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mechige
1: anti ya sona mpondo anti le la zalo anti sa re go hona o fala matswala ka ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mechige pela tsweu
1: ka mena ha tola
0: rena muri mo matsiri tsola khanya lo khotswa ba balele ba ntweno nne
1: ha tshwara fela lwana mo kweni
0: amen nna
1: ka mena ha tola

0: la ka o adore Jesu di tironeng le ditabana keleng o mo hlahisetse pelo ya ka le dipelo tsohle Jesu matla a ka le maiketlo a ka a o sile hata a le magalaneng ka ba ha o morena
1: ka ba ha o mogai
0: ntate thato
1: e ba le nyelo le le mpontsa molatswana wa media ya bata la go bona mo ga motho o ne ke motho o sentsweng ka ga le Jerusalema ka ba ha o morena
0: ka ba ha o morena ntate thato wa malefane
1: ka go bitsana nda
0: mo kana mo di mo matsiriso la khanya le khotsa ba balele ba ntse ya ha
1: ka mo tsana le tebele ka ke jo ba ana
0: amen nda Jehova morena rona re ntse re phela ka wena ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa rona ntate ntlhane a le ha ntate molotiko re ba ha o morena
2: bampe
0: topi
2: rot petus and chus chus ba ha mo pe
0: kwa o morena tsana nki molala buri bua batsiri sole ga jalo khotsa ba balele ba ntweno neso amen nna taba ha o morena tsela tsohle di monnate le wena le hadia bo hlokonga le lefuna ke kopa o ipheta hantle tsela tsohle di monate le wena le hadia bo hlokonga le lefuna morana na le di yabereya

0: ba hao morena sempeti wena ya rateanga mmoloki wa ka ha ntso ha u hela babanga ngau khelele nna khona tseu ale ya ntate mololek e ba hao morena
1: e ba hao morena
0: manes
1: di tsandi tsilael tu ona masika tsiku o ka le dia gena o tsiba se o go se tsoka e ba hao morena
0: re ba hao morena ngwanes mo pheme
1: a tswa di ntate
0: amen nna

0: re ba hao morena. Jehova o tla o bulela letlotlo la hae le molemo le mahodimong. A o anesetse lefatshe la hao pula nakong ya teng. A lehlohonolofatse mesebetsi yohle ya matsoho a hao. Mme mapheko a le thaba bosiu ha ntate Molo Mosalo. Rebaho morena.
1: Rebaho morena ne.
0: Mokoko.
1: O le tsana lo ba ma hawana ba tsala re le mokoko ba ke tsama se pongile.
0: Amen ne so.
1: Ne.
0: Rebaho morena. Le hadira di mpota potile o mpha tsireletso. Morena mamu ipone mweketz ale phumulu. Re ba ha o morena. Ganesh.
2: Lo ne ba ga tseng ho phela mohlapeng wa Jesu. Ho polantsi etsi ya tsela e seng hae. Re ba ha o morena ntate.
0: Ne mamu pe khomari.
2: Ha tsama ntate.
0: Morena mori mo matsiriso le khanyalo khotswa ba balele ba ntlo ya ha.
2: Ke a leboha ntate le wena ho be jwa.
0: Re ba ha o morena wena le fatshe o seke wa tshaba letho thaba mme o nyakalle gobane morena o entsetse kgolo motswadi tlhabela a le kwadinye ga morena sekodi kwadinye ga morena thoriso ke ga sodi ke botleng. Re ba ha o morena.
3: Ke ba ha o morena.
0: Ragadi wa ka.
3: Ke ba ke ho sa modimo wa ha. O mongate. Ke tsene. Ke ha o morena.
0: Re ba ha o morena ragadi ntimenga matete.
3: Ke ba khupa ngwane.
0: Amen ne so. Wa di pe. Ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona le se hlabelo sentlisitsang a khotso ga ba ha o morena a o tsili a le go bitswa re ba ha o morena
3: ga ba ha o morena
0: ani s
3: ba ha ga tsena go tlhanya mo go tsali.
0: Ke ba ha o morena ngwaneso.
3: Amen nna.
0: Thank you nake.

0: tupi-tupi. Le hanka tsamaya go hlonga ya moriti wa lefu ha ke tshabe bobele ha bo le bofe ka pa bofe. Bobane Jehova o na le nna ka ba ha o morena metsidi a le ya ntate molopita. Ka ba ha o morena. Kapise ka matla wena ka sebele o ntlholele sebe ka mehla a o sile hata a le magalane ka ba ha o morena
1: ba mo ga le mo
0: manes
1: ka ja jonne ka jolo ya mpamma ka ba mo ga le mo ja go tlile go ja ka tsiya tsiya
0: na fa amen amen nna

0: wa rona o ke be o be o di marona jwalo ka ro tshepile ka ba ha o morena mwana di tsena a le bereya re ba ha o morena
1: o ba ha o ba
0: go beru
1: ntate ke ga tsaka di ga tsaka ka ba ba ga tsaba go hela pa
0: re ba ha o morena go beru ya bo kotulo di topi topi le tshwanang ke morena mori mama tsiri tsola khanya le khotswa ba balele ba ntwe
1: amen.

0: baha o morena
1: ba ha mo gana le tsa pelo mo shanga Jehova
0: morena a tibel
1: ba o ma sole ntwa ya lwana itomele mbohle e ga ke tseo ke ba ha morena
0: re ba ha o morena morena a tibel
1: a ke bi selo e pa tsa ntwa ya tsa pelo mo shanga mo le ke go go tsa tsa fla ga ro tsa tsa ma u ame
0: amen morena wa
1: ke tso ke mo gaena
0: wa dipile.

hawona ntate go bitsa mo wena ra masedi a mo a go le jwalo ntate ke memetsa le godimo nna gao morena ya tsiba mathata le maimaru re la ya jeri ntsuhle tse di kileng ra imelwa ka tsone.

tati kibitsa ba rubetseng tati dikubontse tshisa kibitsa ba nna ba ntlumya le fifi mti eri prompita yena ha ilale go dibo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ba tshubana le ha fetu wa mti wa fetu le polo tsa banna le basadi utle go tumiswa ba ba fela mti ba profita le dingaka le botle ba tsile wena o rutile ke na ya re ne ile mo pilo ke na re ne ile ditu

tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenya ya tshenulo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol la bobedi letsatsing le la bobedi ke la la supa kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke 2020 ka metso e tsheletseng re kotswe metse hantle hodima matsatsi a 180 ka metso e robedi ke bopaki ba hore o itsaletse fela matsatsi ane a 180 a supileng ka metso e supileng a thinyane beke yona ke a 20 ka motso o robileng a monno o le mong a thutu ya letsatsi le yona e le ya 1970 ka metso e mmedi 1972 ke sale ke fihlile hantatae ke sebeletsa phisi ya fam nanon le monnate nanon le bitsitsweng ya fela selemela morning drive show le mo ifo ona ke wa

ka o fela rona ga e ba mashume a mararo ka metso e robedi 38 amens ho di mapisi ya fam na ha ka mpa ba ihlile ke tsa maide hantle e ga ke batlana le kgaitsedi yaka ke tla utlwa

0: Bona ke ntse fa di tlhabe o tla nge tsa hantle ka le tsikitsane ha sotse ha ga di ntse matete thaba khuta a tsili ka go tswana ka le tsikitsane topi topi mo ha le suku sa ba tha go sofo a go di mo pedi fa la ka ne tshe ha a di mara di tsela ka di ga le tsikitsane ma go be di mo ha le suku mogana Francis ke le lone tsiga se pisele le re bile la botlhabothe ne ma re thabile pola o si pointe ya ba go nkela thapelo ya mogau ke mmagobedi kwa mogalesuku kabile masome a mane a metso e fileteng moya o galelang wa ikwebsite ba latsa ba masome a mane a motso o go bong nthuse ge nna ke pakeng tse mme mmogomare le ga galenthone
1: mokoko tlhabela hei mokoko ke ntho ke tla o wetse
0: oho
1: e ke tlo wetsa gore na
0: okay maybe
1: motswadi tlhabela
0: o ke la ka utlwa ka utse motswadi tlhabela o motswadi tlhabela
1: wa tsana e hla ka taba tseo tamane ka le ribe ka mane sekolo se teng ka mono ba bitsana batswadi
0: o tla ntshebela hantle he nna ke neso ila ba le he o go ya ka o tsama wa le motho a ga dumela thapelo bulane
1: ka go dumela thapelo
0: ha ke lebetse o ye tsa o tlo botsema sophisi o na le ntata ga ha dia he mona o a mamela ba nna ye kwena o ka ya mfumane dinyo kwa na go go mogobili kwa na ka go
1: Rockville.
0: Rockville ko Morocco.
1: Da ke. Ka nnete. Dumela thape. A ke re ke tla makala ga mpolelle gona hana bjale na wena o manya mpitsang ka lebitso lena. Go ba ka nnete lona ke laka. A re hilang dumela thapelo bulane o ke bang jetsa gore ha o le celebrity tjena gore batho ba o tsebe ka re jo e be ke itsamela ka mono ka one way ka tia tiane ke tjhaketse diwodi letsatsing la maobane ke wa kwana ka e ka e bopelang kgahle ma ala ho tsama ya ka mona ka bohaga tshiuka mona hey manna go ditse mono banna de tsena wa bona e na lo etsa dintho tseji e a itse ha o sa frustana hantle itse ho hang yale khona ke yane ha o hlwella mane ha mama themane bua lo hlwella e ka o le ba mama thi ai wa bona mothinya o ha o sna frustane o tla iphumana o le ka tlase empa he ga la nna ga bua le yona ka nnete mo rena ga ba balla ga ya ga ba ga khu ke tla iphumana ke ikentsiwa Hai ke ne ida nna ka utlwa taba tsena tsa cycling eno ya ka mono ka tia tianeng ai ke ke la ka dula maobane ka ka thola ka isheba ba nna kotitse mono cycling ya mono a ke ke yona fela ntate a ba nna kotitse mono a suka suka ka ha ka sekele ka mona fela ntate se le dikoti fela ka ha sekele ka mona ha go wa bona go koloi tsena di tsama di hlwella le sekele ena o di mo tsena jwa lo bona go ke batho ka nqena ke dikoloi ka nqena o koba dikoti ka nqena gore ye ka ha di drop empa he bonnete ke bonnete o tla bona hore bophelo bona ba letsatsi le letsatsi ho batho ba mo bona bontso botswela pele bontso botswela pele ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya mezetso e mekae e mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong le sekoto banna ke qeta ho nea mokokotlo ho reng yena ya rona hora ke ya bokae hora ke ya bone gwele botho yo mong ke bona a iketsetsa potso borage he o so rata tiatia deye wa rata tiatia de o so rata tiatia de a se lo rata tseba kuwetse empa ka ha bophelo ke bophelo he ona ga ditsamana ona ga ditsamaya naha bophelo ba ngwana motona ka bona o tweng o tle bitlala ngwana motona le ka thokotse se so tswasene pa etse sire le bitlala ngwana motona le ka thokotse ka ba ka hopola famule wa mmalege wa matedile motho wa mo motsenya ha se gautwane a ile ile ka gore ke motsenya ha se gautwane empa moga o nje utlwa se tumme o sotho ke ha famule empa gona ge tseba go hola ge tseba o thwe ke ha se gautwane mo nna ba gana se gautwane ntata sona o kae metsotso e mashome a mararo ka morago hora ya rona ya bone godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ga e ba gayo mankgang ke bopaki ba gore re sebeditseng gantle mme metsotso ga e le mashome a mararo je ke ore fela nna le wena jete motseng a jete motseng re ithuta dibaka tse ntle re ithuta dibaka tse ntle ba go tlodifete ke a kgola o ntse nana go ka bane o nno fete dibaka tse ntle ke a kgola o nagana gore ka baneng nna ga ke na yona tšhelete mme a re ke ena bjalo ka gare go jethemotseng godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatae go theowa gantle avane lesotho hotel and casino wa bona moolo gao le mono mantshwenyane mono jackson mono mo motho eno wa mantshwenyana a eme ngwana a teng jwale ba ke tla re St James ke re ba ha mahlong ha makuane ha mokuane ha nyane ha mateu sidibeng ha mokotjane ha letsika ha lephoi ha mahauki jack ha mama hauki jack shini ke mo ntate ye ha magumo ha tuma o leta kalatsa o ya mokotjana motshwana ha tete o ya mazwaneng ditwe ipumana ke ikentse wa njethe motseng wena o tloa hokae wena o leba hokae dibaka tsena ke di bitsa ka tatellano ya tsona ai ba ke sa tlo di bitsa ke alo ka mogana masitha empa he ke se ko boleletse swapano re mantshwenyane ke mo mogana masitha ituletse ngwana a teng St James ke pela ha mahlunga ha mokuane ke pela ha nyane ha nyane ke pela ha mateu sidibenga ya mokotjana motshwana a letsika ke a lepo ke pela a lepo anna ha motau anna ke peki jackshining e tlo ibumela ke ikentse wa jetty motse
2: motse le tsa swena na matswa
1: le fa a vele teke ba tipunga mama ke matumane e
2: kwa hona te na ke tsala di tsalane
1: tsamaya
2: ha swa tsala ke ba tipunga mama matumane me tsena ha ile tsena na matswa le fa ne na le tega te mathe o kudio tsana tsala la fa go se go go tibella ha go tlopota ba mautse tsa batwana ke le tsana mangane ga go tsinga ga tsana re se mudi tsetse ga tsana matswa rupi me thale nga go tswa dipong ha mo tawo di kepetse tse ding ha mo ri ja ha popa ha ga tsono ha mpa ga ha sotwa tsa tsabeng ke ja ma mo go ya se kwa jang ga se a ga ntshutsa ha thaba mo tswa ke tsala ga nya ne tete ma tibiring dina ga nga diwa pa se tiriti ya ma pa ma je seng ha ma te ha mo tsika ka la tsaya lo sube mo go tsana mo tsana ke ka tsata ba go rodi mo ha ma go di tibere se se pele ha tsho go mo kwa lombo kwa lwa ka mama mo tlo mo nya kwa tla pa le sotwa ha ntswa ne ma tswa pong ha le tsika ha ma kwa tsala ne mo tsirisa na ma di ha se o bo nyana ye ka mantsu nyane ke di ke bidi ya thaba tsaka le sobe le ha mo tawo ga ke se thago tsala di tswa ga ga nkoma ke tsa mo tanyana so tsa mmale bese alo ha no wa lo se tete maga ka be ya so maga ka be ke se ntse nala maga ka be ya po mantsu nyane ke se tawo so maga ka be ya mo tsa se gogo ha ga ma mo kwa le tsene tsa mala ha mo halwa na ke kwa na so go kwa ha tiki di tsire tso ma putuli ha mo tswa ntse ke kwa tsane e ga la ga na thaba putsa e santane ke pala ma ke tsaka ha tata ye ma bo di bo di
1: anna o tseba ntho ha o mona tele gale hai
2: e ha so ja fela ja ba ke bu mona ja ke bo ba di ba po ma mona
1: hai anna o tseba ntho ha o mona tele gale jete motse
0: jete motse
1: manezo
0: a se ha di le ke tsama yi ba ntse twa ka
1: o tswa ba
0: ke ke ga nka ga nka o tha
1: o go tsama yi ke
0: tamana ka ba hali ya ka ba khuna ke to ha ska ga ne ke to go pomotha botse
1: o twa ha se ka jano ya bothabothe to go po
0: e ya ntate ha ska ga ha le kula to dem botso dem di di ne ga bontsha ke tla o ne ke se ke sa di ka ga se di le ke ka hona tla e ma tiwa ka ntse go ga ta se mo pele ke ga ma khunya le ke mo ga ne wa ka ke go ropa ke go phoku shishi khaldo go go so ama vini ya ke se ba go go go bo tle bo lelele ke ha ma ga ye ke se mo mo sa mo ga ta se ke ka ke ga ha pokana ke re se rumpe ke re ha na be ke re ke to bo nyo go ga thabo
1: mmma ga thabi de polao
0: ke o mona di ntse
1: e bila o ya thabi ka se se kira
0: o mona di ne
1: ba nna ke thabo fela nneso
0: ane
1: ke ba thaba bo thabothi anna o tseba ntho ha o mona dile gae jete motse
3: Jete motse.
1: Jicha.
3: O ka konkotsi ya ka sanga ka tanga chai.
1: Nagi.
3: Konkotsi ya. Ha sa ke. Ha bona. Wa na wa. Se le ni se tsoha na mme sha ga ke tla tsenya ka pa sa shopa le ka se. Ke tile. Me tlo. Se bolo ntse ho na ho sola te. Ka palo tshoso. Ka palo tshoso. Tshiko. Ke no tsana. Ba sala tsentse ya somohole. Ka tsela ja le je tlo motsenwa ne.
1: Jete motsenya. Mechicha.
3: Atolas.
1: Nesu. Ishebe na kwa hawene pa itsenga metso tse ke ya ne mashume a mabedi ka metso emedi. Eta di me amo nate ho renga ya rona ya bohlano. O di mapisi FM ya le khotlala gasola hanta tai. Ke wa hanta a vanile sotho hotel and casino.

0: re ja mgozi re ya gheseles re just amtho let's talk tabakina yo ke reng re ke re qoqe re le basuthu ke matsatsi a o feta mona mona ha ya Afrika Borwa ilenga ya ntshajwalo ba aibadina ha tse fapaneng ba keneng na henyeo ntle le tumello kapa ditokomane tse ba dumellang ho ya ka bona me ke ile ka bona jwalo ditilatile tsa basotho ba bangata ba kena ka ha rona ha ya lesotho ba bang ba bona ba kena jwalo ba tshere bana ka matsoho ba kena ba se ba ena le bana bana ba bona ha o tibelwa bomma bona kapa batswadi ba bona na henyeo ya Afrika Borwa hana ha batla lesotho mo ke ba bomma taba yena ke ile ke bone ka mahlo wa ka a mabedi taba yena ke bone ka mahlo wa ka a mabedi hore he bana ye mongwa kgaitseditsa gona ke eno a fitla o fitla a ena le ngwana o tloile mona a sena ngwana empa o kgutla a ena le ngwana ngwana eno a habo ke Afrika Borwa hana ha tibelwa ha bo Afrika Borwa jwale a itla lesotho mona lesotho mo ke wa mang ke ne ke tloka le motho e mong a re nthuse bulane nthuse hore na bua le ngwana yo re ke wa mang ka ha go le loko ka mo nthus ga itse di ena ka o tloile mona a sena ngwana empa hana bua le kana ko ena ya phahla phahla ke eno o khutle a se a ena le ngwana ne wa tseba go na mane enye kwa ke mma yona jwale ha tibelwa habo ho thuwa ye kapa ho tibelwa mmae ngwana yeo yena ho thuetsaleng ka ena hana ha fihla ka go leloko ka mona hana ho thuetsalang ka ena namoko tsa mohala plus 266 59956 le 212199956 ngwana yo ha fika le sotho mo ke wa ma wa monate ha bo kuka ho monate ngwana yo ha fika le sotho mo ke wa mang ha bo ke o kae ho monate
1: ile wa thabile
0: wa monate
1: thabo fe
0: ane
1: ngwane no ko ga na tjwa ra fo ga ga fo kwa ntinu nga na detsela nga mu ya le ha tsika ga mu na di ke bona le thata wa na tsika ga mona na o da bua ho tswe ke ngwana kha ke ngwana abu mo sa au si eno no
0: o ke ngwana abu
1: ye na bin na yo gwe sa ile ya ni de go ba tswana ha ba ile ka moka na ntume na go ba itswa bana ke ke bona bona ba tlhano ba masiwa ba nono empa go le go mona ga iko fa ne ntse le yona ya ga ipedi ya bona mo
0: e rela ha fika mona ho tho kwa mang ho tho kwa kwa kwa kwa kwa ena go ke ngwana bo wa usiu ko ngwana bo ena mme wa tla nne ena
1: e ya ne do tlhano ke ngwana
0: rela ha ile ngwana bo ho etsala bua nka go le loko ka
1: ke ya tsela le ita tsa
0: bona we bona we omonati
2: yo atalisha
0: omonati ndate limpo
2: ndawo vanda wane
0: wanesu
2: alan
0: ndate
2: bagavela poto
0: akaba ndate limpo nako
2: walizwi balabana azaba afrika
0: kiba
2: wa changa ga ikwana ba South Africa bo tswa wala ga itiri tsira tsa go la ke tsa mjala wa kwa ba ta ta wa ta wa ba na le chelete
0: go ba neng o ka wa dumela go ke ba kwa o fapana le ba mo mo ke ng ba tswa hona teng
2: ya de ba ka tswa ke la ka nna ka mata ka mo ba ntse ba tswa South Africa ba bo tswa go ma tswa lwa South Africa a bo tswa a tsa ke ding thota mahala o bona ba ha ile ma tunda tswa
0: aga kwa le wa hauwa empa
2: ke tsa me sala kwa le ke tsa me sala kwa na ga di tsaura di dilale bo manga mo ba bua le batho ba putu kwa na ntato aga ma tanka ma tanka ga ai
0: ga le ngwa ngwana yenwa ke mona ho so tshwa anga go
2: a sa ba vhureka ke ba kwa na zinta kwe
0: o
2: a ndi ntato aga ma tanka ga ai bana
0: Oh, ha ba bitswe ka difane tsena tsa bo ba bontata bona. Ha ba bitswe ka difane tsa bontata bona. Ba bitswa ka difane tsena tsa gaitsedi tsena tsa gona. Jale ba bothata bo se bo sallana le gaitsedi tsena tsa gona. Jale ha fika ka gona ha le sotoka ho thukwa ma. Ho etsa la taba yena ke taba tse teng di teng taba tse a ga diqoqeng a ga mothuiseng ngwana enwa wa bogona o monate
3: ke dira wa teng
0: o monate
3: ke thaba fela
0: ngwana eso
3: bana bana ba bitsa bana bo go gaitsedi tsa gore like ba bitsa bana ba bona so le di gaitsedi tele ke bone bona go nyela ya ha uputi ebe e mo tla ba hana hore nna ngwana na ke ka kutwa pele ho nna ja le ha so mane ka tini suru ke bone bana ba ga ba tsetsa le go kola bona ka sa sa mara ba tsita ka mga ma tshekwa
0: o ba se batla ka mga ma khekwana
3: e ya bu
0: Thank you, Nag.
4: Eh ha bana mabi ha go tlo fana hana le epi hana le ngwa ya tlhatsi bona le bitso le no tsela tla be le ndompe ka pa le mama e hleng di fane go ba botshata ha bana ditoko bana tsena pa ke mokgola ba tla itlela le bona ha mo no matse ba go o satla fitla sungwa go tla ke ngwana ba sikane to go re se re tla mo kenya le loko o kumane ke yana fele e tsa ba ba mela nna ke amen
0: Ntuse buli haizeri ya ga ke na bua le ise etla ena le ngwana Afrika borwa kwa utlwile mona sena ngwana Gane na hayane Afrika borwa ya ba tibela ka mane yolo ka haitse ba tswe ba sena nga ditokomane mwana yo no hlaitse Afrika borwa me ke tla dumela hore ha bo ke Afrika borwa go ba no hla Afrika borwa hana ha tibelwa Afrika borwa a tla ka mo ke mwana wa mang hona ho etsala jwang ka mwana ye o ka go le loko ka mo go tloetsa ranke na ka nnete ke la ka gena mane ke ya mmayo na mane nya kwa ke mmayona mwana ke wa di go Ntwisei. Kiri taba tse tenya ka ha go metse ka mo. Kiri taba tse ntseng ya di etsa hala ka ha go metse ka mo. Le di atamela jwang le le basotho taba tseo. Le di atamela jwang le le basotho ditaba tseo.

a re di ya fela ka mahlo re di sheba tsentsenga di etsa hala tsentsenga di etsa hala dintse di fokotseya mohopeng wa lefatshe mane tsane tse leshome le metso e tsheletseng jwale di theohela jwalo ho tsane tse robedi mme re ile ra bona jwalo naha ya Belgium e tlhotlhoga jwalo United States of America ka dintlha tse nne o ntlha e le nngwe ka hona United States hamba khaya Portugal hamba khaya dintse ditheuwa hanyane ka hanyane tsehla elang ka mane ka tia tia leng ka mane ke hore sehlopha sa diodi ka mora hore se batle jwalo mokwetlisi ya ka sehlohong ka mora hore mokwetlisi a le makale mahlaha le sehlopha seo sa diodi kontraka e fela ya ba sehlopha sa diodi se ikeletsa ho batla jwalo mokwetlisi mme setlhopha sa diodi se fumane jwalo mokwetlisi Blessing moyo dipapadi mo o tlwaelehile jwalo ka brabi mokwetlisi Blessing moyo ke yena ya tla tswelela kapa a tswele pele le sehlopha sena sa diodi

o tsheditsweng a bua le he ka papa pa di tseo tse tsheditsweng jalo ke ngwana wa naha ena kapa letswallwa la naha ena. Ke tla etsa leotwana la ngwana-ngwana ke sele le leng sele le ba ikarabellang a moo ke re tlo utlwa hantle gore na skipane skipane

0: Skoroko. Pusha Skoroko. Pusha Skoroko. Pusha Skoroko.
1: Aina masebenze
0: ja. Pusha Skoroko.
1: Pusha Skoroko.
2: Ngani ngizoza ku
3: Ngilala mabaka cha sambi Yelo wata wajibuye
2: Buwa
3: ngokuvuthe he
2: Buwa siya khibuwa
3: Wagwa
2: Buwa siya khibuwa
3: Uso bile ngaka e kholo cha tshiwana wa le tama la mogatshane tshefe Wi tsona la bokae
2: Kati sare.
3: A gamu ka mo do bala bokae?
2: Bo di bigi.
3: Aha. O so khomba mzulu lwa. Ndo ngutlanda yeri.
2: Ke o manetse a ntle se a gya ke go tima bo China puo nna ntse go kwa gona ntso re.
3: A yale o mo yese na ba ke China o re. O so khomba mzulu lwa. Amu ina la go tsopona o di go tsala le kwa ntla na mane. Ga di go sware bona ka ntle. Go bo swage. Ga yo a bona. Bana ba di utsa nyana. Aba ba tlo ba go letsa. Ke rata ba le bona bona ba ka ntse 3.0 bona ba tsawa. Ha ona mo ba ya. Ha nya ga ka mo. Tsala kwa ntla neng ka mo. O so khomba mo tsono lwa la wena cha yena. Tinela le go ichinya ona ke na ba tletlo ha ba tletlo she ba di ka yimo putsa
2: o le ti
3: le mo tlo ona go ona wa ka tle ngona ka nnete ha tshi tsa di re tsene le ona ka tlo ya o di a tsene
2: ke bo ke bona batho ba bang ba go tselletswe tenteng ba le bagago ke he bana
3: ba seng ba wa lang go tlo
2: ba kopanele ka mona ka members emba ba ba kopana ka le ka mane ka nthunga pa ka maoga he ke ka ma ka mathofi
3: ke bona bana ba go hloko ithungwana na ba di nda madika le ka lofu ntse ke ba khalemela sala go ishi masaena ke go sha masirino ntse je I wish you could lag my coach
2: okay
3: ye go ishi masa isa ria tsoya I wish you good luck, my coach. That's what I want.
2: O patela China.
3: Thank you.
2: Thank you, sir. China.
4: Oh,
2: Iban na doctor. Doctor.
4: Anna waram da banna.
2: Anna sa gido go masego di matlame.
4: Yo ho sa dan do jelo di buta bona we. O u jo ba kira mosini.
2: Batho ba mansegu a ka le futhumetse a kana kana le futhuile a kana mola tuki
4: a we ba khang khang ka maudu
2: wa tswa ke bona le tsile le tsile le ka bo baeda ka ofela ba ka masegu mo ya le nela ka bo baeda mo
4: che ba mo la nna ke wa tla ma du ba di fambulo ke se ya la di di na sa
2: o le gile doctor

0: Re sebena kwa ha hone paetseng a ntemetsetso ke yane e mashume a mabedi ka metso ye mehlano re qeta ho furalla bjalo ho renga ya rona ya bohlano. Ya ra go shebe fela lutila go na lona le tswa le eme jwang o senga wa letsatsi.
1: Selemela financial indicators.
0: Renka lutila go na ga le bapisa bjalo le dollar ake ya America le shemele metso ye tsheletseng ala maluti ka disente tse mashume a mabedi. Lona le phahame jwalo ka ha o le thofelwane pedi la dipercent. Papiso nga le ponto ke ya Britani mashume a mabedi a motso umong wa maloti ka disente tse mashume a tsheletseng a robileng a monno o le mong. Lona le theuile jwalo ka ha o le thoka tlase ntlha go a mofelwane ha o le tho la dipercent. Re boele re lenke re le papise jwalo le euro. Le shimele metso robedi la maloti ka disente tse mashume a mahlano a metso e meraro. Lona le nyuluile jwalo ka ha o letho. Felwane pedi la diperesente. A go boetse re leng ka ga le bapisa jwalo le Australian dollar. Le shimele motso le monga la maloti ka disente tse mashume a mabedi a metso e tsheletseng. Lona le phahame jwalo ka ha o letho felwane ha o letho la diperesente. Papisonga le Japani yen le shume la disente lona le phahame jwalo ka a o le thofelwane super la dipercent ke ka mogo financial indicators etswanga e eme ka teng bakeng sa letsiare lena le entsweng a jwalo ke morena go di mapc fm ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vane lesotho hotel and Casino. Metsotso e mashume a mabedi ka motso o robileng a ai. Metsotso e mashume a mabedi ka metso e supileng. Ka morahora ya rona ya bohlano ho di mapc FM. Ya le khotala gasola hanta tate wa hantle a vane lesotho hotel and casino. Wa tla o iketsa bang haka o batla o ipheta tshe.

0: Mamedi re re ke re tetele ditaba tsena tsa matshabeng fela ka hore he mo mamedi e ha ga ditaba tse dintse go re di boneng he mo mamedi ke hore mo jaki wa Malawi o hloka hetse he mo mamedi ane a le beseng e ho tswa me edinyana ha ya Africa borwa swa kensane sa bit bridge ba kensa ho khutlisetswana he nya habo go tla lewa hore he mo mamedi pile a hloka hala wili a tletle ba ka hore if le ha phela hantle ya ba ke hona mona mo a qeteletseng a feletswe ke bophelo wa medi ke tseng tsa ditaba tsentse di etsa hala na hinye na Africa borwa ha ho ho ntleng yena ya ho ntsha melata na hinye o ya Africa borwa athe mo America le hlakogeng le leng ha ge sheba ditaba ka mo he di ntseng di petsa ka teng ha mo America mo khatlo wa corruption watch o re risitse mo sebetsi wa commission ya matlanga entseng e batlisisa dikoso tsa bobodu tshitiso ya dipolitiki le botlokotsebe tsa maisong ya toka mme ka jeno he mo mamedi ho tloa maobane ke letsatsi le o tshwauwang selemo ho tloa ha mokomishinara wa sepolesa haholoholo tikolohong ya KwaZulu-Natal Lieutenant Landla Mkhwanazi a ile a etsa he mo mamedi dikoso tse ileng tsa sisinyanaha tsa hore mekgatlo le mafapha a fapakaneng a bonagala a kentse letso gagolo ditabeng tsa botlhokotsebe nageng yona ena ya Africa borwa ke tseno tsa ditaba tseo he mowamedi ge ka ga di shebang go seng gona athe ye mowamedi ga re sheba go tsona tsena tsa nalane he jalo ka ga ke ile ka tlhalosa he mowamedi ka selemo sa 1770 mofuputsi wa Britane ya bitswang James Cook o ile a fitlha le bopong la Australia ya gaufi le sebaka seo ka jeno se tsejwang ka gore ke Queensland leeto la gae mo mamedi le ile la bula tsela ya gore Britane e qale bokolone Australia athe ye mo America go le leng ka selemo sa 1898 annexation of Hawaii e ile amogelwa he mo mamedi ke Congress ya United States e leng se ileng sa etsa gore dihleke he mo mamedi tsa Hawaii di be tlasa taolo ya America ka lona letsatsi lena ga mo America selemo sa 1930 gago ya Hoover Dam ile ya qala sebakeng sa United States letamo lena le leng leholo ka go fetišiša he mo mamedi le leng la merero e megolo ka go fetišiša la boengineere histori mme le ntse le tlhagisa motlakase le ka jeno go tloa ka selemo seno sa 1930 athe ye mo America selemo sa 1947 go ile go atlhaga ditlalego tsa ketsagalo e tshabega e tsebagalang ya mo America gore ke Roswell incident mo go ileng gwa bolelwa gore ntho e tsejwang e wetse Roswell New Mexico ketsagalo ena ya mo America e ile ya baka dikgang tsa dipuisano mabapi le dintho tse fofang tse sa tsejweng ha holoholo tse kang di-drones he mo mamedi o tla di bona dikhamera tsena tse o tla fumana gore di fofa sepakapake mona athe ye mo America selemo sa 1978 Solomon Mahlangu o ile a ahlolelwa lefu ke lekgotla le la mehleng ya kgethollo ya morabe Afrika Borwa o ile a fetoga letshwao la ntwa ya tokologo ka lona letsatsi lena naheng ya Afrika Borwa ka selemo sa 1981 ya motsho o mong ya mo America lona letsatsi lena Princess Diana o ile a etsa boitlamo ba hae ba go nyalana le Charles wa bobedi ka lekgetho la pele phatlalatsong ya dibeke pele lenyalo la bona le ile la go hela mahlo a mangata he mo mamedi lefatsheng ka bobedi ga bona he mo mamedi athe ye mo mamedi ka selemo sona sa 2005 e ne e le ka lona letsatsi lena he mo mamedi London Bobbins o ile ya etsagala he mo mamedi ga dibomo diphatloga tsamaisong ya dipalangwang tsa London tsa leboya batho ba ka ba 52 ba ile ba lematswa he mo mamedi hona ketsagalong ena yeo go ileng go ašwa ga lemala batho ba magologolo ketsalo ena he mo mamedi ile ya fetola maano a tshireletso le ntwa kgatlhanong le bogogone ba lefatshe mo mamedi pele re fitlha ditabeng ke rata gore ge ke re kene ka botebo gagologolo tabeng ena e e tsagalang nageng ya Aforika Borwa o ko kene tabeng ena he mo mamedi o tlaise maikutlo a gago ka gore ke selemo jwale lepolisa provinceng ya KwaZulu-Natal Lieutenant Ndlandla Mkhwanazi a ile a hla phatlalatsa hemo mabedi hore go bona hala hona le boitshunyako ba sepolitiki botlokotsebe bogogune ba botlodi ba molao bo bona hala mo mabedi boetsa hala mo kenyeletsang ditaba tsa bobodu ha holoholo ditaba tsena di bona hala bjale di qaphaletsa sepolisa mabedi potso ya ka kena ebe o ka re ke eng se lokelang go bjale mo mabedi se ke sietswe ho gotlisetsang tshepo ho setšhaba mabapi le diketsagalo tseo tse ileng tsa etsagala nageng eo ya Aforika Borwa ka moraa polelo eo ya Lieutenant Ndlandla Mkhwanazi ke eng se loketseng gore se ke sietswe he momamedi go gotlisetsa tshepo ya setšhaba go sepolesa gore setšhaba se qetele se ikutlwa tlile se se tshepa sepolesa ka kotlologo ka moga diketsagalo tseo gobane taba ena he momamedi e ile ya baka dipuo di gana go fela ka gore batho ba ile ba ikutlwa e tlile ba se ba sa sireletsega go latela diketsagalo tse neng di tlhaloswa le ga e le gore dipatlisiso momamedi di ntse di tswela pele fela jale taba ena ile ya qeteletse se etsa gore batho ba ikutlwa ba se ba sa sireletsega ke mo mamedi se lokelang gore se ke se etswe gore go tle go gotlisetswe tshepo ya setšhaba go sepolesa utlwa e kare ke eng taba e ka e tswang 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tswana dinomoro tseo o ka wa kenang go tsona mo mamedi ga o kena ntlheng yona ena ya Lieutenant Ndlandla Mkhwanazi mona mo a neng a ntshitse polelo he mo mamedi se batla le selemo jwale a e ntse ditaba tse jwalo he mo mamedi motlhomong ga o ka jena le go tsona ditaba tsena tsa matšhaba tseo ge o fileng tsona le ditaba tsa nalane le meetlo he momamedi tseo ge o fileng tsona motlhomong le dipatlisiso he momamedi gagologolo mo na mo re neng re bua ka phoofolo e bitswang tlo gore na boitshwaro ba yona e etsa dintho jwang le gore na dikamano tsa yona le motho di sebetswa jwang 2121-9956 kapa plus 266-599-56 momamedi ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona theka mona ka WhatsApp e momamedi o tlo go sebedisa nomoro ena ya 6200-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona momamedi go rere ke re utlwe maikutlo a gago ke eng se ka lokelang gore se etswe go gotlisetsa tshepo ya setšhaba go sepolesa sa Aforika Borwa ge batla utlwa maikutlo a gago he momamedi godima yona taba ena e re ga o letsene he momamedi ke tle ke dikela yone le mona ke tle ke onke ke tla boela ke onka gape le ga re gotla ditabe metsotso e mmedi pele re fitlha metsotsong ya 30 mo he momamedi re tla fumana ditaba tsa metsotso ya 30 ka moragora ya botshelela
1: basotho ba gaba le ba itseng ba etapele ba ne ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le mano yotlhe a yona ba tswela pele gore bopamparabente ya rona gore e tlose mongwe le mongwe go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebetsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobee ga re ye mosebetsing
2: o di bona go tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le ngwe e tatla ntle le go mmuso ona wa gona o gotlhe o be decisive ka gore go thibela taba ya bobodu ga bona kena bobodile bomenemene go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga ona mebuso o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako gaile jwa bo gaile ka gore batho ba fokolang ba itse go tshelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bojwang
0: mamedi metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela e ge re fumane ditaba tse qala letsatsi ka puo ya Sesotho tsona mo mamedi re di balwa ke Thabelang Tau ga re fumane ditaba

le ba motutsi mo momedi wa PC ke o tumedisa. Ngodi ka karetso wa mogatlo wa basebetsi wa F2 monghadi tshepa makakole uri muso e sale o lenyaya le koloba malebana le ntlafatso ya leano la Goa ka harana ha makakole o boletse sena buisano le PCFM mo a bontshitseng ha muso o tlameha go akofela boemo bona ka ha basotho ba tlo felwa ke mesebetsi go ya pele ha fela go sa fetolwe kapa go sa fumanwe tharollo uri lesotho le lokela go tla ka maano a matjha a tlhahiso ya mesebetsi ho sa tsotellehe tshetso e hlahang dinaheng tse ding. O tswetse pele gore mmuso o ka bula feme ya diphatlho tseo basotho ba di ratang Aforika Borwa le Botswana e leng se kanyollang moruo o putlameng wa naga ka ha tšhelete e ka potologa. O boetse a re taba ya gore melata e alelekwa Aforika Borwa le yona e tlo kenya letsogo tlhokagalong ya mesebetsi le bofuma kwano hae. Makakole o ipiletsa go mmuso ke gona go kena dipuisanong le wa Aforika Borwa e le go eleliswa dikamano tse ikgethang tsa Lesotho le Aforika Borwa. Lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele le thakgola morero wa go bopa leano le letšha le tla thusa go fa matlhatsipa ya dikotsi tsa mebileng matshediso ka nepo. Leano lena le tlile go tlhekela letlole la dikotsi tsa mebileng le tlalogang le tla sebetsa le go lefa matshediso bakeng sa matlhatsipa ya dikotsi tsa mebileng mme le tlile go fetola molao le tsamaiso ya gale ya phumantsho ya matshediso wa 1989. Le re lekala phetogo ena e tlo matlafatsa tsamaiso e netefatse phumantsho e tlhokang leeme e bileng e leng ka pele mmogo le go ntshetsa pele maano a tshireletso le boipaballo mebileng a ikamahanyang le a matšhaba. Lekala le ipiletsa ke gona go setšhaba go fana ka maikutlo le ditlatsetso popong ya leano lena. Ba go thaletswang go kenya letsogo ka setlhogong ba gabaganni ba dipalangwang ditsebi tsa molao le bophelo megatlo e ikemetseng mmogo le matlhatsipa a dikotsi tsa mebileng. Dihwai tsa dijalo Berea di se di qadile go itukisetsa temo ya lehlabula go sa natswe maemo a lebeletsweng a tlo bakwa ke boemo ba El Nino a ka nna a baka dipula tse ka tlase go tse tlwaelegileng mabalane a ka bophirima. Lefapha la tsa bolepi Lesotho le sa tswa phatlalatsa boemo ba legodimo bo lebeletsweng go qala kgweding ena go isa ka lwetse bo bontshang gore go tloba le komello mariheng ana e ka sitana le komello ya nako e telele nakong ya lehlabula. Le ga o le jalo dihwai tsa lehae ga di a nyahamiswa ke boemo bona ka ga tse dingwe tsa tsona di tlalegile di sediwetse gabong bakeng sa temo ya merogo eo di tlo e rekisa le go ja. Ka letlhakore le leng ditsebi tsa temo le dihwai di kgothaletsa gore dihwai di ikamahanye le mekgwa ya temo e itshimatlelang kgatlhano le phetogo ya boemo ba legodimo o kenyeletswa go matlafatsa mekgwa ya nosetso le go sebedisa mefuta ya dijalo e mamelang komello. Go feta mona lekala la temo le tlile go kopana kwano Maseru ka labone lena go phethela leano la naga la go arabela maemo ana a legodimo a lebeletsweng. Ditabeng tsa matšhaba tlalao ke gore sepolesa sa Gauteng Aforika Borwa se qadile dipatlisiso tsa boemo bo phahameng ka morago go teko ya go bolaya motlatsi wa mookamedi wa lefapha la ditlolo tsa molao Feroz Khan. Khan o ntse a tlhapoelwa sepetlele ka morago go tlhaselwa le go thungwa sebakeng sa Third Avenue Horton bekeng e fetileng. Go latela ditlalego Khan o thuntswe ke babelaelwa ba sa tsejweng ba neng ba tsamaya ka koloi ya Mercedes Benz ba neng ba molaletse tseleng. Sepolesa se re se thehile setlhopha se ikgethang sa diphuputso se kenyeletsang di-Hawks tsa Gauteng, lefapha la dipatlisiso le setlhopha sa diphuputso tsa dipolao tsa sepolotiki go batlisisa ketsagalo ena. Khan o ne a lebeletswe go tlhaya ka pela komisi ya matlhanga bekeng ena le ga o le jalo sepolesa se tlhokomedisitse setšhaba gore se se se sa amagange tlhaselo ena le bopaki bo waneng a lebeletswe go fana ka bona. Ka letlhakore le leng diagente tsa hae di boleletse bophatlhalatsi gore di belaela ga komisi ya matlhanga e dutlisitse ditaba tsa mosebeletsiwa wa tsona empa komisi e hanane le diqoso tseo. Ka morago gore go tlhaga gwa moqosuwa ebile se e le paki ya mmuso Vusimosi Kat Matlala go tšhetšhiswe, komisi ena e tlo mamela ka lekunutu bopaki ba paki e ntšha e tlalogang e le Witness M.
Radi Petela, Uganda, itlale hile, hola wala huata halifula ibola, dikwelitze pedika mara hore lifumane hena hing eo, hotla abo aisani mbayo na Democratic Republic of Congo. Letuna labo pelo la Uganda, lenetefadizo hore ditua etzo za mafu, ama shuma beditze itlale hilueng. Dise disebe ditue kakatle homo, batubale shumele mtuye tiletze nga batla puhetu ing. Baba bedi, banzibale sepetli liha baba, baba bedi, batloka hezi. Hajole Uganda, inze sebele za hore, hotla kolwe thibelo ya maeto a matsha mme se rometse setlhopha sa dingaka le di-laboratori go ya thusa DRC go lwantsha lefu lena gona mo letlhagang teng. Tlhaloso ya maemo a legodimo le tlakile go a bata go isa go bata gagolo seng gona moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le dule le tlakile o be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding tse ka maloding ga morago. Ditaba tsena di fela mona tsa sengesemane di tlalatela metsotsong ya leshebelemetso ya metlhano ka morago gore ya bosupa.

0: Amedi re hatela pele ka ditaba tsa rona he ha ho le tsena metsotso e le shumele metso e robedi fela pele re fihla horeng ya bo super me re kentse maikutlo a hao jwa loka ha he mo Amedi ke ile ka hlalosa hore na re kena ntlenye feng
1: ho tsonda te mdutsi ho tsonda te inda te bi o ka thabaza ka mo e se ponisa sena se seng se sena se ridi sentseng go se tshaba se hloke tshepo ho re se tshaba seo se tle se boele hape se be le tshepo ko go fela toka e alwe ho mang kapa mang ya tla fumana ana le tlholo ya molao se tshaba se tla kgobe ya matshwafo se tshaba se tla ba le tshepo ho se ponisa ha batho bano ba fungwanang ba ntse ditlolo tsa molao ba hlaya manyofonyofongano a ditlolo tsa molao ba ka ahlolwa ba ema ka pela magotla ba ahlolwa ba tshwawa pele ba tsebe ho ahlolwa setšhaba se tla ba le tshepo gobane batho bano ga ba hlotswe ko bela gore le mosebetsing ga ba sa tla ya mosebetsing ko go fela ba o dula ditogongkong kwanana kapo ditšhankaneng kapo ditlhabololo ka mo o leng ka teng ba tlhoe bosebeletsing ba setšhaba
0: ke maikutlo a ntatepe o a le ka thabatsheka ke ka mo yena a diponang ka teng ke o re fela ke letshwara ka kwading ntate letshwara gore tshebetso ya molao le dikatlholo tse boima tse ka kenyeletsang bophelo botlhe tšhankaneng gagologolo go mapolesa ba atlhodi le botšhotšhisi bo phagameng go phomotswe botlhe ba dilemo tsa go ya phomolong go phethelwe ka kwetliso botšha ya megatlhelo yotlhe ya tsamaiso le poloko ya molao ke ka moo ntate letshwara a di bonang ka teng ena moamedi wena maikutlo gao ke afe ge re tlegetse gore re kwale ntlha ena 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomogo tseo o ka wa kenang go tsona ka mohe go leng ka teng

0: Mamedi Makatalona he kwa bobedi wa lenane lena la thahamiso kwa no PCFM. Me ha Mamedi ha re ke re shebe hona le se o hoka ho thwenye mo Mamedi ke ditia tse hleng di amanta ba ya toka ka hare hona ha ya Lesotho mo Mamedi re ka bua fela ka bo legislature destiny legislature architecture le dintho tse dintse o hemo wa medi re ka ga ditlhalosang ha re tla tabeng tsena tsa melao le melawana mongwamedi fela e re ke re hatele pele ka ditaba tsa rona mona mongwamedi ke na le advocate Thembole Supi hemo wa medi re buisana le yena tjena hemo wa medi ka ditaba tse amanang le bohlokwa ba molao jwalo ka ke hlalositse molao mongwamedi o na le qaleho ebile o na le qetello ebile o na le tsela yeo o sebetsang ka yona jale re buisana kelo fela le advocate le supi tjena ka gore re ke re bua shebe taba ena ya bohlokwa ba molao mme ka kotlolo mongwamedi re tlatlhe re kotse molao o le mong fela o re ka ga o shebang setlhong sa rona sa kajeno advocate le supi re ke wa amohele lenaneng la rona la thagamiso kwano PCFM ho seng gona
1: madumeseemokannete ke ntse le nna ke nke monyetla ona go dumedisa dumedisa bookamedi ba PCFM basebetsi mmogo le wena bamamedi ba PC gotlhe mo ba leng gona teng ke re madume le go leboa ka nnete le go ananela monyetla ona o re nang le ona wa go tlokoka ditaba tsena
0: ke le bula gagolo fela ntate le supi molao ke ntho e nngwe ya tlhaloswang ka ditsela tse e fapakaneng fela ge lokela go re ke re shebe motlhomong botebo ba teng jelo ka ga ke se ke fanne ka seakaretsi ga ke ne ke re fana ka kakaretso ya ditaba tseo re tlo qoqa le wena ka tsona go seng gona ga re e bua ka taba ya botlhokwa ba molao motlhomong ka kotlolo ebile re sheba molao ona wa tseleng ga re bua ka botlhokwa ba molao re bua kang
1: ya pele ga re bua ka molao re bua ka pokelelo ya ditaelo jwale ebe melao eno pokelelo eno mosebetsi wa yona ke go laola boitshwaro ba batho mme o laola jwalo gobaneng objective e golo e le gore batho ba phedisane gantle go leka go koba gore batho ba seke ba gatana ditorong jwale ebe e ya bolela gore na re treat-a ka iselwang re etselwang gore re seke ra gatana ditorong ebe e boele gate jwele molao o fane ka tlhagololo gore na mo batho ba gataneng ditorong go tlo go etsagale jwang mme taba eno e botlhokwa gagolo gore e re bolokele kgotsa gona jwale tsena ga ke tseba gore na re tla ya go o nowa tseleng gantle ka kotlolong ga re tseba gorena ga re ganna tseleng mane ke lokela go ganna ka letsogong le feng ga ke ya botlhabelo ke lokela go ganna ka lefeng ga ke ya bophiri taba eo e reretse gore e re ya rose wa bona ga e ka ga re tsamaya tseleng jwale go sena molao wane wa mola wa gore o tlameha o tsamaye o ganne on the left side ya mo yang teng wa bona taba eno e bolela gore ne nka ganna gotlhe mo ke ratang teng mme jale ga ke ganna gotlhe mo ke ratang teng le wena o ganna gotlhe mo o ratang teng jwang ka borang re tla thulang e le gore molao ona ga o fitlha o a re arola ka gore o sege theko goga wena mo ga le supi ga o ya kwana o tla kala mona o felele mo e mongwe a kale ka mane a felele mane jale taba eno e reretse gore jale e fokotsa dikgotlhano pakeng tsa basebedisi ba tsela
0: ke ne ke batla go tlatabeng yona eno he advocate le supi o bua ka taba ya kgotso le gore o fane ka tharololo fela ga re sheba melao ya rona jelo ka kotlolo re itse re sheba ona ona wa tseleng na o tlisa kgotso le go fana ka ditharololo tseleng mo e ka ba basebedisi ba molao le bona ba phethagatsang gore ba bone gore molao wa tlhomphiwa jwalo jwalo ka mafapha ka go fapakana gao
1: Yes, jwale ebe ha re ne re le mona re buile ka gore na molao ke eng le gore sepheo sa ona ke sefeng jwale ebile go bone re buile ka ona ganyane in real time gore na o re bakela kgotsolwang ke go motlhala molao wa sekeleng o tla bo hlagile ha o kena sekeleng go lo itse ka letona tse ka letsong le letona go wena ke tsona tse lokelang gore di be le right of way wa bona ba le ha o lo kena sekeleng o tla ba o kene ha ile ga ha o ya le mola o lo ha o o kena se wa bona ile go ba kela mathata le digantse ka ka so now gore mola o no yetse execute meaning o fuwe bophelo o kene tse tseletso o bo hlomphuwe o soka sepolisi etsile gore mane mo hunter tell studio le a entse phoso jale a se a hatane togone le mokhubi e mong kapo mosebedisi e mong wa tsela jale e be maponesa a etsa lwang a kena tseleng a tla tshwara hunter tell studio jale a ele gotleng jale ka privacy le bakhubi ba bang a patale bakhubi ba bang so molao ona ka bona ohle re sa tsotelle nako wa go kae has to be executed through sepolisa or law enforcement agencies. Ke bona beo jwale bana le matla go ba itse investigate. Go bona mo go na le tlolo ya molao e ntse. Ga ba qeta go etsa investigate ba godise ke matla o bana le lona ba ka ba ba o tshwara. Jwale aba ga ba qeta ba uisa mapolisi jwale wa doiswa prosecute. Mme ke mosebetsi wa sepolisa ono o nepahetse go ba nneng ba lokela go ba bona go molao o wa hlomphu. Now taba e nngwe teng ke yane ya gore o executa through mapolesa and then jale ga o tswa mapoleseng o tla ya botšhotšhising mane mo jale prosecutor ya mmuso e lokelang ebile fatshe e shebe gona a na ehlile ga ke sheba dipatliso tse tsa sepolesa ke sheba le molao na ehlile go na le a prima facie case kapa go na le taba yo re ka gareng molao o tlotswe na jale ga ba qeta ga ba godisebile le bona ga tshitlhe molao o tlotsweng e fetela nke nngwe ba isa ka pela magotla lwa so now o tla bo bona state machinery se mova se etsa lwang se etsa execute molao taba jwale ga ke se re tla mona ka melao ya rona ya tseleng ntho eo e etsagalang hangata go feta hanyane ke gore o tla fumana gore mapolesa ona a se a nka monyetla ha go loka ditaba tsa tseleng o fumana gore mme ga se bohle o fumana gore go na le ba bangwe ba le banka monyetla ka taba eo ya matla a bona go tshwara ba se ba shebane le ditaba tsena tsa tseleng tsena mme o fumana gore di se ebile le mo ba iketsetsang bogobe gona teng ke gona jwale mo bothata bo bogolo bo hlahang ko o fumana gore mapolesa a a se a tseba gore tseleng mane go na le ditaba tse ngata tse tsalang tse tshetshane tsa ditlholo tsa molao seo e leng gore ga motho a ka fumanwa a entse jalo jale ba ka mo bega a kgoneng kore ke tla etsa motlhala ka ntho e bonolo e kileng yang hlaela nna ne ke tsamaya le the late professor Matshoba jale ga re le tseleng mongaka ke ne ke sa tswa patalla diski ena koloi diski ya koloi o tla fumana gore e a sela ke selemo le selemo jale ke ne ke soka ba ke ekgatha sekele e mona o tlameha o etse sedikadikwe ebe o etsa display jale ne ke soka ba ke etsa jalo ke etsa display fela e ne le teng e ntse e le sephaka jalo ke ebeile festereng ga re fitlha kae kae ga mmatsana mane se re kopana le mapolisi mapolisa a mpatla ditokomane ke a ba fa di-license ba sheba diski ke gore ke ena ke beile mona fela ga ke soka ba ke kgatlha beng baka ne ke sa tswa e fumana ka nnete re potlakile go na le mo re yang wa tseba mapolisa ke garage datle supi utlwetse molao ga e le mona o sa kgatha nthwena ka sekele o sa e displaya mona jale theolang tate ka maoto a kene di-taxing a tsamaye wena o se o tla ipona na o sia koloi o lo lokisa dipampiri jwa mme taba eno ge mongaka ke e nngwe yo nkakareng di-instance tseo mapolesa a ka sebedisang matla a bona hampe kapo ka bothata e le go leka go beya di-citizen tsietsi gobane gangata batho ga ba le boemong bo jalo ba itokolola ka gore ba etse jang ba ntshe tsotso mme ke gona mane mo mapolesa jwale a tla jati mme ba kgona gore ba etse jwalo gangata go tanyana goba go na le gap e teng ya gore maponesa ga a tlhoke gore go be le molli ga kalokalo a complainant ya llang ka taba eno jale e se ba bona ba fetogang balle or complainant tse maemong a jwang. Re ko etsetse mohlala, ga go na le case ya motho ya bolauweng, lelapa le will be there to complain. There will be a victim ya crime e jwang. Fela na wa bona tabeng e yaka le professor Matshwaobane e go neng re e tshwaretswe, there was no victim. Go gono sela motho a kareng nna ke le mona ntate le supi ka taba ena ga ya gore ga a kgatlha disekebe ya mona eng a mmetse na lee mme o tlo fumana go bogolo jale ba ditaba tsa traffic di wela tlasa category eno ya gore there are victimless crimes ko ga gona motho a kareng a eme victim of this. Go etsetse motlhala ka nako ngwe ke se ke tshwarwa gore ke pakile ka thoko go tsela fela mapone sa nlata ke le mong ba re go nna a tho ba bona go pakile o shedile kwanana mme o ne o sa tlameya go paka o shedile kwana o ne o tlameya be o pakile o shedile kwana ka nako yane there is no complainant. Ga gona motho a reng ke mo chaisitse, ga gona le motho a reng ke mo gannisitse ga botlhoko, but it was an attempt ya gore wa bona gona jo letseo swele ka pela maponesa ena, maponesa a na le maatla a go tshwaga. Go ja wa ikotla pokotho wa bona gore na o etsa jwang. Now, bothata e ba bona jale he ngaka, bothata e ba gore ga re sebe buile ka lomane gore molao o etse execute o trigger-a dintho tse ngata gona go ka gare go 16. Maponesa a lokela go tshware a o etseng a nke di-statement ga batlo ba mono ba o ise ka pela batho tšhisi ga batlo ba ba ye ka pela mago. Potso e kgolo jale yo re lokelang gore re ipotse yona re le setšhaba le sewe gagologolo sepolesa ke gore na a na ke tshebediso e bohlale ya sepolesa sa rona se sentse se fokola in terms of resources gore e be ba shebana gagolo go feta eng kapa eng le ditaba tsena tseo re reng they are victimless crimes na fela go na le tlhokagalo e kgolo e tibileng ya ditlholo tsa molao tseo di nang le di-complainant tsa teng tse e leng teng. Ke na le mogaisano wa ka eo ke mo tsebang ke ba ke etsa mohlala ka taba eno eo moradi wa ga ya kileng a tlhekisetso ntho botlhoko e mpe ka tsela e kgethegileng fela jale e taba eo ga e so ka ba e fela fela ka mora moo ena mogaisano eno wa ka o se ile a ka nna a tshwarwa ke maponesa a ba mo momisa tani a ba a shama rangrang a ba a patadisanyewa ya ga e setsedile wa bona gore ntho eo e bolelang ka gare go lelapa leo le ba a shebileng e bolela gore lesotho mona system e reacta ka pele ebile e isa di-resource tse ngata go thibela motho e bangwe o nwele jala go feta go sireletsa ngwana ngwanana ya pitile wa e bona gore na e fahla ga kakang gobanneng nna kutlwisiso ya ka ke ya gore ke a tseba batho ba bangata ba nthula ka tabane ba ga lesupi tlolo ya molao ke tlolo ya molao o sa tsotelele na enyane kapa e golo a ke re le bebeleng gothe dibidi a tshwana o seka ba nnanana wena o ditetse kere fela jale but nna kutlwisiso ya ka ke ya gore ka re sentse re na le di-resource tse fokolang at our disposal tsa sepolesa fela ka botsone tsa botšhotšhisi le magotla re na le bommasetrata ba fokolang and everything ka nnete go na le ditlholo tse dingwe tsa molao tseo re lokelang gore e be tsona that we prioritize gobane sireletsego ya bana ba rona ba ba rwetsana gore ba seke ba tlhekefetswa le mafumadi a rona sireletsego ya rona ya gore re seke ra bolawa e botlhokwa gagolo go feta gore na lesupi o beile diski a e displayile na ga ke tsee na ke a tlhaka ga se go etsere batho ba seke ba patala di-diski tsa bona nonono but re ka fumana mmele ntho ditsela tse dingwe tsa go rarollang ditaba tse e kang tseo without exhausting resource tsa sepolesa tse boima gagolo tse e seng di a botlhotšhising le go kae gobanneng once ga o deploya di-resource mongaka o kebe wa ba wa deploya di-resource ka tsela e e arabang tlhoko tsotlhe mme taba eo e lokela eo tataise gore o tla kala ka the most important ones gore tshwana le ga o le ka lapeng ga tšhelete e fitlha o tlo kala ka ntho tsa botlhokwa e leng dijo ga se ore ga o batle dieta tse tuu ga se ore ga o batle koloi tse majabajaba nonono empa o tla fitlha mono o se o qadile ka the most basic and the most fundamental mme o tla fumana gore nna tshwenyego yaka ke ya gore kore le ga o tloa gore na o mosotho a dilang kae kapo kae o ikela mafuteng o tloa masego kapo ya mogalesuku o tlo fumana bo di-roadblock tse bo faesitseng ke batho ba shebang license ba sheba triangle ba sheba gore na o na le setimamollo and ebe ga o na le tsona taba tseo wa feta so wa bona ke yona ntho ba focusitseng go yone sele ke re na batho ba modimo go na le motho ya sa robaleng gobane a re nna ebe mogaisane o kentse diskimola no I don't think so fela ga re robale e le go banneng re ipotsa gore na kapo batho be bangwe ba tlhokageletso beng ba bona ba bolau fela toka heso phithi ga ba robale ba ipotsa gore ebe motho ele ya bolaileng nne wa ka ebe motho ele ya bolaileng ngwaneso ebe motho ele ya bolaileng ngwanaka ebe o tlatla a nkelwa megatone jale o bo o bona taba tseo sepolesa se sa di sebetse ka segatlha se segolo fela jale di shebane letsang mme fale ke aya mao ke re nna gobaneng go etsagala taba eng go etsagala gobanneng tsena tsa traffic di tlisa tšhelete ke mane mo ke tswang kere now there is an element ya incentive e direct e seng e ya go the law enforcement officers e leng mapolisa ka kotlologo mme taba eno ke ena e etsang gore e etse incentify gore batho ba shebane le go lelekisa tseno tsa tseleng go feta tsane jwale tse e leng tsona tse e re dubang ka kotlologo tse e leng tsona tse etsang gore ebe ga re phomo le bosibu ke gona he mo bothata bo tlhagang teng mme taba eo
0: ke ne ke batla gore nke ke utlwe gagologolo mona mo o buileng ka deployment mona motho o fumana mapolisa a sa keleng motlhomong o etsa phoso kapotlolo ya molao o pakile ka tsheleng ntse re le go yona enaapolis o pakile ka tsheleng mapolisa a mo tshwara ga a mo tshwere o ntsha 20 ranta wa feta wa tsamaya ga a fitlha go botong ena e pela sepetlele sa masego o fitlha a etsa phoso e nngwe gape gapa gagologolo ga re ke re shebe go bona bana ba di 4+1 bo o tla fumana go bjale o sebetsa letla sa gatelo ya gore moedi ke eno o tatile o sa keta go nkelwa 20 ranta mane mo a fetileng mo a pakileng ka tseleng ga a fitlha tlase gape LNDC o fumana go na le roadblock e nngwe gape ya mapolesa wa thinya o le ba gathetsane sekeleng gape ga o qeta go feta pioneer o fumana mapolesa gape sekeleng e nngwe gape yane e pela masegomola o fumana mapolesa gape jalo ke batla gore na o itse molao o tlisa kgotso o tlisa ditharololo na jalo ka ga o bua taba ka e ya deployment e tlisa tharolo kapa e tlisa dikgang tse fetang ga boemo bole jalo gobane ke re ena mokgobi e wa 4+1 o tla ba ntse a sia 20 ranta jale ga o na le diphoso tse o e bang o ntse a di etsa motlhomong le ga e be o sena diphoso tse o a ntseng a di etsa ntho yona ena ya diski fela diski a sa e seya e ba ona tswa traffic jale ga e seya e ntse e le teng ka koloing ka mono e yanat e tlisa kgotso kapa e tlisa thagololo kapa e reng ntlheng ya molaotaba yone
1: wa tsewa ko olwetse boteng ba mapolesa bona ka bo bona it's a deterrent gobanneng le motho le ga a ka ba le boinagano ba go tlola molao ga a kala phamisa matlho o bona gore e sile ponesa ke lane e etsa gore a ka ba le boinagano bo bongwe but mosebetsi wa sepolesa ga se ono fela wa go ba deterrent nageng ya rona e kananyana but e nang le mathata a magolo a ditlolo tsa molao we should focus on the most pressing and that one is a policy decision ha se le ya molao ga kaloka molao wa o teng o hlakile and what should be done but now kona le batho ba le who are charged with the responsibility to execute that law and ke maponis mme bona ga ba etsa taba eo kutlwisiso ya ka ena e may be wrong ke ya gore ba lokela ba tataise ke gore na what is the most pressing need ya security ka gara naga ka mone is that most pressing need taba gore sekeleng e nngwe le nngwe kapo tseleng e nngwe le nngwe ebe maponesa a teng a ntse a batla batho diski na kapo the biggest need ke ya gore re ke re itswetse go police force ena gona re tlo e agola re be re e beye ka tsela e leng gore e focusa on priority crimes gagolo e le gore mo go buang ka dipolayano mo go buang ka dipeto mo go buang ka go gagatlha mo go buang ka go utswa which is now issue ya property ya batho ebe ke gona mo re emang ka thata gobanne ena e etsagalang gona jwaletse ga o rena e tlisa kgotso kapa tšhelo. E etsa gore sepolesa se dule se le constantly ntweng le setšhaba. Gobaneng go se go na le sense le eno ya gore batho ba na ga ba letsi le mona ba ipatlela tšhelete. And-e ke mane mo e leng gore setšhaba will increasingly feel like se under pressure, se ya kgothotswa ke batho ba lokelang go ba sireletsa. Mme ga o ba le taba eo, o tlo qalelela go ba le dintsi tsa setšhaba se e qalelela.

0: Amedimo Hassalo, Regenan Horn, Agualiki, Mo Valerian Hunta, Yahotela, Yalinanulina, La Tahami, so, Hussein Huna. Tabajina, Mamedi Ebona Halani, Tinze, Batuabangata. Emma Hunga Sechaba. Elenya ba na ba bona halang ba phela mapatlelong a ditogopo ka ho fapakana ha tsona ditogopo tsena tsa rona tse le shume mega kotlolo ha holo holo khubunya motse mo holo maseru ke yona mo bona lamba na bana ba bangata ba bona halang ba phela mapatlelong ana a ditogopo meta ba ina he mo America bo yona e sentse na le ditla morao tsa hore mo ba lokelang hore e be ba hona ding ha ba se bakeng seno bana bana ba banyenyane ba dilemo di tlase dilemo ba bang ba tlile malapeng ba bang ha o tse ba halo gona ho etsa la jwang ba dula ba iketse ya letsatsi le letsatsi seo ba sietsang hemo mamedi ke sa hore ba ne ba kope dithuso ba bona hala ba bang ba bona ba kene ka hare ho dithithifatsi sena se be ha bophelo tlokotsing le boemong ba hore jwale hemo mamedi ditaba tsane tsa thekisetsano ya batho di ka qeteletse di bile dikgome le ditlolo tsa molao tse ka bang teng le kgolo ya motho wa kamoso e bona hala e a meha ditabeng tsena ke tsene tsa ditaba tse tshwentseng batho ba bangata mme mo mamedi ho tla hopola hore ha ga ditaba tse ding tlhaloso ke yona eno ho na le makutlwana a mangata mo o tla fumana ho bjale ho aga tsona ditaba tsona tseno tsa dithethefatshe le ditaba tse ding ditaba tsena ha ga ditaba tse ding di hlahelletse mokeng wa setjhaba wa boetapele le boikarabelo mo jwale he mo mamedi yaneng a tsamaisa e le motataisi ka nakong eo dibuidi ne di bua e le letlhakoreng la paramente jwale moahi e mong a butsitse potso ya gore na go thweng ka bana bana ba sa keneng dikolo ba mapatlelong go etsagala jwang ka bona motataisi chief justice Sakwane o ile a ama taba ena mo aneng a tlile a e toboketsa a e supisa go maparamente ka kotlolo fela moamedi re tlo buisana welo fela le senior inspector Teke Mona re tlotla go buisana le yena fela he mo America ditaba tsona tsena re jale re shebile melao melawana gore na e reng gagolo-golo lefapheng lena la tlhekefetso ya bana re shebile ditaba tsona tseno sa gore jale tlolo tsa molao di ka qeteletse di etsagala fela jale mo mamedi ga ke re kwe kgathiso ena ga khutshwanyane yona ena ya ditaba tsona tsena tsa paramente mona go bua modulasetulo wa komiti e alositseng boiketlo ba setšhaba ebile le modulasetulo wa badulasetulo lekgotleng la setšhaba ena ke ntate Mogothu Magalanyane fele mo mamedi tla re ka moka o mona re buisane belo fela le ntate Teke ditabeng tsenangela
1: ditaba tse tlhang dikomiti mane ditlaleho to e leng lena la compulsory education e le moo ke dumelang gore ka na ba itlhe re gatela morago gagolo gore ge sedumetse taba ena ya bobedi ke taba ya child labour taba yone ene e kenywang eno ya bana ba sebediswang e fentse letlolo ya molao ne ka nnete ke gola wa e bona gore ga e sa batla fela komiti ya paramente e batla le sepolesa le botlhe le mautlwela gore ba shebe moo go ka bang le mokgwa o nana o gelwang ditokelo

0: Mamedi ke hlalositse gore sentse ke na le sete ke kwano mogaleng. Se re ke wa mohele lenaneng la rona la thame so kwano PCFM Hoseng hona.
1: Ke le bo wa se Moswati ke kopa gore ke o dumedise ntate ke dumedise bo ka medi ba sala le moya. Ke dumedise le basotho ka kakaretso ntate.
0: Ke se kentse kakaretso ya ditaba se le kgathiso ena eo ke khetang ho e bapala ya ntate Mogodu Magalanyane. Mo ha ga ditaba seding ho buang Chief Justice Sakwane Sakwane ha holo holo ha re bua ka taba yona ena ya tshireletso ya bana ha ke re shebe re le kole taba ena ka botebo se ona melao e reng e amanang le taba tsona tsena tsa tshireletso le polokeho ya bana ha bana ba ntse ba tlala ba bona hala ba potolo ha le ditereke le ditoropo ka ho fapakana ha tsona ha ke re kene ho tsona ntana.
1: Ke ke le bo Moswati ka nete re le bue gona ba child and gender unity ka ga sekolo sa Lesotho ka ho le meme taba tso bua ka tsona ntate ke ditaba tse o ka nete di re tshwentseng gona ba sireletsang bana na ha ka ka ka re tsoka po ka mekgafelo yohle yo re ka ba nteng ka ba ba ntsetsopela setšhaba mafapha a ikemetseng le mafapha a mmuso a kang rona ba sepolesa le ba bang gore ehlile go bonagala mapatlelo a ditoropo tsa rona a tlala bana mme ba tla ka megatlhelo naheng ena ya Lesotho ba bonala ba tla ka megatlhelo e meraro. Mokgatlhelo wa pele kwano o tlo fumana gore ke bana o kareng ba na le kgosakgosano le molao kapo ba na le taba tse dingwe tse o leng tsa bona e le ngwana ka bomong ka gore o keteletse a tla mololong strateng e le gobane mofomong a sukodisana le batswadi jalojo kapa a kena ditlolong tsa molao a ba kena le bo dithetefatsing o keteletse jale a sa bue a bona gore mokgwa wa o phela ke wa gona strateng mono wa bobedi ba bobedi bana ba na batlang strateng tate ke bana bo o ka bareng ke taba tsa gore jale bana ba sebediswa ho sebetsa child labour ka gore jale ngwana o tla fuwa dinthwana tse o thong a tlo di rekisa
0: fela se ka motsotswana fela ge ke re rekise mo nako le ge tlo kena go yona eno ya child labour eo.
1: Ke a lebona
2: banato ba gantle ntho e ya gago ya gore nako e ka o fela a tswalane e tshwara o dula o tloa lape mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa bana o batlana le ga o gotla o sena tšhelete ya o tshonne o le
3: ee o bogaone le nna nna wa tsa ga kena mosadimekele dijama ke a izolane cli
2: ko ukwa bonggaula mokgwa o ke bana bophelo ba gabo le tsietseng ka teng empebe o tseba ka moriana o ne o sebediswang go thibela HIV o bitswang lena kapa fe go seng jalo
3: lena kapafe ke enjwa ejintho o sa tla ga tlela ka ntho tse re sa di tsebeng
2: ke itselana kapafe ke moriana o sebediswang go thibela HIV ka mokgwa wa ente.

0: hang ka mora kgwedi tse tsheletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona e tla o thusa nthwene o tlameha go etse jwalo
1: gona ke thwako jwalo o bolela jwalo empa kwano wa bolela le go motho o ka boja naesa banna kgwedi tse tsheletseng kao fela yarr ana wa tla motho lo itse
2: lena ka pa vhe mogwa wa motshaka go thibela HIV itsireletse tsebabo ya mabahao qala lena ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
3: calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.org.za. University of the Free State, inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
4: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
5: Artificial intelligence.
4: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
6: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
4: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
6: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
4: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
7: Re re tswela pele he mamedi jwalo ka ke itse re ntse re na le senior inspector Teke mona re buisana le yona ka tsona ditaba tsena tsa bohlokwa se ha re tleta benyena ya child labor ena mona mo o tla fumana go jwale go aneha le mo bana ba qetellang jwale ba se ba letla sa tshusumetso ya gore ba kene mosebetsing
8: yana ke ne ke le mone ke hlalosa mogaselo wa bobedi mo kegeng bana ba bonagala ba tla mapatlelong a di-strata mona ka ona mme ke re ke yone ke mone mo o bonala gore jwale ngwana o sa nkwa a sebediswa gore jwale a go etsa kuno ka gara mapatlelo mona ke mona mo o tla fumana gore ba na le ntho tse ba dintlwanantlwana tse ba di rekisang mme jwale ba rekisetsa batho ba bangwe o tlo fumana gore e tlile ngwana e le ngwana ka bo yena ga ona le benefit o ka thong e wa e thola e o tlodileng mme o tlo fumana go tlile go sebeletsa motho e mongwe a mo irileng gore a tlo tla etsa ntho mme taba eo ga se le gore ba hirwa ke batho ba ka thoko ba ka etswa taba tseno gape go sebediswa jalo le ke batswadi ba bona mme o tlo fumana gore ba re ba re o rekisa dintlwanantlwana tseno ka borago ntate ke batlang go ketelela ka yona ditabeng tsenana tsa bana ba tlang mapatlele gona ka mabaka a fe ke taba e nngwe ya gore re na le bana ba tlang bono ka lebaka la gore fela batswadi ba re tsamayang leo kopa dithuso kwana strateng mme ke yona moo o tla fumana gore bana o tsa botho ba etsa ntho keng ke beki ka ga strata ka mono ntsa re tate ke kopa o mphe sa o ja fela ga o go sheba le teng gona moo o tlo lemoa gore ditaba tseno di etswa ka lebaka la gore fela ngwana ha se yena a tlotla ka tetelong ya letsatsi tšhelete e bokeleditsweng mono o tlo fumana ga se o ka ge ngwana o na le seabo godima yona kapa o na le maatla godima yona motho ya ne a itseng a tle mapatleleng mone ke yena a qeteletseng a una molemo kapo e be yena a qeteletseng a bona go na tšhelete eno sebediswa yona e ba buang mme ka letsa beng baka e kgologolo moswati ke gore ke di utlwile ditaba tsa batlhomphegi batla go kena go tsone bole sentse go setseta taba e nako ya pele taba ya poso ya motlhomphegi utlwaetse jele ntate CJ e leng chief justice a e araba mme taba enonong motlhomong o ka ba bare o na bua jelo ka boemo ba ka nna ke le lepolesa gore ga ka nnete molao o tlakile gore na re ka etsang jwa bothata moswati ke gore na taba eo a berere re sebetsa ka tsela eo ijalo nna e tsoa gabela mathata e re nang le ona e tsoa gabela ke temosala ga re nka ba bona bana bana ke ba tlisa mapoleseng mona re bula dinyeo yes e ka thusa go batho ba bone gore molao wa sebetsa fela ke gore na ga o nka o tshwantse o lela ka gore botswadi bonana bo batla bo fokola kapo bo sena diphaka tse lekaneng gore bo ka qeteletse bo bona gona ngwana o tlhokomelega jwa jelo wa monka ena motswadi o o mo isa tirong kong ga o mo isa tirong kong ke gona ena ngwana e o tlo sala le ma ke potso e o tshwanetse go ba le yona bane ke nngwe ya tse di molao kapo le boitlamo ba rona re le naga ya lesotho ditabeng tse ngata tse amanang le boiketlo ba bana le tshireletso ya bona moo e leng matšhabeng kapo le gona aforika mona kapo le regimeng tsena tsa rona mo re ikammeng teng ke ya gore re tla bona gore bana ba rona ba phela ka gara setup kapo malapa ao ba tswetsweng ka gare o ona mme o tla etsa tsose go bona gore ngwana a phele ka gara ntho tweng ke famili kapo lelapa leo a tswetsweng ka gara jele gabe re reng ka bana re ba isa legaeng ko gona qetelong ya letsatsi na re tlabentse re tshile taba yane tlase ya gore na boitlamo ba rona mme re a tseba dikgolotso tsa rona bana ba dulang magaeng qetelong ya letsatsi na ke difeng mme ke dikgolotso tse ditsele e nngwe ya bobedi moswati ke gore re le naga ya lesotho ga ona mo goreng go na le legae la naga le o ra areng a ka nnete ga o nka ngwana eo o go o tlokotsing o tlo mo beya mona ga o qeta jale naga e tla kenya letsogo go bua le modumo a teng a be le mokgwa e otlhe ya gore a phele boiketlo ba gae botlhe naga e tla nka e tla kenya letsogo mme taba tseno ka go fela ke tse di di fa phepetso mme phepetso tseno di etsa digore jele tseteng ya letsatsi ebe jele re ba le baemo ana e re nang le one ntlha e ka godimodimo moswati e pakang gore nageng e ne ya lesotho ebe re na le bana ba bangata bono ke yone ya netate CJ ya boileng ka yona a re maparamente ga re ke le go bonagala a lla kapo a e tsala mente batho ba tshwanetse go batla ka ditharololo tsa gore na taba e nana go ka qeteletse re e sebetsa ko gore na koe ke taba e nang tate ya gore mokgwa o jao thata ebile naga ya bo rona bothata bo ka godimodimo ke taba ya bofuma poverty e leng yona e etsang go qetelong ya letsatsi go bonagale ona le taba tsena tatlhego ya mesebetsi ntate ya gore batho ga ba sebetse ke nngwe e etsang gore qetelong ya letsatsi be re na le bana mme be le batswadi ba bona mokgwa o betere le ona ono wa go jale ba tlise bana seterateng mona go tlatlaetsa ditaba tseno tsa gore ba tlotla ba cedisa seterateng mona kapo ba rekisa mme ke tsona tse batlang di dika godimodimo e nngwe ya botlhokwa moswati ke ya gore malapa a bona la kgalane mme jele go se sena a nang le boikarabelelo gape go na le taba tsena tsa tlhekefeso ka malapeng e le domestic violence tse o tla bona gore jale bana ga jale ga ditlou tse pedi dilwana ka gara ntlo o fumana gore go utlwang botlhoko e ba jwang mme ka gara family ile ra tseba gore ka gara lelapa jwang esile e tla ba ngwana mme bana ba tla batsoko ba qeteletse sa ba phasa-phasa ba tla diterateng mona ba bona gore na ba ka tsa phela jwang mme jele ka re tsholo tse dingwe tse amang gore bana ba be be mono ke taba ya tshebediso ya dithethefatsi e ka malapeng e qeteletseng jale e roba gore jale bana ba qeteletse ba tloa ka malapeng kapo ka taba eno taba e nngwe moswati ke taba ya gore thuto ya rona wa tseba ka nnete e ntse sa anela go loka la gore thuto enana ena ya mathomo e a tlama ebile ke ya mahala e a tlama fela e ntse na le dikateng tsa dintho tse ngata tse e tsang gore qetelong ya letsatsi ebe bana ba ntse ba sa kgone ya sekolo ga ke tse motlhala uniformo yona e ntse tlhokwa dikolo tsena na ha di haufinyane le mo bana ba banka ba di me tsa fumana go etsa diphepetso tseno tsa mofuto di ka bangata moswati dintlha tseo re reng di etsa gore bana banana ba be diterateng mono mme jale ke batla go kenya ntlha e nngwe ka bobedi ya gona le ditlamorago tsa go bona bana ba le seterateng ke difeng mme ditlamorago moswadi e nngwe e kgolo e ka godimodimo e re tshwanetseng go bua ka yone ke bokamoso ba naga e lesotho gore na ga ebe bana ba naga eo ba bonala ba tswa ka bongata ka ga dikolo mo etsweng botsitedi bo bongata kore ke le ka nakong ke na le o ipotsa gore na ga e kare naga ya Japan ntate eo e re thusitseng ka go gaga dikolo tsane tse re nang le tsona tsene ga e ka ba fitlha mo ba fumana gore bana ba rona mona ga ba kene sekolo ba dutse magae ba dutse diterateng ba etsa taba tseno tse ba di etsang ebe batho ba ba Japane ba ka ikutlwa wane ke ntlha e nngwe o tshwanetseng ke re naane ka thata fela ntlha tse dintse kgolo tsa ditlamorago ke ya gore bana bana re bona ba hlekefetswa ka motabo gobane jale ditaba tse ngata di a etsala seterateng mono re ka bona jale ditaba tsane tsa thekisetsano ka batho human trafficking di phagama ka lebaka la go jale bana ba rona ba bonala ba le botlokotsing kapo ba sa tshireletswa kapo mokgwa e mong fela ya gore jale ba ka utlwisa botlhoko taba e nngwe moswati e tlamoa ditlamorago ke ya gore re bona bana ba rona ba kena ka ga dithethefatsi le tshebediso e mpe ya jala mme ke tsona tse o tlo fumana go jale ke ditlamorago tse re bonang re ba le tsona ka gore jale bana ba rona ba tla ba kena botsaba tse dingwe tsa bophelo bo botle ngwana o tla tshwanetse gore a tle seterateng mona le ga a kula ga ano o ya ngakeng le taba tsane tsa go jale go tlo ba le taba tsa malnutrition tsa gore jale ngwana a jalo ga ana phepo e ntle eno a jang gantle mme ga a tseba gore ga a sa je gantle le a gotlhela ka tlelaseng ga ona thuso leo a tla ba ithuta ka lona gobane jale o bonagala a etsa mme taba tseno ka go fela di re bakela gore o be le taba tsane tsa gore jale bana ba ba be le kgotlhano le molao mme ke yone o tlo fumana ketelong ya letsatsi ga a sa rekisa a nagana gore banna ke lelapeng mane ko o omangwa o sa ka bona gore na o batsa o etsa letheka lefe ka popolanefe eo a ka etsang gore a bana le go a o tshwereng e le sešwai se a gutlelang le sona ga lapeng ka lebaka la go bele o a tseba gore e mane mo ke gutlang teng e go tla ba o beya golo ga nka ka gutlela lapeng mone ke sa tshwara leto mme kore ke etse polane mme polane eo e ka keteletse ba kgotlhano le molao moswati di ka ba ngata mongaka empane ke re ke tlhalose tsona tsenonong tseo ke buileng ka tsone
7: o buile ka ntlha ya botlhokwa eo buang ka taba ya bokamoso ke e nngwe ya ditaba tseo chief justice sa kwane a di supileng mona mo a supang taba ya gore batho bana bo o re buang ka bona go sane e tla beele moetapele go sane o tla banka karolo ditabeng tsa boetapele ba naga ena ya lesotho jale a tloeletswe a phela gona seterateng mone mo a iketsetsang ka mogo a ratang ka teng batho botlhe ba amegang gore go tle go tshwarisanwe letsogo ka gore matsogo a kopane tabeng ena e ka ba maparamente batswadi matitšhere baruti baetapele botlhe ka gore naga ya lesotho mmogo le sepolesa le mafapha a mang a ka kenang ditabe tsena e loketse gore e sebetse jwang o buile ka ntlha ena ya gore le ga re ka ba isa magaeng a dikgutsana kapa mo go tlatho mo nakele ba bolokegile taba e ne ntse sa tlise thagololo kapa karabo ya gore na ge motlhoka a golele lapeng a tsebe gore a ye sekolong ka tsela e nepagetseng ke eng e loketseng re etsa gale gore bjale matsogo a tle a kopane se ke shebile nageng ena ya Aforika Borwa go qobile taba e kareng ena e etsagalang ka gago sesole ena ya boot camp le ga e le gore o tla fumana go tseno ke tse ikemetseng tsa batho ba boikgethelo ba bona gore ba ise bana di-boot campong jale ba re ge tlo ruta ngwane no a boitshwaro ge tlo mo ruta gore le ga ebe lefatsheng go le thata a tsebe gore o lokela gore a eme ka maoto fela a se ka etsa ditlolo tsa molao di taba se kareng seno jale ke batla gona mono se gorena ke eng se loketseng se ke se etswe tabeng ya go tshwarisa matsogo tabeng ena ya bana ba bonagalang ba le mapatlelong
8: ke le base moswati ka putso e ne e maatla eno ntlha e ka godimodimo ntate ke ya gore le ga e le mona re na le dikolo re na le mafapha a amegang ditabeng tsa kgodiso ya ngwana fela go bonela diporokoramo kapo dintho tse ka etsang gore bana ba dule ba phathagane re bonela re sena tsona re le naga ene ya bokona ya lesotho mme o bonagala gona jwa le mosala ga ebe dikolo di kwetswe ka tsela e di kwetsweng ka yona e di kwaletswe mariga tsena me o bona ala ga lena ha ga sa tsebena ha ile mona go kwetse dikolo na ba na bona ga to bona polokego ya bona ile bua me o tla bona gore e hile ke taba e re sa e tsoteleng ha ka ho me go le jetse go be le ho ba le mekgwa ya gore na bana ba ka o ka ba le mekgwa e bua ntlha e nngwe moswadi o tshwanetse go bua ka yone haholo e amang bana ke ya gore batswadi ba bana bana batswadi ba bana bana kapo bagodisi ba bona e tlile ba tshwere ka natla kapo e tlile ga bana sa o phedisa bana bana mme taba e nonong a se tabanyana fela e tlile batswadi ba bangata ba basotho mokgwa ona wa itsege mokgwa wa go ja kapo mokgwa wa o phedisa bana e tlile ba bonagala ba sena ona mme le yona ntlhegetseng go tshwanetse gore setšhaba se le le mekgwa le diprogramo tsa resilience tsa gore na ga bothata bona bo le teng kapo mathata a unemployment yana e bonalange phaame ya gore kapo go tlhoka mesebetsi na re e agabela jwa mme o bona ala taba tseo di sa agabele mme ke gona bo ba bonang gore a ka nnete ka gobane basotho ba gata bana e re tiise bana bana seterateng ka lebaka la gore ba tla ba gauela mme ba ba fe tšhelete e nngwe ke gore dithuso tsena tsa ntshetso pele ya setšhaba di bonagala di sena maatla kapo di sena value ye kalo ga ketse motlhala re na le bo batho ba re ba tsebang ka ga strata ka mona bo eleke ga kenya letsogo go bona gore na ba thola dithuso ka tsela ya mofuta ofe gore a tlhoe strateng mo bao ke mme o dile o dula le ngwana strateng mono a ka tlhoe strateng mono a bonagale a fua dithuso mme o tlo fumona gore botlakwa bile wa go jetsa gore a tshirane dithuso tsena tsa lona ga di na le molemo o mokalo ka gore ke tlampe ke ikgutlelele strateng motlhala ga e be gotho o fua child grant ena ya bana e na mme e tla ka moragodi tse tharo mme gore na ga e satle ga ngata go tho dipakeng mo o ntse a phela jwa mme ke yona tabe tse dingwe tse o tla fumana gore gare mme mmuso ga o ka wa tsetlela gagolo tabeng tsa botshireletso le welfare ya bana e ka ba tabe nngwe e bo buang botlhokwa gagolo gore re tlegetse bo bone e nngwe ntse le yona taba ya molao beng ba ka gore go bonagale ge le ba sepolesa re bonagale re tshwara kapo re etsa tsona taba tsa ntseng tate chief justice ya buileng ka tsone mme empa ga o sheba gore na mmelaelo ya ditabeng tse o tlo treat-a wang a fitlha ka magotleng o tlo fumala ba solwa community service o ga a sebeletse setšhaba mme ga keta o a solwa community service o tho fela o a solwa community service o tsamaye o ye lekgotleng mono o notle lekgotleng mola o tlo fiela o fumala gore ka nnete ga ba keta batho bane bajo ga keta o a solwa a ga o na le motho a setseng morago gore na na motho yo punishment kapo kotlo a e fuleng na a etsa e bonagala ala a phetha sekwebo seo mme o tlo fumana gore ka nnete a ka nnete ge ka etsa mosebetsi ono wa mofuta ono fela tlaba ya punishment kapo tsela yeo magotla a hentlelang kapo a tshwarang taba tsena tsa child neglect child abuse ka yone o bonagala e le taba e sesane gagolo mme o bonagala gabate ga motho a utswitse koloi monana a entseng ditaba tseno go bona letsogo la mmuso kapo letsogo la magotla le tiisa go feta go motho a etsang child neglect child exploitation child labour le tsena ka go fela o tlo fola gore batho ba etsang taba tseno tse amanang le bokamoso ba naga kapo bokamoso ba batho gobane jale motho ena ga a bewa monetary value dima gae re bona bana e file ditaba tsa magotla a tshwara ka bosesaneng ga a ya lebile ditabeng tsa bana mme le dikotso tsa teng di ba sesane gagolo mme di etsa taba ya law enforcement ka ga naga ena ya lesotho e ba week e o keteletse etsa batho ba sa tsotelleng ga le ka re ntsenana ga ona thuso ya re diisa ka pela magotla a ka nnete motho ena o ikatlholela gore a o sebetsa community service nakong ya beki kapo ne nneng obotho ka baka la gore e o godisa ngwana o thata ebile ga moasola ebile ga e suspend mme batho ba bona law enforcement e se ntho e bonagalang e se ntho e bonagalang e le ntho e teng ka ga naga ena ya rona etlile ka bokhutshwanyane taba e leng sega sa rona tabeng tsa godiso le ngwana tabeng tsa tshireletso le boiketlo ba ngwana ke taba ya weak law enforcement etlile taba ya rona o kenya motshebetsong molao o bonagala kanne ge ikenyeleditse le rona ba sepolese le o tsa bona o re tsile taba tsa ona di batla di se di sina le so le le tongwanyana gore tetelo ya letsa batho ba ka utlwa gore taba ya tshireletso ya ngwana ke taba e tshwanetseng gore motho yo mongwe le mongwe a enke as a serious business go feta o sio koloi kapo o tsene kgomo ntate.
7: Mamedi, metsotso e 20 a metso e mehlano fela pele re fitlha goreng ya borobong. E re ke re dikele le mona fela ga ntse re tswela pele ka taba ena, le wena he Mamedi, ke tlatla ke o fa monyetla wa gore o ke o tlhagise maikutlo a gago ditabeng tsena. Ga khutshwane fela mo Mamedi, nke ke dikele le mona e tla re gang ga ke khutla mona fela ge tlabe se re tswela pele ka ditaba tsa rona le se.
9: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratona High School. Ditlhopha tsotlhe di a memwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metseko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le bubu monokwane. Re sa se morao medi wa rona wa letsatsi. Seven with Ebu, her MC, Itaba Badela. Hala, Lava Sadie! Re Apara Life, the Habisa Pitiki Kamebala Yarona. The ticket is Yafumane Happy CFM, Lishai Shai, Gas 60 Maluti, Itaba 80 Maluti Munyako. Legend Go to Ampesa, give 49622. Ha Equa Cash, Ele 28146. Bonne Pitiki! Sala. Then I thought I would be just like PCFM. Got here to Yamu Juice Transport and Toss. Hi, he have a Satie.
7: Mamedi, re ha metsotso e le 20 ya metsotso e meraro tsena re ya re lebile horeng ya bo robong. Luena he Mamedi, ke sentse ke o fa monyetla wa hore o hlaise maikutlo a ha hore ma yona taba ena o re buang ka yona. Go bona hala go le bana ba ntse ba iketse. Jwale mme ba ba mapatlelong mo ho ka ho thunya Mamedi ba monyetleng wa tsona ditlolo tsa molao ba monyetleng wa hore ba qetelle ba kene ditabeng tsena tsa thekisetsano ya batho. Tsena tseo here ntseng re buisana bolo fela le site ke ka tsona mona 212199 56 ka plus 266 599 56 ke tsona di nomoro tseo o ka wa kenang ho tsona o ke o hlahise maikutlo a hao a theka mona ka WhatsApp he Mamedi ka hlaqalela o romella molaetsa nomorong ya 62009956 mohlomong le haebe Mamedi ka bona ekare ha yo a me ka jeno empa hosane o ka bo qeteletse o bona e se yo o ama ha ntse a bua mona sete ke bua ka taba ya hore ha o etsa hale hore e be bana ba sala o le him fela fela o ntse kapa ba o e bang batswadi ba bona ba kollantsi hanong ho ntse na le ba bang ba hlileng ba yang mono ka tlung motswadi a na le ntho engwe le engwe eo ngwaneno a ka e hlokang fela o fumane gore ka boikgethelo ba hae kapa ka tshusumetso e nngwe ya dintho tse ka thoko o qetella a bile a wetse ditabeng tsena kapa lerabeng lena mme ke ditaba tse hlileng di etsagalang tsena 212199956 kapa plus 266599956 ke tsona ditaba tseo he re hlileng he Mamedi o ka hla wa kenang go tsona e re se re ne re tswela pele o buile ka ntlha ya bohlokwa ene e oreng le teng le naga le yona ka bo yona e lokela gore e itukisetse gore e be le bokgoni ba gore batho ba phele ka tsela e nepagetseng jwang.
8: Tsela ya bokgoni ya go batho ba phele ka tsela e nepagetseng ke taba ya gore naga e tshwanetse e be le taba tsa go thea mesebetsi ntate obanene re tena re na le bothata bo re nang le bona bonana ka lebaka la gore re a bona gore bofuma bo batla bo gaketse mme ke yona ntho re reng ka nnete e loketse gore etse e bonagale mme re ke re bonagale le gore naga ka bo yona e ke thehe diprogramo tse shakileng tse shebanang le tshireletso le boiketlo ba bana mme re tsebe gore gabe bana ba kwetse dikolo na ke eng seo ba se etsang ga se ba le magae ke taba ya gona go dula fela o etswa wang gobane jale re a tseba gore kelello tsa bana na ke tsa mofuta ofeng mme re bonagale re tsetela bo go bonang go bana ba ka etsa teng se e feteletseng date rona ba tshireletsang bana se se re bua le ntsi le bohloko tsenana mme ke a tseba gore ebile ba ka makala ba gaeso ba gore na go a ke sa bika lona o fumana gore a tshe rona ba a sebetsana le child protection le sotho go bona hala ge ne ba tlhaba la skueng kgeretswa tsela ka ditaba tsa bana o bana le di budget o je kwa kwa di bua ka taba tsa gona ka lebaka la gore ngwana ha a kgethe ge be re tshwa lo re ga wa bana la e bana ha ba kgethe ha ona letho le lo bona le naga ya bo gona e ba sia se ka tsone o ntlele o go fela tsentse ga thipa e ka po tsentse di convention e ga tikina le di protocol tse ka bona halang di sebetsa gore ge be le tshireletso ya ngwana ge be le molao wa Children's Protection and Welfare Act o ka nnete o le wa re bontsha le gona jale ga re ntse di amendments ka po ge re batla gore go tlhophiswe ditemana tse itseng tsa molao e sale o kena ka ga paramente ka 2023 mme o fitlhela ga jale tsenana amendment tse e leng tse di so fete o ne o tla o buta gore how serious are we as a country go bona gore na ditaba tsa boiketlo le tshireletso ya ngwana ge di tshwara ka tsela e fe empa ga e ne le taba tse ding amendment e ka be e ketile session e fela ya nako e paramente e ditseng ya ba ya feta empa ena ge le bon sa borago se isang sa bone jale ge bona ditaba tsa molao
7: Yeah, nah. A kwa ke kireng ke mo mamedi ke nna nda PC dumela.
10: Seng.
7: Ha tsana.
10: Ke nda ke matsai.
7: Nda de matsai.
10: Ee, anda ke. Ke setsa tsilena ke bona re futuwe mlao nda ke meka ne tlo a khotana. Ke ba ene ile tshwere mara ke na e go etse eng khutlisetsa. Mane ho ho ke ka di mamantsi a mang advocate le su. Maareng go ke la go be le molli ke tshotse nanga to ba kere child and welfare act o ke child and protection e ntse ka nyana in welfare and protection bo thata bo
8: tshe children's protection and welfare act in that
10: e and that ha ke bonika bona le mo e bolela na ho le mang e mo le mo e ka go tla supa e mo ke tshotse na o bane kere ditokelo tsa ngwana ke inga mo ya re ya ho ya paki 21 e boetse ina le di professional tsa rona ngwana lena o lebeletse ga thuse community wa bona le di professional tseno empa ba le ha re le community ke mang ya nka mbi karabelo o ya ka nna ke le monna mo sotho ka ha ke hudisitswe sotho ngwana kwa community empa practically ha re etse nthweni o tla fumana sentse re na le batswadi ba siang bana a ne attended fela ha gona ke re morena kapa mokhanselara kapa mohaisan kapa lona le police leo gobane mapolice a tle ke motobe see ka mono ba na le gore ba nke gore ba fuya ditaba as if bona they are not part of the community bona ba etsang ntse le mohaisan wa haemo ha ke la fsho simano sa re o batla monyenyetsi o batla monyenyetsi ka ma ke mana ba tlo ka ba ka banya le ba haisana ba go le bona ba ke banke ka ba buikagabello e bile jwa lena a tlabekeng ka hore o tshwana le morena o sebetsa 24/7 e ke ba ga ntsana le mo haisana mo e bo iphapanyetsa hore a o fuwa ditaba ke motho e mo mane as if a se ka go lo ya go nna ke bona mona ge tloela buikagabello ba go mohlomong go hlokahala go kobe le motho a ka kanga a gore nke hle ke kose yona community ena ke qala ka morena community leaders ke qala ka morena ke qala ka mo councilor ke qala ka le police ke qala ka teacher motho mong a ka ka etsa jalo o ka go ba le ntshetsa ha ka nnete nna se ke mo kopa hore a ka be le moya wa modimo mo no ma teng of senior ha o na loko stand we ka puina molao a ka kose morena kapa mo ikarabe le le motswadi ke a kokobela mshini
7: ke le bula ha holo fela he ntate matsaile a go hlokena ho yona yena se mamedi ntso ka kena nomoro yena ya 2121995 6 ka pa plus 2665995 6 o ka tswela pele se
8: a tsere wa ntate o na ngotla a fuka le tsa shebile kwa na fela ntsa tshia a tla go nna o ka ya ka nnete bo bona hala ke di ya ho ile ka bua ntate ka taba ya which law enforcement ya go ne kinyele tsa ntlatse ka ntse ka bena nna ntate ntlisa mo mo kiring mapolisa le ka bona fela le bona ka nnete e fike ha re sebetse hantle ntle ntse di ka gore ha e ba a bona mo haitsane ntate motudi a la le kolo ya le shaba teng u jwetsa bo mphato wa ha e ba re tsipiese gore e ka gona le kolo ya le shaba mana u jwetsa bo ntate monne ha bona komote ya bona ndi tsina matshwao ka bona le matshwao a matsha impata ba tsena tsa bana tsona go bona ba ishile bo tshegetse sibiana go ba tsagala mo tsadi go ya khosela
7: Mamedi metsotso he e le shumele metso me hlano fela pele re fihla horeng ya bo robong
8: a ga le ba bangata go tsa mo mamedi tsa lete
7: a nda tsola pele nda
8: ke bona hala ke sa nki bikagabello ba taba tse a manang le bana mme kiri bitsa go bo bogena le bona ka o fela setshaba bogena bo le police mangapa mangaka ga motse mo parlamente go ka whoever a bona hala sa nki ditaba tsena tsa bana ka ka ka mogou bana la ngole matla ke mo he ke kenya le so bo ka bo sombana ha ina ona ha e botla bonso bo ka mo so bana butsi etsing ka go ditaba tsa mana le bana go bona hala e hile ka nnete ke sa di nkele go di go bana ding go na ba sebetsang ka tshireletso ya bana ha go tlo ba go hle bona la kwere ka ofela gore ebe re a bona gona bana ba tsaba jwang tsela go ntsona le ba thuka ga metse le metsane re pelang ka ba gona go bona ditaba tsena na go ya etsa hala mme le ba loketseng gore ba re thuse ka ho etsa melao e ha re ntse di amendments tsa gore molao ona re bona o le masoba mona ba bona le ba re se le bona ba kenya letso gore ba etse mosebetsi wa bona o tsotsi o bona hala gona ha ile mona molao o le teng di policy di teng tsohle di beuwe hantle hantle ke mang a sa nga sa sebetse no tso fola go tsile molao go bona tsena o sa section 44 yenu e sireletsang bana e buang ka taba tsona tsa bana bana ba ba sang kgegefa mme e detse ya e notla ka gore e re mogodisi kapo motswadi e bua ka batho bana ga ene 80% jelo ka ntho ngwe le ngwe wa kwati 80% a ka bonang enyeng a iphapanyetsa yona e tla ba tlholo ya molao empa ga e fitsa mo le yona e se e iphapanya e se batla go bontsha gore e guardian o e parent mme o ne o bolela gore molao ono mo ononong o butsi penyenye gore le wena nate moswati gabe ngwana eno a beka kapa a sebe o mo etsa taba tse ding tse itseng ebe ga re kgone gore letsogo la molao le kgone go loge le o nanabele ka baka la gore molao o nong o batla o kobekobeile mono o sa bula gore na batho ba ka koswang ga taba tsena di diteng na ke ba feng
7: ke batla go nyanyeletsa godima yona potso ena ya ntate Matsaile mona mo areng jale re bona hala ntho ena e se practical jale go koba gore re se ka ga supana ka monwana gore na mang ke mang tshusumetso ya hae kapa taba ya ntate Matsaile gore na go bobebe go le go kae gore le polisa he lona le ka tlhala qalelela gore le kose ka gore o qale ka morena o ye go motswadi o kose tichege o kosele mo paramente mo kanselaga ka ofela ha bona ba thathamise gore ke boikagabello ba bona bjale o lele polisa mo hlomong le wena o ka ba ikoseletsa gore le nna ke boikagabello ba ka gore ebe ngwane no ha mona mo a leng hona teng o se bakeng se se
8: yena ke ne ke tawe sa lo tsamo sa dikete ba ende Matsaile ke re molao ka bona o re ka kosang ka ona e le section 44 ya molao ona o tshirile wa tshireletso ya bana le boiketlo wa bona wa 2011 o batla o kurupeditse mono gore na batho ba ka kgoswang ka child neglect kapa ka child exploitation na ke bo mang mme o bontsha fela gore e ka ba motswadi kapo mogodisi a fuweng ka molao mme o ga ebe ke morena ke le polisa ke bo mang e file molao ono o tla thwe se ka nnete bana ga bana kabelo tabeng ena mme o bolelang gore molao wa rona ehlile o na le gaelelo o batla go golokise ntlheng ena section 44 e bonagalang etsa gore qetelong ya letsatsi go be go sesane go tswela mmuso letsogo la molao le tletse bo go le tshware ba gore ka bonang ba sa seletse ditaba tsa bana gantle
7: ka le ke batla go tla tabeng ya ga bobaki bo le teng se botlhe mo ka nnang gare bo a tshwarega gore le ga go ka go gathwe molao ona ga o re letho ka wena fela jale o le morena o shebile o ntse o bona gore tlolo ya molao ke ene ntse e tsegala ka gaga motseng o reng kapa jale taba yona e le ya gore ebe e fapana le melao e emeng go seile yona ntlha eo ya gore ga o bona tlolo ena ya molao ga ebe o e tloeletse le wena o se tlodisa molao ke yona e fitlhanye ba ka se gotletsane seo gape o tlatla o yaga basee ke renke mona thuse dumela e yana
10: ke ntate Matsaile gape seya se ka re cheata ka moo potso e ne ebile ngwenyanyeletsang go yona kapa ngongoro go yaka ke hore ena parent kapa guardian ha hona motho a mokosana e se kwa re mo ke landeng ke re motho ntse le mohaisana wa motho eo a sia ngwana gereso yena ile motho a molao lwa le mohaisana wa hae ha a mokose ke ona mo concern a ka ile ntee le nna ke le mohaisana ha re kose ba re re tshaba hore ke tla qabana le mohaisana ha ke mo isitse dikamano mane sepoleseng hobane bana le ofisini wa dikamano e le gore ke karabelelo ba ka ke le mohaisana gore ko kosa ena guardian ha se gore ke re gore kose rona part of the community ke rona re le part of the community ga re nke boikarabelelo e be rona balemane ke lele ka ntate mmatsaile gore ke ena o seile bana ane attended seemono jalo ka mohaisane e le polesa anke bo ikarabelelo bone a seka go batla go aufiwa monyenyetsi empa a ntse a tloa pela ka monaya bana gerere
7: ga re tle mona nate matsaile ore ka letlhakoreng le leng molao o supa ka kotlolo gore wena ntate matsaile o le moga o le ntate wa ngwane ya mapatlelong ko wena yaka koswang ga e le dintlheng tse dingwe ga o reletho jalo ka ga keetse motlhala fela ntate ga o ka wa bona motho e mongwe a e tsatlolo ya molao efe kapa efe ka gare go togopo ka mona ga o sa nke dikgato ka tlolo eo ya molao le wena o nka o le setlodi sa molao empa ga e le ena ya tshireletso ya bana seo a se tlhalosang ke sa ore ga e re letho taba eno jale e setisa gore motlho monye ka molao ono o ka ba le marapo a tlileng a kareng le ga motho a bona fela a nke dikgato tsa gore mo natlolo ya molao e satla ke e be e teng
10: moo amošeng ko na le mo ke tshwagang ke molekwadikwa e le gore seore molao o re nna ke le mogaisane ke seke ka fa sepolesa monyenyetsi gore mogaisane wa ka o sia bana
7: gereso monyenyetsi ona o ka ba fana ka ona seo a se tlhalosang ke se reng ga ebe o ikwa ntate matsaile o ka fana ka monyenyetsi motlho mongwe ga kere motho ya jalo ke mogodisi yeo e bangwe o ntse a etsa tlolo ya molao ke gona a ka tsebang gore a kosege empa ga wena o le ntate matsaile jale o shebeletse tlolo eo ya molao e ntse e etsagala e ka nna ya sege letho ka wena taba eng
10: ke kona mo concern ka e leng teng gore nna jale ke le mogaisane ga ke nke boikarabelelo jalo ka mogaisane gore ke kose mogaisane eno a godisa ngwana a mo siangane attended ke mane mo kereng ke nka e le karolo ya morena le lona lepolesa le mang everyone ge kose mogodisi eno gore o sotla ngwana ka e banka sebedisa lentswe leno ga re nke boikarabelelo bone re a iphapanya kao fela ga rona ntate ga ba utlwa selelo sa ka mo se leng teng ga re nke boikarabelelo gore ge tlise taolo ka gara metse ya rona batswadi ba siang bana gereso ge le banna le basadi ba basotho ge fua molao wa motheo o dumela gore ge bone gore dintho di etsala ka nepo mme ona e keke ba mogelo molao ga re bona motho a gama ngwana mohlala o tlwe ke reng ke mo tlwele ke seke ka mokosa the answer is no go ya ka nna mona ke a gana seemona kanete a ka tlakeretlakereorebisetsesetsoiutlwile
7: kare moono ntate matsaile ga gona moo a tlileng a gananang le yona taba eno e tlile ga a ganane le yona fela ge o tla tla e araba e tlile ga a ganane le yona taba eno ore wena o kanka karolo ke mo kgone a reng ena e ama motho e mongwe le e mongwe e le gore le wena o le ntate matsaile o le mogaisane o le jwang o nka karolo obile a re le rona re le mapolesa re a lokela gore re iphapanyetse yona taba ena
10: ke mane mo mo kereng he practically it is not happening yena a ntse a le jalo o ntse a na le mogaisane a ntse a mo tseba a ntse a sia ngwana a na attended fela ga a mokose ke ona mo concern a kane le teng ke a leboa bonyane ke a ukwa gore ukana concern a ka yo ka
7: o lokile ntate matsaile ke a leboa se a ko kene go yona mmamedi re ntse re o buletse o ka kena ditabeng tsena e yana te
11: a ntate matsaile le ntlha ya gae wa ebe ya neneng kaka ga ke sa e utlwa neneng ke a e utlwa ore molao ga o dumelele e le ntho ke buang ka ene ke re molao ga o ge ntate teke ga a bona ntate moswati e le mogaisane e be e re ntate teke a ka bulanyewe ae molao o taba e teng ke a gore ntate teke ga a bona ntate moswati a sotla bana ko ore ena ntate teke a tlhojetsa a fe sepolesa monyenyetsi ka taba tseno ele monyenyetsi o kose ntate moswati ka gore o ntate o bonagala kapo mme kapo batswadi bana ba bonaga ba sotla bana ka bona mme jale mo e kereng molao o na le tse go cetsane ke sa gore le a ka ga tseba gore ntate Thabo e le mohaitsane wa ntate Moswati o lantsa tsiba hore bana bana e hlile mme ka pontate wa sia fela ke o molao ona ha o dumele taba tseno jolo ka mane mo molao ona o amana le taba tsa thobalano ka pola ona ditaba tsa thobalano o ka o reng ha o ka wa tsiba ka o motho ula a hlokifetswe ka motabo ya ba wa thola lwena o ka qoselletswe jolo ka ha e ka taba yeno o e entse mme jale ge re molao ono batla ona o tshireletsang bana le boiketlo mono o thotse ntle la e le gago kuti re bele mono o thotse fela ga e le o tseba ngwana a hlokifeditswe ka motabo wa thola teng se ka o nka kgetika se ka o nkelela le wena mmele le lwena gage o tshwara le wena nanong tse o hlokifetso jalo gere onana o buang ka boiketlo ba bana le taba tsa tlhokifetso ona o batla o thotse ntlheng eno e jalo mme ke a kgola o nkutlwile setso lena gore na molao ore mme ka nnete e re tshwanetse go ipietsa o ntate Matsaile le ba bang ka ofela taba tsa eso ke gore ga o bona ditaba tse amanang le tlhekefetso ga olo ene re buang ka ena o mola gore bana ba siwe fela bana ba itswa mona mapatlelong ba e tswang ka ofela mme o tlo fomola go bele ga retle ge tlo dilo tsa sepolesa ka ditaba tseno tsa mofuta ono jalo ge bona gore na di ka etsagala jalo ke yona mane mo kile ka tlhalosa dinta tse ngata kere taba tsetse ke re buang ka tsona ga di tlhoke fela gore a ngwana o mapatlelong ga a tshwara go isang e tlhoka gore ke taba e complex e tlhoka gore baa botlhe na baa botlhe ge bonagale re kenya letsogo gore ge bona gore boiketlo le tshireletso ya ngwana e ba taba e bang teng ka gara naga e na le tshotho ebile re a e phela baa botlhe ka o fela
7: a ke le bule ha holo fela sete ke re re phethela ditaba tsena tsa rona ke mpe ke re fela nda re le bule puisano ena ya rona le wena e bile bohlokwa ha holo mohlomong ha re se re buile tjena e fihla e kenya tlase e tla etsa hore maikutlo a tle a be teng le motho ha bona ditaba tsena tse we bang ke di ka tlisa ditlolo tsa molao di ka tlisa bo ka moso bo busula di ka tlisa bo futsana ka gona jwale a tle a nke dikgato tse batlang di le matla tsa boikagabello jalo ka motho e moholo e monyenyane le ya magareng ke lebule gagolo o sete ke ka ditaba tsa gona ntle le ga ka bona le ntla e le nngwe fela la ka tsa mogi o menyeletse maritsa ka yone
11: re di menyeletse maritsa ka gore ntate nomoro ya sekolesa ya o tlale ya ditlolo tsa molao ya nthuseng ke 112 nomoro ya child helpline ke 116 ya ona le ditaba tse o batlang o na le menyenyetsi o ka wa e fanang ka tsona mo ditaba tse amanang le ngwana mme ke a leboa mongaka ka nete le ka moso
7: ke lebule gagolo fela ntate ntate teke ke lebule ntate Matsaile ka seabo sa gago ditabeng tsena momamedi ke mo re fitlhang pheletsong ka lenaneo lena la thagameso go seng gona mme ge momamedi re fitlha bogutlong ba ditaba tsena ka lenaneo lena la thagameso o tla gopola gore re di qadile mane mo bjale momamedi re neng ka go fa dipatlisiso gore na di lepang re boetse ra fetela ditabeng tsena tsa matšhaba ga nka ntlha e ka setlhogong ena ya lieutenant general Ndlandla Mkhwanazi he momamedi wa naga ya Aforika Borwa porofenseng ena ya KwaZulu-Natal mo teng he momamedi jale se le selemo a ile a phunya seso sa tswa boladu moo he komišene ya madlanga komiti ya paramente di ntse di tswela pele go he momamedi di etse patlisiso mabapi le tshusumetso ya dipolotiki botlokotsebe botlhodi ba molao bo bonagalang bone bole bo batla bo gomela sepolesa e le moo re neng renka ntlha ya gore na tshepo gore e tle gotle he momamedi tabeng eo sepolesa se loketse ore se etsewa maikutlo a bile teng tabeng eo ga feta he momamedi ga buisana kelo fela le advocate Thembo Lesupi taba e golo he momamedi ke ya gore na gantle botlhokwa ba molao ke bofe le yena ka mokgotshwanang he momamedi re fitlha pheletsong ya lenaneo lena a phuntse taba eo a reng molao le ona ka letlhakoreng le leng o lokela gore go se ka ga bonagala molao o buisa bao e bang ke bona ba disitseng molao molao e be molao gore o tlise tharolo o tlise kgotso e seng go bonagale go na le motho e jale a emelelane le gore a utlwe botlhoko ka lebaka la seo go ka thweng ke molao sena se bolela gore mapolesa a se ka ipata ka molao gagolo ga re shebile molao ona wa tseleng ba loketse gore go ke go bonagale go nkuwa dikgato tse batlang di le maatla tabeng e jalo mme ya momamedi ke bone maikutlo a ntse a le mangata tabeng e jalo ge tla nne re tlotla ge gotlela go yona kapa he momamedi go e phagalatsa go ya ka botebo taba e jalo re kene go ena he momamedi ya komišene go thakgolwa ga komišene ena e amanang le kapa komisi ya ditokelo tsa mantla tsa botho ka ntate Gukushe le yena a supa gore e lokela go e be teng ka gona ha le sotho tabeng yena re phethela le se le senior inspector Tiki mona mo hema mamedi a buang ka taba ya tshireletso ya bana e le ha mo mamedi ditaba tsena di kolla mokeng wa boetapele le boikarabello hodima taba ena ya tshireletso ya bana mo bana ba tla fumana gore ba mapatlelong mo mamedi bohlokwa bo bile teng ba gore o tlaisitse maikutlo lenaneng lena le ba setulong ho kena e be o mametse fela ke lebile haholo mo mamedi hoseng nna lebitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke Mswati ke Mosheng wa Hlabalala hoseng hona he mo mamedi ke ne ke sebetsa le Thabelang Tau ke yena ana gabala ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa ke mona mo mamedi re boetse re thetha le yena goreng yena ya borobong ka gore a tlage fe ditlhogo tsa ditaba e tshweu kgotso mo mamedi re fumane ditlhogo tsa ditaba tsa go raya borobong.

Kana ba motetsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa. Mo paramente Dr. Tshidiso Moroke uri mmuso o lokela go tla ka mawala a tlo arabela go gutla ha ba bang ba basotho ba neng ba phela Afrika Borwa ka sehlohong mekgwa ya boiphediso. Bana le seabo ba tla tshwarelwa thupelo e mabapi le sehlomathiso sa thibelo le go tshwauwa ga diphoofolo ka jeno. Lekala la tikologo le meru le tla phatlalatsa ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo tikologong ka morago go tlaleo ya maemo a legodimo a tlo bakeletswa ke boemo ba El Nino dikgweding tse tlang. O tsamatšhaba mo Presidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o tholetsa tshebetso ya komisi ya dipatlisiso ya Moatlhodi Matlanga le gore a ka ekeletsa nako e bang komisi e kopa jwalo. Mongwadi kakaretso wa mokgatlho wa matšhaba Antonio Guterres o ipiletsa gore go ntlafatswe mahlale a maikemisetso kapa a maiketsetso AI ka lereng a fetola kapa a fetoa gafetsa go feta ka moo setšhaba le dinaga di kgonang go a laola. Ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago gora ya pele.

0: Pina monate mo mamedi re qala le tsase ka yona ke Maverick City Music Jaira bane ka nako tse ding re hloka ho hopola hore ke yena mo mamedi who is a provider a sa ka lokalo di ntho tse o gegeng kgentse re iketsetsa tsona ka poka matla a rona metsa tsile na ho hopola hore ke yena yo e leng a provider kwa mala ku dumedi se ke be ke o meme ho 912 street ke le na ne o letla ngwe na fela manta wisa la bo nebekeng ho ra ha ile a borobong ho ise o renyana le shumele metso e medi le bitswa la ka ke ge le buhile ri lo mogabudi. Good morning. O tsile ja sa tsile ha ola na tsala ja ha monate aha ha le ja le ke a thaba ke a kgotsofala he mo mamedi ke la bobedi bekeng la bobedi ge re shebe taba tsa mana le bophelo ba rona bo botla ba kelello nke ge shebe le utlwa fela hore na ge montse dintsa dintsho tsa o ge lokelang hore ge ke ge di ele hloko e bena ke di feng re tle ne ge di qoqe re di bue 62009956 ofeta mona tsene re hopotsana hore na le wena re bupuwe ka sephio taba ena e bolela fela hore re sebetse le o phela ka bogabane ka botshepei ka boqhetsa ke nthontso hle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphela ntwe. Thank you ke a leboha mdutsi ke mshengu sebeditse le wena monate o tlo o renyana ya botshelela ho isa o renya borobong lenaneong le bitswang Thahamiso ka boela kopana le ena hape hosane nakong e tshwanang kgwedina e hlola fela matsatsi a supileng selemo ke sa 2026 seo ke tshapang hore se ntse se tsamaya ha monate bakeng sa hao momamedi ho sena tshitiso ya eng kapo eng fela e bang o na le dikgolo tso tsontso kopana le tsona bane tsona di tla ba teng kore tsona di tla ba teng ntse le fela o ikgopotsa hore ke karolo ya bophelo mo mamedi karolo ya bophelo empa re tle ne re di shebe di re di qoqe mamedi ntse re qoqa re bua le basebetsi mmoka taba ena e ntse e tsahala kapa e tsaetse ya ngwana a longweng ke dintšha ke re ya ntho e bohloko a kalo mo mamedi ntho e bohloko a kalo e dipotsapotso bane motho o so ipotsa ora jelo thwe gate ya kwalea ya ba fela gate e bulwa ke motho ka re moti botsa dingata tsa ipatapotileng re tlatla re qoqa re tlatla re bua le hoja e leng ntho e sensitive ha kana empa e tle ne betse dintsa ditaba tse ntse re di latela mo mamedi ke tshwa ke re ha yano bemba dintsa ke ka re ya le jalela le lona tsa tsilena ga le thabela ga ga le thabela bemba dintsa ba ne jwale wa bona ya mabophelo ba bana ba rona Afrika borwa mane tsa batho ba re o tsebe motho eno a ka ba sa tswile a tshwewa le togongko once sotho mana re so be shona ho ntse etsala e le rona ho kore empa ga tla di shema ga tla di bu ga tla di qoqa tsedi tsa ditaba tsa semanate tsentse re kopana le tsona tsedi nke tsa batho ba qhobang ba mile mo thamahane ke tshwakela ba medike e fela re sitisang hore motho ya ba o so nkile qeto ya hore o nwe ebe jelo nka qeto ya go se ke wa qhoba ba neng utlwe ka go hloka o qhoba wa ile lona o be bo phelo ba batho ba bantsi etseng ha ka kapo wena o stara wena o boss wena o tla qhoba jele fela bona ke batho ba ka e bantsi ba hloka hala ba ne wena o nwa ebe jelo lo ganne
1: Dream big with Avani Lesotho Hotel and Casino because this year dreams delivered from 7th March to 29th August 2026. Join us every Saturday for your chance to win a share of 840,000 Maluti in prizes. Draws take place at 7 p.m. sharp.

0: 你听人家的飞了，也就我呢，那回去飞了，好差的我给，好那里头，好那么像我那边的生活给，我去了我呢，我哪个地方里吧？哎，你好，这里里头干不干么说？把我这把啥子脑子，非得和你给了五个亿子干不干么说？看你起来都做个男的做，哎，看人家在回答，我不落个起来，有本事的就是。Who kele ke mauna tso yona taba yena o ibe hautse le ho na a ho ka itsa halang ka wena o ka siela bana ba hao eng o ka siela batswadi ba hao eng o yeme tsela ha o na di insurance ke le koloto o dipi ka me koloto ba le mauna tso motho ha mauna tso o hata me koloto eng o sebeditsa tshelete ya koloto eng ho etsa dintho tse sina molemo ha o na ke sina molemo fela ngibetse ha usolo uya machinise ngapo ya banke ulonga chelete for partition usa siva chelete hore ha se le motho fela ka poma ya nna ke rata ho bale hela dina hito mo ho bata ho se mogolo o mo futu futu metse me ke le tla go ka chelete ke le na go yo hle wena uya machinise e ka ba banka e ka ba eng ba ke ntsa chelete hore o tsamaye o le sebedisa bakeng sa monate mme o etsa gore ebe tšhelete le ga o na le yone ga o na motlhang o nang le go agolelana taba tsa tšhelete le molekane wa gago le batswadi ba gago le bana beno haeba ga o sonyale gore ke na le tšhelete e kana jale re e etsang jang o e roma o le mongwe o bo eqete motho a maona tso ga a tshabe gore ha ka fumana dikete tse leshome bekeng o weekend e fitlha a diketile o tla ba rene le tšhelete ya badimo ga ba bua ka thata ba bontsha go se tsotelle ba go na le tšhelete nngwe e leng swaodimo ba e fumane fela mme ga gona ntlhe jalo bophelong tšhelete e nngwe le nngwe e o e fumanang e ka nna ya ba o e sebeleditse tsatsimela kapa o e sebeleditse nakong e fetileng empa o lokela go e sebedisa ka tsela e reng na o tloetsa jwang go phamisa boleng ba bophelo bo o nang le bona e ka ba ba bana beno e ka ba ba bana ba gago fela o lokela gore o iphe taba ya gore have a peace of mind e o tlisetsang survivor e seng mefela le mefela o bone mogosi wa gore e re ke etse ka pele e re ke fitlhele gona ka pele e re ke etse gona ka pele gobane jelo o tloetsa dintho o sena taba le ditlamogago tse ka bang teng nthong e o eetsang o etsa dintho tse tlisang ditlamogago tse bodutu go batho bao o amanang le bona motho ya maonatso o qetelela a go gane le lelapa labo gobane jele lelapa labo le re ge tlabe sa le mefena le mefena ge ile o montsha mo a seng a tsielegile ka lebaka la go etsa diqeto tse fosaetseng ga na phepose kele ga a ithute mme le teng ge ntse re tla go ba mamedi ba PCFM re re gangata batho ba nang le maonatso ba na le kgatelelo ya maikutlo kapo le tshabo anxiety e reng ga ba lokela ga ba na maatla ga ba na bokgoni ba go fitlhela dintho tseo batho ba bangwe ba di fitlhetseng mme ebe taba ena ya ba ferekanya e ketelela e etsa gore ba etse merero e e sa lokang e e sa ba seng tlokologo e e sa ba seng gore ba be le lerato go bona e sana le go rata batho bao a leng pela bone a tla tsebe go ba le boemo ba go tshaba go etsa bobe bo ka tsejwang ke batho bao a ba tsebang gore ga o itlhompha o tlhompha batho o tloetsa gore bobe ba gago bo seke ba ba ama ne o tlo khubomotsa go godisa sense of belonging ke motsheneng ha ke ha ba itse dintho tse ba kontrollang ha ba hola bophelong le selemo sa saka ha se le bohareletse ha e ba ha ke maonatso ke bokeleditse eng ke se ke fihletse eng hona jwale ha ke qala session ya bobedi ya selemo dihleng tse pedi tsa selemo e leng tsa selemo tsena tseo buang ka gore ke dikgwedi tse tsheletseng tsa pele le tse tsheletseng tsa bobedi ba bangwe ba tla tseba gore na di bitswa eng fela ke bohage ba selemo o se o entse eng o se o bokeleditse eng go supa gore ga o maonatso se o nang le sona o kgona go se boloka o se o entse eng go itukisetsa gore e re ga selemo se fela ebe go na le mokolokotane e o e entseng e supang gore o baleya go ba le maonatso o baleya go ikutlwela botlhoko o baleya mona le bosupi o ka tlisang fela ke gore o se swabetse gore ga o iphitlhele wena bophelong ge be re eme diso mo manedi wa PCFM gore go iphitlhela ga se go ipeya tekatekanong le ba bangwe gore ga se o go be le competition le batho ba bangwe ke gore o bone bophelong ba gago go na le few steps forward tse o isang godimo gore na o nyolwa ka di-5 cent ka di-10 cent e mongwe o nyolwa ka diranta e mongwe o nyolwa ka dikete nyolwa ka boemo boo wena o leng go bona gobane taba ena ya tshebediso e mpe ya tšhelete e senyetsa batho magoba a go kadima tšhelete magoba a go se itlhokomele magoba a gore ga gona motlang wena o nang le tšhelete yo ore ke ya gago e nngwe le nngwe o nang le yona o lo patela matšhinisa number one o lo patela mogato wa motse o lo patela eng ga ore ga nke ke dule ntle le mekoloto nke ke bone gona taba ena ya ka ya maonatso ga e tlo fela na ya gore ke a senya ga ke na le letho nka thaba nka feletsa batho nka re ga re yeng sethasewele go lo diwa tšhelete yaka ke bele ka morago mona ga ke na yona bona bana be e kileng ke ba bitsitse kere ga re tlo jang tšhelete o bone bona bophelong ba flagisa ba gola ba ntlafala bona ba le batle ke mona mme motho a maonatso nakong eo a kenelwang ke mona a ka qetelela a ena le depression a sa le boemong boo a seng a sa among le bophelo a re bophelo go a tsena gana ke nana yena ga a gole ga a be ditšhelete ga a itse letho empa e le gore ga a etsa letho gore a tlisele go tlhonepha lelapa la gae go tlhonepha bophelo ba gae go tlhonepha bagaisane ba gae go tlhonepha motho e mong le mongwe e le gore a se ba iphumana a le maonatso a sa etse dintho ka bodukolong a di etsa ka dikgoka ka leboa a re kere fela bone ba dira go itse gore na bona taba ena ya mefopodi ya go ba le maonatso ba e bona e le jwang bophelong ba bona kapo bophelong ba balekane ba bona ba ganang go gola ka ga go malapa
1: mamedi a re iqoqa re bua pele reloko la Madinel Tšhabedi ke yona taba re buang le go ithuta ka yona o sengwa letsatsi wena potso tlatsetso le gore na mohlhomong he lenane le na le o sile ka eng ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona Madinel motho ma ka batla o tseba gore na ebe ya futsega ga ke le maonatso bana baka ba le maonatso kapo
0: go ka ba bonolo go ka ba bonolo gore ba be le maonatso gobane maonatso a ama bona bophelo ba bana go fitlhela bana ba se ba sa tsetelele ba se ba re go ba maonatso ke bophelo gobane boitshwaro bo bongwe le bo bongwe heartless behavior is a behavior and all the behaviors they are learned gore boitshwaro bo bongwe le bo bongwe bo ga bonang kana le bone go na le mo re ithutileng bona teng le bana ba tla ithuta go motswadi a maonatso o fumanele ngwane e reng ga na le tšhelete a fue 20 ranta a ya sekolong 20 rand o kumane a le di chips a le rashon a le apo a le banana a di shubukele tsika o fela di ju yena mo e bile a rata ho tsha e re same time e se ntse le maona tso ha tsala ngwaneng o se hlonthe tshelete e tsala ka yena nako yona yena ya go ha se tshelete fela o lo reka ka yona ka ofela aba di tsiba go tsiba ka ofela go tsama le ho lo reka
1: bana mla etsa ka mana ka Facebook gore re lo good morning le Madinao le qata o thetsa pelo yaka ho ba le lapala ka le emenqa ile nngwe ha le ho le ho hang ho ba ne chalete ha iqala ba teng e ba le mabaka re ka e planner pele e ba teng empa ke o jwetse re lo ntate o tloetsa seo a se ratang o sa sa tlotla a tshepahalla merero le meralo ya rona e re hlola jwang tab mmamedi o tshwetsena Madinao
0: e kholo ka ofitisa go re ka haga lelapa le lapeng le le lengwe ka fumana o hona le mothama o natso ba keng sa chelete ni ntse le go hukulwe fatshe go bontsha wena and that ka bo wena mme o sega sa chelete ya lelapa lena ke gore chelete e ska ba matsong a hao a ke utlwe ke tsene ka ngwane lwa 2020 ha ya sekolo o ga ka mphungwe di engwe o a mona gore wanna ha na ha le di tshelete na gore go tsotsa etla me ya itsebitse pele o ha o sa sa o tsotsi ha na tshelete o ga bana ba bang ba mo fitse ditho yena ha baba pele ka tlile go lokela go she jo bona e motho yo tshelete e gona mo bila ka ga matso wa hai ke ma ke le riske ga laola tshelete a le lapa gore motho mo ke hlogo di so tsena le tsona dikedi kelelo go ikelelo go maona tso mme e re nne anke download ma tshelete wena o tlo go ba overseer
1: yeah
0: wena o dilo o re a mme how to invest tshelete ga bontse how o bukele di tshe ga bontse how you invest di ga bontse tsela go be le tsela pele ya le lapa e ka itswa ke ya le mo a matlae mo lwonda tumbi ke lo tshe tshe ke mo ba no maona tso
1: Na
0: ile batla dile.
1: Ke yona putso. Okay. E re sa medio qetela fela ka tsebo phethelana kwa sa le hlakoreng la rona. Ba re re lo good morning le Madinao. Re ke ithutile ha holo ka lenaneo lena. Hangata rena hana maonatso. E tla bata batsa bo diphahlo re motho o tla ba rwala dieta ha holo ho di se di sotheile empa ke ithutile tsatsi lena hore motho a ka ba maonatso dinthontso hle o re ke a leboa ke ithutile Madinao ka bona mlaetsa o mong o re morning really Madini jona ke na le monna maonatso tshelete e tswa jolo ka metsi ya jwaleng nna ke kgathetse ke batla ho mosia ho ba hai e ka ba ba ha idula ho nna wa ntse ke isa ke opelwa ke hloho ho ba maybe di ba tshwetse
0: e se o tsa ho ke ka tlo ba mo mane di na wa pele ya bua ka hore re ne re tshwile motho yo ka fumana hore diphato tsa hae di ka bua le fela go ba ne ke risk behavior la ha feta pela tsata ha iphuti go tsata ene ka mpang ka bua o feta fela bona di lamba tsa hae e le ngwana le ntate ya moholo di tabuile mme kwa ha ya tabuile ba ne ha itse ne re nka maonatso ha tsendisa hona mo tsela ka sa bona go maonatso a tsela pele di ntse ngata tsa bophelo tsa ho re ba di tlwaelo e ba di nthu matisha ga maonatso dikolo tsa bona e tsiti e tsiti matshimise mbana ka ofela maponisa maonatso go di kwa bona le ponisa le hola le ba le ntlo ha ha e go tlhonolo tsala go ba hotle tsela o tla bantsa a etsa dintho tse ngata tse mo fanchelete e hle maona tso a teng ba phelong a batho e le boitshwaro bo bobe bo gegeng boitshwaro bona re tlamehile go bolafa to shebe taba ya kgolo se ka sebetsa e le ha o na ntlafatso e o e etsang bophelong ba hao mme ha se ka siang tate ha a tseke gore tshelete ha e itse ke bankeng a etse ntate ore le ka fonong ya ka ha iyo e bankeng ke ne ke e tsetswang gobane o dia moruo wa lelapa o thefula bana o thefula leloko o thefula ntho nngwe le nngwe jele ha se ka mosia gobane motho a maonatso e tlo ba sono jale ha sa sena motho le bathong ha re mo ha o ile ke lo go ba maona tswa seta
1: ta ba tsena di bile mo nate di bile bo hloko ha na go fumana no mo go ndife me di neo ha re batla o tsama leto le lwena
0: me di neo ba ne a no mo go nya 591 65221 ke sebele tsa sober mind sober choice ha re etse hore re be sober ga voete recklessness
1: kale bo medina o tsatsile monate
0: ya le bo
1: thank you ke medina o tshabedi ke tsebisa bophelo bo botla bakelello e bile ke mohlabulle ke tsona taba tsene gareng ke re di shebe re dula fatshe le tsona mme ke a tshepa mo mamedi o ithutile o qholotseile o bile motho a betire e dilo ho ema shebe ma bedi a metse supile mpela ka flora nya le shume le motso o le mong ke people's choice radio o tsile jansa tsela o lentsela sa majwa
2: Mona o ye tswa tsi biso ya lefu la Masamuele Masas. Ya tsoka etsinga la mashuma mabedi a mitsurubedi Phupjane 2026. Ufutla bolokwa kala le shumele mitsurubedi Phupu 2026 a bolokelo a magaleng ha ganyetsi khumame. Tsebeletso ditlakala ka ora borubedi o se. O tsi biso bo hlebeng ka mofule metswala ba le Sotho Republic in Africa Borwa. Tsibiso e tswa ke tshidiso masasa e le molekano wa moo. Ntukulule le sekelante ya isa. Ubani Jehova wa keisetela ya ka. Ba Yesu tumelanke a tsamaa.

na crush not yet uhuru le tambulu ke la ka bona thabetsibla wa tsare re lo good morning ke la bobedi ha ona tsengata sekelolo nyaka empa ke re gene re sebetseng ha mnati tsatsile mnati re lo tanki ke la bo wahlela wena ka mogotswanang tsatsile mnati ho wena le hlonolo fetseng o tswile jwang wena mo mamedi ho pola hore nya le shimela motsolomo re tlo tla re fumana di khotsa di tabatsa ho real shumela motsolo mong hanka maramo he re tata ga tsena jalo ho foreplay at 11 o'clock ke mane mo re ho fijalo peanuts e netse latellaneng he ho re fela ga ke re qala ho ra eno ya boraro e bile le ya o qetela ha monate o sna tshitiso ya eng kapo eng empa he tle bentse re re bua mona le mane he o tswele pele ka ka romela jalo meletsa ya hao feta mona he mo mamedintse ga la potsa gona letsatsi mo re re qoqe re bui tata ruka fela re na wena mo hlomong he ntontso feta ka ha ru yona ibe na ke feel ho re na keletso ye o e hlokang ibe na ke feel mo mamedi bana na ntse ngata ho lutsa ka tsa mayang ka ru tsona tsa feta ka ha ru tsona ibe jole ha re shona ibe ntena ke feta jang iba motho mo imothe mangana sa ka ba ka re ho dieta tsa ka ona ka ifeta jwang ka po ya tamela jwang me re tata re di sheba he mo mamedi le tsatsi lena o tla romela molaetsa wa hao ho 6200 9956.

mona ke ordeal soso ha mme ni tsiki tsisa potsa rona le tsatsi mo mamedi o hloka jwalo keletswe ke re hey o tsaka na botsedi ni hle re iphumana le gele ka go nthotse tse sembonolo ho hang fela jwa le re hloka re re di shebe re bue fatshe ka pa go dula fatshe ke re ge qoqe ka tsona re utlwe fela go na re di feta jwang ke ga ha nthotse dinga di bonolo ha di bonolo tota go arulela lo wena fela jwa tlo itwise nge kutlo gona ebe nna ne se ka kaetsa jwang boe mo mbo ba mo hloka le bitso he ska suit

0: Ke PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz e dula ho le shumele metso e robedi pele re fihla ho renya le shumele metso e medi. Potso ya rona letsatsi mo mamedi. Hiyane. Ngatanyana empa he ke tla le ka ho tsofatsa. Mo mamedi o bontsha fela hore o ka re boemo bo thata. Ba motho yo re hlalaneng kgoditse pedi tsa fitileng. Le kgarebe ya hae. Jalo ore ba ne ba hlalana tjena ba se bana le dilemo tse hlano ba ne ba le ka hare ho kamano me ke khola le bakale le hulu le bala baitsa hore le lalaitsa hore ba qetelle ba aruhana ke ho bane ba le ka hare ho a long distance relationship ba hola holo ho emo unje le tabena ba sa ba ai jole bui manyana ha ge khone se e ba ka nthotseng a taba ke sa rona ha ona taba ha re bone fela hore na re hai e buima pa ke sa rona tjelo hore be ke tsa ofito kharebe ena ya hai ya mehleng ka ex ena hai e fumane hore o lebelletse ngwana wa hai tjelo hore hai ke sitwa hore ke tlotla ke re ke hudisa ngwana ke le mane a le mane ke utlwa motho ena ke batla hore ke monyale e ge hlalane fela ke batla go khutlalane go bane jole se re lebelletse ngwana nna ke e mongwa batho ba ne ba re ke hloka hore ngwana wa ka a hwele ke le teng bophelong ba hae ke le ntate wa hae ya teng a present e seng jwale o mane ke mane jwale ore batho ba mpotileng ba gashe a se mohopolo motla golwane se le hlalane empa o ba hlalosetsa gore ga hlalane ka baka la long distance e seng ntho tse ngata long distance ba se go utlwa re imela ha o so le tjena ke tla monyala jwale ba re ashe mpone o sentse o ne o sa monyale ke eng he ora a tshe a ne re se ready ke le ngwana o sa le teng ke tla lokela hore ke be ready ore ka poketsa qeto e sa hlakang o tsho jwa lo mo mamedi a ke tsebena wena o e utlwa jwang o e bona jwa mo mamedi lo rena wena o noka ya tamela jwang ba hlalane le kgarebe ya hai ya mehleng ba ne ba jwala le motse hlano ka ofela jwale ho joleng ho bona le motse na tse hlano kgoditse pedisa ba hlalane beketse se di fitile a tshagabe ya bona ga tshe sona le taba mona lebeletse ngwana tjolo re ka ba ka la taba ye fela ya o re gagabe e ya ex ya ka lebeletse ngwana ke utla ga hloka go khutlelana re be re nyalane ba ne jole nna ha ke na ngwana a tota holela kwana ke ke le ke dula mane me ke hloka ngwana no a dula le mmona ka hare ho ntlwena ke be ntate wa high up present jole batho ba mo potileng ba ga e wena monna ska tlo etsa ntho tsena tsontso di etsa ngwana o ntse tla hola o le mane ha ihle no batla ho nyala ga be ena ha o ka poexene ha go bontso monyetse long distance or not jole ga ka poki ke tsa ka tlo sana pala fela hore nna ntho ke itse bang e sale ke itse ba sale ke bua le nna ke hore jwang ka bojwa mae mo nga finger pa fe ha ke batle hore ngwana o holele mane ke holele mane ka po ke ne ke be mane
1: PCFM le le ngwetse tsang khone go di huma seru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 parto 2026 Malatana High School di hlopha tsohle dia mema toho o tona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke khabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

Archila Bloom re be handle metse seng emene pele ga fihla hore nya le shume le metse emedi mme letsa kratela hore rilo good morning enjoyed the show hashtag Tuesday ore ke khatha na ore mo hloka le bitso are you ready to be a father ore ke yona potso ke tlo mo sia ka yona eno mamedi ka ke tsapa bile le bo mamedi bo monate tlo hore nyane ya bo robong mo re qadileng teng fihla mona monna le wena re arohana teng so le pele manate ka manana wa manga tlo tla alatela tla di makutle ke yena tla ba le wena ho se hore nyane ya pele o no natefelwe o no ithute me o no fumanetse o hletse molemo tso go hlopiseditseng ngwana manana o a fapaneng le bitsa la ka ke re le buhile rilo mogabodi ke ke tshokege ke bua ntho tsengatsa na hana 9 to 12 dingatsa fela ke sa batlong o ile bale ya o rubu pika sepe tabe bona lo fela ya go na le dina o le talenta ka haro wena di sebedise ho bane le tsona di etseditse ho ready di uthuse di uthuse ho fihla appearance sa ha o mama medisa o tsiketseng le fatshe mona jela gagwe sepe ya bogabane bo qhaetsa ke nthontsohle maemong o hle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphila ntena ho bane na lona re bupe ka sepe ya #ke a tswa we tshutla

Ke le bo fa nkego mo radio wa PC ke o dumedisa. Lesotho le boela go kengeletswa ga dinaga tse ntseng dithuthuga moruong ntlafatsong ya mahlale a maiketsetso AI nakong ya seboka sa matšhaba sa ditaba tsa tsamaiso ya AI Geneva, Switzerland. Le re Lesotho go ba taolong le go sebedisa AI ka boikarabelo, ga se fela ka kgokagano ya marangrang. Mongwadi ya mogolo wa lekala la dikgokaganyo, mahlale le tshebediso ya ona monggadi Kanono Ramashamole o itse ka tshegetso ya tse tswetseng pele. Le dinaga tse ntseng di gola moruong jolo ka Lesotho di ka ba le seabo ditabeng tsa AI le go kenya letsogo popong ya maano a tsamaiso ya yona di bile di a sebedisa go fitlhela dintlafatso. O itse le ga marangrang a ntse a nela Lesotho, setšhaba se etsang halofo se ntse se sa fumane kapa gona go a kgona, mme seo se bontsha botlhokwa ba go anetsa marangrang go botlhe ka ditšeo tse bobebe. Moifo wa Lesotho o Geneva o eteleletswe pele ke motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara le letona Nthati Morosi. Re ntse re le ditabeng tsa AI gona Geneva. Mongwadikakaretso wa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng Antonio Guterres o ipileditse gore go ntlafatswe mahlale a maiketsetso ka ga a fetoga gafetsa go feta ka moo setšhaba se atlang go a laola. Guterres o itse AI e lokela go ntlafatswa gore e be boemong bo e tswelang setšhaba molemo go ena le go dumelelwa go sebediswa e sena melao ya tsamaiso. O re le ga mahlale ana a ntlafatsa meruo, tshebetso, tsamaiso ya dikgetho le tshireletso, mebuso le dikgwebo di lokela go matagana le diphetogo tsa ona. Go ya ka ena, dinaga di lokela go sebetsa mmogo netefatsa gore tshebediso ya AI e ba e bolokegileng e bileng e tlhomphang ditokelo tsa botho. A phethela ka o bontsha kotsi ya ga tshireletso ya dinaga e ka ba botsamaiseng ba mahlale ana ka ga a re tshireletso ya ma ditaba tsa bophelo ba setšhaba. Mamogatlo wa megatlo ya batho ba nang le bokoa Lanford o re o tshepa ga batlhanka ba mmuso ba tlo phethagatsa ditshepiso le dikgothaletso tse e fanweng mokeng wa boikarabelo le ditlaleo o sa tswa phethelwa.

0: Let's go home.
1: Ke sepile fela ka fela letswa ga ya botlano mo nene le pele bisang long walka. Yo. Ha re he ma meli bona well of the all the boss ba ho lo mana. Ke ba buti ho lo ba le boss ho lo ma bom bom. Ke tlo ba jala motho a tie ke tlo shebona tsa ba bang. Ne ke be ile status sa ke be ile le se last stop sa ka. Ke le ba botsa bona. Ana le se last stop sa ka.
2: Ke re fi.
1: No way.
2: Ha
1: ba botsa ana na sto mana ba thwasa seng motseng ona na no way.
2: Wana o se ga se sa pata no way?
1: Yeah.
2: Tshonto so jetsa.
1: Kwa ma bom bom. Lona le ba tla be sa le Brazil yona e ke neng fashion eng fela.
2: Brazil ka e tswile.
1: Se ke sa motla fela.
2: Ke sa bua ka ditshini tse teng. Se pa ke ile gale se dumme e ba no ilu e dumme.
1: E dumme.
2: Mm.
1: Okay.
2: Mhm.
1: Ha go la ma bom bom.
2: O wana ka batla hle ba o be se o tuki. No way.
1: Mhm.
2: Ha go.
1: Ba ke ba tla o be se o tuki.
2: Eish. Che, ha ile na go ba na etla ba ya wena fela ya ke bone 100.
1: Mhm.
2: Mhm. Yeah.
1: No, nama mumma ke na le tshepa bile ke batla banke mo ho palo fase. Ghetlo ba ke ba itse mohlolo.
2: Hey, e tla be le mohlolo ka nnete.
1: E be stopa sa pele ha se ke yana fela. Se qala ho kena mo bona fase. Se seng ka ho kha.
2: E le ke bona so yana fela. Ke se support ke batho ba mmalo. Ke nna ke taba hala. Ke sanga ke taba haland. Ke bo ke taba ya.
1: Ha nna ke bona bana. Ba ngola ha ka bona.
2: Yeah, ke bone batho ba ngata tlile
1: ba support.
2: Yeah, ba le bua ka nnete. Ha o kena bo Instagram mo, sheba o sheba o sheba. E sona di supporta. No way.
1: So ga khona o shema we.
2: Mhm.
1: Ha khona mona mabum. Rapi.
2: Rapi le jwa. Ai. Ke ba yena etsa majonje lo tsho.
1: Tsetsa
2: Africa di tlatswa no akitsa ke la ka ga ke na sona o tse banna.
1: Ho na le tobe ngwe ile nya tlela mona o tshe e ka bana ba mo go ba re rona ke ke mona ke tsela ma go batho ba mo go se ma Africa. Fela tshe ha ke dumele le nne.
2: Oh. Nna ke la ka ga ke tla ba le sehlopa. Ha di setse di di four. Ake batla ho supporta team e ke nana go e tlang e tla wetla hapa ka bona ha ke nana go tla hapa.
1: Ha di setse di four.
2: E se mona sa di sala ngate man. So so close. Ya ke Africa ya ona tshe. E no bona tshe no setse di team tse competitive. Yeah.
1: Okay. No no thata. Ena ona le ngwe ona le ngwe ke la go thwe ke ga re nna le motho le nna a tla le ka o dimedisa Mbappe hana ya ba motla ka bona la utlwa
2: no
1: ha ba
2: ba motla ka bona jang ka kire ke kgetho ya hai rona wa batla o dimedisa ka po ha batle wa ile le tsirita di celebrity jena
1: a la tuna la la ikhantsa
2: a ri khantsa ntle
1: khantsa
2: na go ngo tsena go ngo motho ha wa tsama butsi wa hopola re na le dinako tsa rona wa hopola ha o le motho ha ona di moments tse wena o reng ha itse tsile na ke sharp man le ka ba ke hlaletse ka mahetla jwa ke sharp man
1: nna ke ikhatella feo
2: o ikhatella vel ai jo le Mbappe ha ba mamela Mbappe ha ba tlo pretend ha ba tlo pretend ha sa ba tlo di melisa ha ba tle ke lu ka bo hlok a ye tetse ke hona tshe mo pe ngwa lfatse bana tshe mo pe ngwa lfatse
1: e mo pe ngwa lfatse
2: a o ba thuli ai motshwarele ka nna bona se hantle
1: yo
2: yeah
1: alright mabela PCFM ke metso so le show le motso mo mfalam ka fa le tsoga ya botlhalo go ba jwa le tshatela go tona be hetlo tota papadi di tsama mo go tlo re ke re bona mmamelo rena be di papadi mona tsa se lena le re go nna ke difeng hey mabombo nna ke tswa re tsiriwa ka Maria fela check ai se re batla re tsile Maria se batla re tsile tsa ba mabona
2: ai ya ke shona ke go le ke tsaba sarane bana se le Maria se le tshoki ra tanga ka lokano ya sisi se ne ke thabelang
1: ngoba
2: wa bata o tsebe ha o bate di botsi go hlile o hatsetse go bona a tura lo tura ha ka fete
1: bo tura tura mamu
2: ha
1: ba tle ngwana monyane
2: eh
1: bo tura ona tura mamu ha ba tle ngwana monyane
2: o ha o tsila o bata tsena o lakatsa dijo tse monate
1: ga
2: o sa tlhoka hai
1: sa tsone nyana
2: a chi
1: la ga tsang sa tsone nyana
2: ai sa tsone nyana bo me di ntlo ga o ka ja
1: Heavy K, something so weird to taxi. Ulele.
0: Hashtag Mashing Afternoon Drive.

0: na ntate secretary general wa sefa sa dinare e motsha mme le sa general ke nne matuto gwanyane ke yena ya tla tla go tswela le ditele le go ira mtsoga no go ise le gore ge ge le ka ka go hlhore ge ke ne bo mme ka ha go papa dia bontate e le go hukwe bonolo go bontate le bona ba tle ba nke ka go lo ka ha go papa dia bomme mme ha bo bona go di position tse ne ke di position tse go ha go lo ka ha go go go sekere ka go tsama isi ya dipe tsengata o bua ka di secretary general ga matlo di position tse go lo ntate tse re bomme bana ba ba dinase le bona ba ke ba kenyeletso ka ha go sepa sa dina ntate mme ga nete re go se ke tsala bona fihlela theme ya rona e fela e leng go re fanele tse ke di le motsepile ke le ka go ofisi ntate ke gola tabe e nngwe mtsheka na ke gola ere a ke feta mono ke kena ka ha go technical team no technical team ntate ha ya fetu empa o tlhokola gore ke dire se se se dire sentse ka sona motlatsi wa mokwetisi ntate mme taba eo ke yona eo setlhopha se kele letsholong re tle se bone gore ge tlatsa segeo seno sa motlatsi wa mokwetlisi ka go technical team ga ke tsebo jale ka lefakogong la dibapadi ntate re na le dibapadi tseo re a go ganeng le tsone ntate le ke ke yona go tsona motšhekana ke bontshe gore ha le kene tshebetsong le motho jwale tumelano ya lona e fitlha theletsong le boela le dula fatshe le kena jalo dipuisanong mme dipuisano tse jalo ga e ba go na le mo matlhakore a mabedi a sa ukwane ntho e nngwe fela e tlo etsagala motšhekane ke gore go tla le arogane empa ga ngata go feta ganyanyana ga se ga ngata re tla phatlhalatsa dikateng tsa dipuisano tseo re bileng le tsona le go mohiri le mohirong mme ke be ke batla taba enana ke etsa ka letsa go yona gobane balatedi ba bangwe ba sefa sa dinage ba batla ba sa ukwisise gona go tlile jang ge leijo tse dingwe tsa dibapadi ke gola re ya goane le dibapadi ga ko fa tsona re ya goane le kakavelaphe rorisang malefane tsogofa tse mathibe thabo matshwele lusiano matsoso ntsane modise matlapeng kgala tiong tulo le ka khobela tsapang se sa di madine motsana e maqebo temana re thabile ga sithuntsa le mabuti pokwane ke ba pele ga go nna le tsona tseno mcheka mme ga ba di buka tabi tse kang mothamo ka lokala ba ba le bohale ba ba o hla go tsopa sa bua sona United ena ke ya ke ne mthunjwa ntamayi o hla go manonyane o ga ka mogao lena ke bontse gore bohang ba ba lena o ga center back le mthunjwa o ga a right back ka tsena le center back ga fuli thunya o hla go tsena di tshilo o ga ya ka le pion lane le le tsiadi ka bo mpobane o hla go tsena peace makers man ma begin le ribe sa bi the attacking and defensive midfielder le le di ba pa di ntate tseo di kontraka tsa bona le di fihle pheletsong tseo re di ntshafa ditseng le bona ka mokalo ka nomen kumatse ga montšhafa ditse kontraka ntate le sia mabote phoko molao ka setsana le mofokeng le bosetsa ke beo re ba ntšhafa le ditseng dikontraka ba mme o ile wa ba dibapadi tseo re ileng ra kadimana ka tsona motšhekana mme ka nnete ache ge bone ka bone ke nako ya go ba gutlhe phelelo thamayo o gotlile bafokeng thako le ena o teng ka go sopa mme ke bua le wena tsena motšhekana e le dibapadi phetho tse batlang le diteng empa go na le dibapadi tseo di ntseng di di teng ga ke bua le wena tsena kampong ya setlhopha ntate beo bokotsitse di ntseng bo ba sheba ba bangwe ba tlhaa Aforika Borwa ba bangwe ba tlhaa gona ka gare go naga ka kwano motšhekane empa a tseba ga o na le mabitso a makalokalo motšhekana ka gare go kampo ya rona jale ga o na le mabitso a makalokalo motšhekane ka gare go kampo ya rona no taba eo rona re sebeletsang gona jale eo re tlo tlaga ke ena setlheng sena ntate motšhekana ke ke o nka kgapo e nngwe le yone yo re tlo kopana le yone re sa kgathaletse ore na ennyane a kae ko go nka sotlhe seo re leng ka teng ke yona tabe re e sebeletsang ke yona the mandate ntate yeo re iphileng ona re le executive gore re batla gore re nke mogoto o mongwe le motho wa ka wa leke ntate wa tshoka wa class classe ntate mme motšhekana ke tla o fa ga o ba le diphetho tse dintsi fapaneng le tsena tse ke o fileng tsona gona jang
1: mme batho ba batla go tseba ba dinyago gorena bafana ba e kang bo sefadi na go etsa etseng bontulo
0: yes jono ka tlise ke tsubile motšhekana ke gola ke ntse ka letsa ke ntse ke renke ke nka kena dikateng empa ke ntse ke theta tabe ena ka gape ke re mohiri le mohiri wa ga tumelano ya bona e fitsa pheletsong ga ngata go fetanyanyana mohiri ga a ntsana le kgatlhego ya gore ka sebetsa le mojego wa dilefatshe le yena ho buisana gore na e le go ka eketswa tumellano jwang empa ditumellano kapo mahlakore ka bobedi ga a sa utlwane ntho e nngwe fela e tsala mochekane ke go a gona mme tabe ene kile ke batla go bontsha balapi ba sotsa tsa dinao gore a re ile nna ga kena dipuisanong le bahlankana ba dikontraka tsa rona di fedileng gobane bokao fela bona ba tsamaile dikontraka di fedile mme dipuisano tsa rona le bone ga di a dumelelana and I'm sure gore molatedi molemo wa sotsa tsa dinao o sa ntse o kutse ka gona ditumelelano tseo re sa dumelelanang ka tsone ke ditumelelano di feng tseo gangata ena papading ya bolo e bang tsona fela ditumelelano ntate tse a se ka etsang gore re a goane mme ntate ge batlo bagoetsa ga re monate gore tse dingwe tsa dibapadi di tsamaileng ntate ka po re ge di losile empa le re sena
1: boikgethela re lebile o menagane re tla nne go utlwege ga setseneng tse tswela pele go rona taba di tsamaya jwang
0: no mtshekana ntate ke lebile gagolo morwama
1: a ntho tse monate fela ntho tse monate fela bra tsokotsa
0: ga monate fela
1: ga monate fela Bara pisa femo ke na pratso kotsa he ke na pratso kotsa ke ka mo khritse ba re ka teng tswa ka bana ka se pensa ne sa dinare ke na machokela ka mono he ke na machokela ka mono ba pisa femo ka mo khritse ba re ka teng re ka tabona he horna e di tabari sebetsa ka tsere mo fito feng ai o binyana o binyana ka nete ba pisa femo ka mo khritse ba re ka teng o binyana re tla bona siwelele ke yana re itse lokollotse batho ba bangata ka mane mme re a tseba gore siwelele inkile e mongwe wa bafana ba rona ka mona Neo Mokgatšhane ya kile Neo Mokgatšhane mabre pitch fm jale re tla bona he gorena ena o tla sebetsa ka tsena mofito ofeng ka mone Neo Mokgatšhane ka mone ka setlhopheng seno sa siwelele ka mokga ditaba dire ka teng mabre pitch fm jale re tla bona he gorena taba di tsamaya ka tsena mofito ofeng ya re tla bona gorena taba di tsamaya ka tsena mofito ofeng he bone ntho nngwe ntse e tsala lapeng mona ya gore dihlopha tsa rona ona le tsentseng ding ka bakwetlisi o tswa ka hare ka po go tswa ka ntle ona ya Lesotho e re tla bona hore na batlatla ba AWF feng ka hago papadi ka poliki ya rona e kgolo tsebo tsa bona di tla tlisa phetu e feng mohlomo di tla nyolla maemo a liki ya rona ha re tsebe re tla utlwa hemba bra pitch fm ha re tsebe re tla utlwa hore na taba di tsamaya ka tla mofitho fm bra pitch fm tla go hona taba di tsamaya ka tsela mafito feng e re ke etse tsena fela hemba bra pitch fm gaitsedi ya ka jaana o santsa le teng ka kwano bakeng sa ditaba tsa 6:30 slungu wikipedia lane di deng

Kelwa sodi mo mamedi dumela. E mongwa ba qosuwang e wengentseng etswela pele polaong ya molaodi wa mehleng wa sesole Lieutenant General Maparangwa Mahawa e leng Sergeant Lekgowa Moepi o latotse bosehla gore tshwaro ya Mahawa e ne e se molaong. Sergeant Moepi o bontshitse ha Mahawa a sa tshwarwa a le mong ka ha go ne go ena le diofisiri tse ding tse kgolo tse ileng tsa tshwarwa ka nako eo. Ka go le leng, Sergeant Moepi o tlhalositse ha a se leseding la gore sethunya le thepa tse ding tsa Mahawa ga di a ka tsa lokololwa ke eo e neng e le molaodi wa sesole ka 2015. Go feta mona o bontshitse ha a sa ka a ela hloko gore koloi ya Mahawa e ne e thuntswe difestereng le gore a keke a re letho ka taba eo. Go sa le jalo, bopaki bo otekilweng lekgotleng le phahameng bo bontshitse ha dikgalase tse fumanweng ketsagalong eo e ne e le se hlahang le mateng la moqhobi. Lekgotla le boetse la botsa moqosuwa gore na ga se nnete gore o kentse letsogo morerong wa go thunya le go bolaya Mahawa, mme o arabetse ka gore o ne a phetha ditaelo tse molaong tseo a neng a di filwe ke beng ba hae. Nyewe ena e ntse e tswela pele. Lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le phethela morero wa lona wa go gotlisetsa hae Basotho ba fetang dikete tse pedi ba neng ba phela Aforika Borwa ka thoko go molao. Morero ona wa go gotlisetsa Basotho ba dulang le go sebetsa Aforika Borwa ka thoko go molao o qadile kgweding e fetileng matsatsi a mararo pele go letsatsi leo mokgatlho wa baagi ba Aforika Borwa wa March and March o neng o itse ke la go qetela la gore melata e be e tswile Aforika Borwa. Mookamedi wa DMA Reatile Elias o re morero ona o phethetswe ka Sontaga mme o sebedisitswe dibese tsa mašoro a motsho o mo

0: ntse e le kholotso e kgolo e tobileng lekala la temo mo dinku le diphoofolo tse ding tse ruwang bakeng sa dijo e leng tsona tse utsuwang haholo. Ha bua puisanong tsa molao wa boshodu ba mehlape ka jeno, Ramokwatsi o itse mmuso o ile wa kenya tshebetsong lenaneo la boitsebiso ba mehlape tlasa molao wa tshireletso ya diphoofolo wa selemo sa 2000 le reretsweng ho lwantsha boshodu ba mehlape ka ho ngodisa le ho tshwaya diphoofolo. O itse mohato ona o thusitse ho fokotsa palo ya ditlaleho tsa boshodu ba mehlape le ha bothata bona bo ntse bo tswela pele. Selemong se fetileng ho tlalehilwe ha ho utswitswe diphoofolo tse fetang 10,000 mme sekgahla sa ho fumana ha tsona se bile ho diperesente tse 5.2 fela. Ramokwatsi o re ho fihlela ha jwale ho se ho ngodisitswe diphoofolo tse fetang 3 million lenaneong lena ho tswa mehlapeng e hakanyetswang ho 4.5 million naha ka bophara tse ruilweng ke dihwai tse ka bang 200,000. O phetetse ka hore ofisi ya habo e ntse e sebedisana le sepolesa marena le bohle ba nang le seabo ho matlafatsa tshebetso ya melao ya thibelo ya boshodu ba mehlape e le ho bofedisa naha ka bophara. Ho tsa matjhaba, ba boholong Tanzania ba tshwere batjha ba neng ba rerile ho ipelaetsa kgahlanong le mmuso ka jeno nakong eo mokga o busang o ketekang dilemo tse 72 o thehilwe. Boipelaetso bona bo hlophisitswe ke batjha ba batlang hore ho be le diphetoho molaong wa motheo wa naha le hore ho lokollwe moetapele wa bohanyetsi Tundu Lissu ya ileng a tshwarwa a qoswa ka bohlabaphio ka mora ho tlohleletsa hore ho be le diphetoho dikgethong pele ho dikgetho tsa selemo se fetileng. Ho sa le jwalo, phala ya sepolesa Sylvester Mankuru o ile a thibela batjha ho tswela pele ka boipelaetso ka mora hore mmuso o thibele diboka tsa dipolotiki. Mankuru o boetse a qosa batho bao a sa kang a ba bolela ka mabitso ka ho kenya batjha moya wa boipelaetso ka le reng sesole se tshehetsa boipelaetso boo. Ho feta moo, Mankuru o ipileditse ho setjhaba ho tlaleha bahlophisi ba boipelaetso boo a re setjhaba se tla tshireletswa. Hare di phethela. Sesole se busang naheng ya Guinea-Bissau se phatlaladitse ho iswa ha potswa setjhabeng ka la 30 Phato eo ka yona setjhaba se tla kgetha tlhahisong ya hore na naha e etellwe pele ke moporesidente. Sesole se ile sa nka puso ka pudungwana ngwahola matsatsi ka mora dikgetho tsa boporesidente sa ketola mmuso le ho fanyela dikgetho tsa naha eo. Ho feta mona, se ile sa boela sa etsa diphetoho tse tlamang naha ho buswa ke moporesidente empa ke hona setjhaba se fuwang matla a ho etsa kgetho ka qeto eo. Naha ena e tla leba dikgethong ka la tshelela Tshitwe empa baahi ba lokela ho nka karolo pele nakong ya ho isa potswa setjhabeng ka Phato. Sesole se re moetapele wa sona General Hothatam ha dumellwa ho iketela dikgetho tseo ka Tshitwe. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha metsotso e le 30 ka mora hora ya botshelela.
1: O baletse ditaba ha monate tse phetelang letsatsi kwano PCFM tebello jane, mme jwalo ka bontshitse tse ding tsona o se o tla di balola o sane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30. E re he ke lemoswa ke motho e mong mona ka molaetsa a re he lasodi, ha o ntse bua ka ditaba tsena tsa matjhaba ha re a utlwa hantle ntse la o ne le lefatshe a o bua ka tsena tsa Ukraine Russia. Jwale ke re ke o etsetse molemo mamedi ka hore ke hleke diphete ke ile ka bontsha hore moporesident wa Ukraine o sebedisitse puo ya hae kopanong ya NATO e neng e tshwaretswe mane Turkey e le ho kopa balekane ba naha ya hae hore ba potlakise ho fana ka disebediswa tsa tshireletso tsa moyeng air defense systems tseo Ukraine e di hlokang ka potlako ho itshireletsa kgahlanong le ditlhaselo se ntseng di eketseha tsa Russia.

0: metsotso e 20 le metso e supileng ke le re fitla mane horeng ya bo robedi ma metse PCFM na lo la biso ka re ke se khutlong ire re hatele pele ka ditaba tse go tshwaretseng tsona mothating wa jwale me re fumana gore le gotla le letshala dipolitiki le somile nako e ka ile thehilwe Basotho Development Front PDF ka botswanyane le bona hana le tlobana jelo le dikgotlano ka gare ho lona ha ho le ho le maimong a baeta pele ba yona le re ile ga bona jwalo ha ho tlhala jelo komiti e kgolo ya le gotla le komiti ya naha ya batjha le go ja ho ena le ditshotsedi tse sakantsa angwa jelo ke ho qala ke ho qhalwa komiting tse jwalo jwalo e mong ya neng a siwe jwalo ha ho qhalwa komiti e kgolo ke ga diphatlalatswa le gotla mong ha dithabo shao empa le ha ho le jwalo tsa mogaogao di bontsha jelo ha a itokolotse komiting ena e kgolo ya lekgotla re buisana le ena ga jwale gore thusa go tlosisa boemo bo o renang ka gare go BDF gona jwale le mabaka a susumeditseng jalo boitokololo ba bona ba gae re tle re mo amogele mothating ga jwale monggadi shao na jale sena o santse a le teng mogaleng kwale tade shao e re go dumedise roamelo go PCFM
1: I am a man. Ene le hona salmon sina mo kineng ke bala lengolo mona leo ka sesotho ba balibitse lengolo la bodisa leo le ne le motse ke moeta pele wa BDF me ke le ka le bala mo mamedi ke sa tsebeng ba mo mamedi a ka batla gore ke boele ke le phete hape pele ke na ditabentsena a u go gona lengolo le eno la ne le re me e ke tsi wa ngile pete
2: e ana le telele
1: lona le telele ka pa ke le tloele fela bya le ke muwane nga bua ka ditabatse batlang difapane mo bya le ke batla go o tle go thuse gore na motlo mo ntaba ya ho ngola ho le ngolo leo e ne susumetswa ke nye ne le ho bane ho bonala gore di so thile ho se ho hlalolwa ho fukallanwe ka re ho BDF ka patshe empa pele o ya gaba e re tle re boele re kopanye le statement sena se boetseng se tswileng gona ja letsena ka morago gore empa re tla tlhalosetsa moamedi re balele moamedi o ntse o tshwere jwang
0: re tle re se bane ka pelenyana fela ke sa morago gao se tswileng ka jenolena se tlhaga jalo ka gona go BDF moo sehloho se re ntlhakemo ya BDF malebana jolo le ditaba tsa magaogao tse renang ka gara lekgotla Basotho Development Fund e leng BDF e lakatsa jolo go tlakisa dintlha mabapi le diphetogo tsa magaogao ka gare go yona le go tiisa gore lekgotla le ntse le tsitsitse ebile le na le tataiso e tlakileng le boetapele bo tiileng go kginwa tshebetsong wa ditho tse ding tsa komiti e kgolo gaufinyane ke karolo ya tlhatlhobo ya ka gare go lekgotla e ileng ya etswa go latela molao wa motheo wa BDF qeto ena ha ya ka yang kua jolo ka tshohanyetso empa ebile ditholwana tsa dipuisano le dikopano tse ileng tsa etelelwa pele ke moetapele wa lekgotla ka sepheo tsa ho matlafatsa bonngwe ho ntlafatsa tshebetso ya lekgotla le ho netefatsa hore dibopeho tsohle tsa lekgotla di dumellana ka botlalo le pono molaotheo le tataiso ya maano a lekgotla pele qeto ena e nkwa moetapele wa lekgotla o ile a tshwara jolo dikopano le komiti e kgolo mme komiti kgolo komiti kgolo ya mafumahadi komiti kgolo ya banna le komiti kgolo ya batjha mo wa ileng a kgothaletsa jelo tshebedisano mmogo boitshwaro bo botle le boitlamo bo kopanetsweng go fitlhela merero ya lekgotla dikopano tse ileng tsa latela tsa komiti kgolo di ile tsa boela tsa tlisa jalo ditebelelo tsena mme ditho tsa tsebiswa gore ga e ba tshebetso ya lekgotla e sa fitlhele maemo a tlhokagalang kapa ga e ba go sa kgonege go dumelelana le pono yo ya yona go tla tlhokagala jelo gore go etswe diphetogo ka gare go lekgotla jelo ka moga dipuisano tsena le ka moga dipuisano le komiti e kgolo moetapele o sebedisitse maatla ao a filweng ke molao wa motheo go kgina le go qhala dibopego kapa dikomiti tse bonagalang di amegile molemong wa go matlafatsa jalo puso e ntle le kgolo ya nako e tlang ya Basotho Development Fund jale go latela molao wa motheo wa BDF moetapele o filwe jalo boikarabelelo ba ho tshireletsa seriti botshepehi katlego le tataiso ya maano a legotlana kong ya dikgweditse mashume a magago a metso itsheletseng tsana kwana ya tshebetso ya baokamedi le dikomiti na kong ena moetapele mo ho hlokahalang ibile e le molemong wa legotla a ka etsa ditlhokolo ka gare go ditho tsa dikomiti ka go fapana e sitana le go aba jalo boikarabelelo botšha go latela jalo ditlhoko tsa legotla bokgoni ba batho ka bomong le katlego e akaretsang ya legotla BDF e boetse e tlhokometse jalo ditaba tse e tlhagang marangrang le dialemoyeng mabapi le lengolo la go itokolola mosebetsing le tlhagisitsweng ke eo e neng e le sebohodi sa legotla jole ntlhakemo ya legotla tabeng ena ke gore ofisi ya sebohodi ke e nngwe ya diofisi tseo go ileng gwa ginwa tshebetso ya tsona ka gona mongodi wa lengolo leo e ne e se ise sebohodi sa legotla BDF e nka taba ena e se e phethetswe mme e keke ya fana ka tlhaloso mabapi le batho ka bomong ba neng ba tshwere diofisi legotla la bopulamadiboho seotlong sa ntshetsopele e leng BDF e ntse e le legotla le kopaneng le tsitsitseng mme le tsepamitse maikutlo go aheng le go sebetsa hantle ebile le na le pono e tlakileng go tlisa diphetogo tse nang le moelelo bakeng sa setšhaba sa basotho ntlakemo ya rona e ntse e le go tsepamisa le go maatlafatsa tshebetso ka gara legotla go atolosa makala a rona naheng ka bophara le go lokisa legotla katlegong le go lokisetsa legotla katlegong dikgethong tse tlang e felela mono ke polelo ya BDF ya kajeno
2: jale
1: re sa lona mondate shao a kwa re fe boemo ba ditaba bo teng ka re go BDF ona jale go ntse go etsa go ntse go etsa lang ke go feng ka ga BDF mo re bonang e ka go na le dikgotlano tse teng mme le gona ditaba di file jwang mo go ileng gwa qhalwa tse ding tsa dikomiti jale ga o boetse o mametse lengwalo lena le re go ntse go tsitsuwe fela o ye le potso ko gona komiti di qhalwa jwang mo maemo a ntseng a tsitsise ndate shao
2: andat ntho kgolo ntate dipolotiki mona ntate sotho dipolotiki batho ba di tlhoka nnete ntate wa ka and di tlhoka nnete di tlhoka ponaletso transparency di tlhoka o fe setšhaba tshepo a ke go a bona mme setšhaba se sengata ga o se fa tshepo ntate setšhaba se ba le tshepo go latela go bona ditaba di sebetsa jwa nnete ponaletso botshepegi tso tse tlhago tseo ke tsona ntate tseo di fang setšhaba tshepo ntate sotho mme ditaba ga di bua ka nnete yotlhe ntate ma BDF ntate sotho ba ipatala ntho e bonoro go bua dikgethong ba ba ikgethela komiti e taba tsamaise ga ke go a bona ke only one that nothing else mme ke yona fela solution e teng ntate sotho ditaba tsenana di tlala ga jana mo o dia nna la bona bo mangwalo a matlatsi wa moetapele a nna a tlhaga diradio monana a nna a tlhaga a gama a dumelo a tlhaga a gama a dumelo e le gobane go ne go se go sena botsitso bo teng ntate wa ka moo o siabang gore moo ditaba ntate di talang di batse go tlhoka ditaba ke di sebeditse ka nnete gobane ga o sebetsa ditaba ka nnete o fa setšhaba tshepe e ka ba setšhaba seo se eteletseng teng e ka ba setšhaba sa basotho seo e leng sona bakgetsi bao ba kgethang ba fang magotla a dipolotiki menana a bona gore e ye pusong ga ke re wa bona mme ditaba tsena ntate di tsamaye jalo for the longest time moo ntate setšhaba se seng sa kgotsofala ka komiti e neteng ke nnete jalo because nna nke be ka ema mona deficit ya ka di ntumelele go ke bua leshano ga ke tlo ema mona ebente ke bua mashano a gore na ga o na letho go etsala jang setšhaba sa mabdf se tlhoka go kgetha komiti yeo bona ba ikgethetseng yone yeo e leng ya bone e batla ikgethela yona because ba na le tokelo ba na le tokelo ya go etsa jalo mme ga o etsala taba tsena ga se di etsaetse ga o bonala go itlhe di a sola dikgathatso di ba teng ke mana moo khuda wa tetelelwa go tlhalwa komiti e go ga ke go a bona go siwa ditho tse itseng go tlhalwa le komiti tsa batho ga di tlhalwa komiti eno kgolo enono go setse ofisi ena ka e nentse e bua e ne se vacuumo ga o a sala vacuumo mono even the leader knows that ke mokgone ntse ke bua taba tsa BDF a ke go a bona so lengwalo la ka la boitokololo ke le bontshitse gore Structure tso se tsa BDF ha go lotena te tshonyang ha ke hloki go tsena ka ga tsona because ke bona gore go la fa metheo ya le go tlalena metheo le go tlalena tsa matsana e fike jwa le ya la feya ha go le tsena
0: na go nye
2: me le salusite me ngwana le salusite ntho ngwe le ngwe o gona ke itlokolotse go bane le salusa gore le ka moso ke itlokolla mona di tukula mane ile go bana ke bona gore ha ke hloki ke naga ga di structure ga tseno no ha tsela di structure ga tseo di ke gentsa kgetwa ke beng ba le gotlale e senta o thoda
0: u itukula maimong a feng le ka go party kapa
2: ah no ke ntse ke se tsaka ga party le go lo hlalosa ke ntate go ke ntse thusetsa BDF ke ntse ke le ka ga yona ntate
0: o mpa u itukula fela ofising yena ya go ba ya ga di phatlalatso
2: yes
0: Okay. Gale o ka re ditaba tse khotlwa qalong bana ba ileng hore ba ile ba hlaba khala ho tloa qalong hlatsitse office eno yona ha ka ba ya me. Bona ine le o bane ba le ka ba ka le tsa
2: tsa ba ya office. Ka ba di office tse setse.
0: Eh.
2: Ke hlalositse. O go tsa office ya ono ine le office tse tse ka ba mfo. Office ya ka ka ho bane ine ntse le office e fanang ka ditaba. In the Senate vacuum, even they fan out the data DDS. Meta chose to confess him in the Senate.
0: Eh.
2: Who fan out the data party everywhere. Since last week, he's a little visit the fan out the data party.
0: E go re gene ke bolela go bona mokabedi committee tsena tseding dithotsena tsa committee tseding tseleng ho re tsona di lahlatsa behellwa ka thoko ka patsa hlatsa tsa khalo ho bana ho na le tseding tsela tsa fuwa ntho ke exception ka patsa tsa behellwa tsa tsona tsa se ame bana ba ileng ho bona ho lahlatwe ba hlile ba aginwa tshibetsong tsa bona ka ha go committee ine le ho bana ba dumela hore le sechaba sena se ho reng se batla hore mohlomong ho wegethonya committee go
2: No, that works. Oh, bana ba baga thu, mogolo ba bona.
0: Eh.
2: Yes, ntate. Le khotla la dipolitiki. Ke tloka go tsebetsa ditaba ka nnete ngwane so ka toka transparency yohle. E bile re ipapitse le molao a ke go aba.
0: Mm.
2: Ne mo ditaba di sa tsamaeng hantle. Diboka ka po se boka. Ke tsona fetsa etsa qeto go rena. Se etsa joang ka le khotla la bo. Ha go le khotla e le lona ha go lo seboka le tsona supreme body e ka udimo ya party a ke go a bona
0: eh
2: ke tsa mahlala le khotla la dc ma ba mona le tswa le surprise school mo le tswa go sa dimana tedi ntsa mala wa motheo ha seboka a ke
0: eh
2: le khotla la rfp le tswa le tsere bono le tswa fitisa committee e teng ka pole le tswa a tsitsa bono ke tloge e tsamae go dikella ka magadi kgetho ka seboka mme ono ya bontsha go seboka ke tsona supreme body ya party mme ha e dadi ditaba dikekeng tsa sebetswa ka tsela ya seboka ono go bontsha go itse ha re tsamaye hantle dadi ke le khotla ke go ya yes mme ha se tshaba se eme mona se batla seboka go ono go bontsha go itse ba le tsileng yena pa itse ke le khotla empa ha o tlala go ba le di di stakara di u so sa bona na ho itara wa u bontsha go ithlere ntse re fotsa tifa bemba le go tla batlana ba fuwe tokelo go ba le ikgethela gona ba hlokang ntate wa ke mo gona nna ke le thaba sa kula kare ha ke tlo emela ditaba tsa mofuta o nana se o ke bona go tetelong ya tsona di tla tshika fatsa ka bo di tla re etsa batho ba ikang e ke ke ha gena dikemelo ka bo e re lahla boleng ba gona ga le batho
0: ba hanang ka
2: bona ga ikang ne kae na le lekgotla le lona metheo ya lona na le kgotla ne le tlotla le sebeletsa tšhaba sena jwane naga ena jwanaga
0: re ke re utlwe mo nan datesha gore na bao e leng gore jwale ga ke tsebe na e kenyeletsa moetapele bao e leng gore ga ba mamele sello kapa pobodi ena ya gore huwe dikgethong tsa komiti e golo ba ka bona
2: se kannete ko palo ke go tshe moetapele ka nnete ndate waka empa he o teng kogo ntate bogolo ba di tshonda tse bo batla seboka ba bang ba ukwa ba sabate seboka go sebeti
0: go bane go bane ba bang o nahana go mohlomong ba batle gore seboka selete mana ba fa go fano ka mabaka gore na ke go bane jwa le ho tshekeng ho hua
2: bogolo wa tla ba tshonda tse wa mo ba tswang ka po ba ukwa ka mohlomong seboka se ka ketella se ba sibi ka po ba sa khetha go tla ba di take and dive it in a jawabon. Impanda de mo, such a civil ganga made you for one, such a house and also go for pitch. So go for me and I saw. Miltana would sit up a le could go a party ma. Get a party could go at a small. Hai kana ka ga puso e go hanna policy ya party ya ha o ka ga puso me o tlana ba se ba bone ka gore party ena e tlhike party tsang dintho ka bona letso yohle ka toka yohle go bane ntho e kholong that ke toka ke justice ka toka yohle ka ka nnete yohle taba yeo e fa se tshaba tshela taba yeo e fa ba se thutshela empa mo di taba di tsatama eng ka tsela yeo I'm telling you se tshaba seno tshepo e tla la hlea go sona ntate me hae la hlea go sona ka bakala few individuals iba mathata ntate wa iba mathata magolo ka le khotla le yo
0: ha ile mona o so le ka o so itukolotse committee na taba ya ho ya ho tseka hore mohlomo jwa le hotlo huwe ka pa ya ho latella hore ho tlo qeteletse huwe jwa le dikgethong entse le taba e tla no we o ile latella ha o so le ka thoko committee ntso bona le ntho hloka hala
2: se tsaba sa mabidi a fotse tsenga tanda tsa tsa me bona taba sona bo ma batwe ma a ke kwa ba ile mbona dikotsa le khotla le dimba le khotla me ma batwa ona ke nana ana le tokelo a o tseba gona ha o ke tsena ba hloka ba sebetse kwa a ke kwa ba yes
0: tsaka jwa lontso tshogelo fela ndate shao ka motsotso fela re fitisa mabengele
3: Mwana tuwe hantle ntwe ya hawe ya ore na kweka ufela ashwala ni swara udula utuwa la pe mwota maya uwe ya ditugoponkwa wabalo batana li hao kutia usina chale te uchonne ulicha
4: hey hoku hawane le nanda wadza wa yena msabili gili zama ya izula ni click
3: kukwa wang haula mkhoji banamo upelo wabu liti ya tingate imbebe utiba kamu giyano ono osebedisi wangu tibela HIV wabijuan lena kapafe usendralo
4: Lena kapafe ke enraging two o sa tla ga tlala ka ntho tse re sa ditsebeng
3: ke itsela na kapafe ke moriana o sebediswang ho thibela HIV ka mogo wa ente o ente hang ka mogo di tseletseng e hlile e thusa batho ba tlokotseng ya tshwaetso jwalo ka wena tje batho bana ba sa go ba le mahae ba dulang ba matha ditoropong mona e tla o thusa nthwene o tlameha ho etse ba
4: hona ke thwako rwale o bolela jwa empa kwano wa bolela le go motho ka boja naeza bana go di tseletseng ka ofela Yarr! Ana wata motuluite.
5: Lena kapave. Mokwa wa mocha wa utibela HIV. Isi relate. Sebabu ya mobahawu. Kala len kajimu. Pediso ya HIV ekala katide. Mula itauna. Utlise tuwa kile kala labo pi.
0: Mamedi mesotu ke rubo mpele gifitla manuhuru ya boru bedi mametzi PCFM. Nalolila kila ditaba libitua sifufulu ngezo la pele gibisa na le ndade tabo shao. Ndade shao kia kwa la pele. Boemong bona bo rileng ho bona momedi mong a ka batla ho tsiba hore na hantle di kgohlano tsena tse teng ka hare ho BDF hantle di ka tsela se bopeo se feng ke kgola mohlomong o go refe hore na ke ba feng mohlomong ha re sheba jolo di committee tsena ba o ileng hore mohlomong o ka re bona ba batla se itseng ha ba bang bana ka le hlakoreng lane ba batla se itseng ba o batse ba
2: ya funda te bo batla se boka wa go handa twa
0: la nyamela mono o go iko ipeta hapena
2: ke re ke bonolo ka bo ya nnete bo holo ba mabidi e fo ba ta se bo ka nda ne o tapakelwa ke taba mabato wa go bona mabato a re mkhutle mana ka bo ya batho bona ba re ndi mo motho ntso tsa madi mpatsi mono mzo manela a ke go a bona me o fa for di thota mabidi e fo tokelo a bona ene tokelo e kgolo ka fitse ya hore o ba ise seboke e tla be le tshebetso e kgolo ntate ka fa e tla be le ntwentle ya gore mabidi efe ke ba ke kgethela gona ba tsamaya kapo ba tlhoka go etelelwa ke be ke bomang taba eo ntate ke taba e kgolo because ke re setšhaba senana se tla tshepela BDF go ya pusong mme se tlhoka se tshepele BDF ya pusong jalo se shebile pona letso e teng ka ga BDF se shebile toka e teng ka ga BDF se shebile nnete eo BDF e sebetsang ditaba kafa e tshwara ditaba ka tsona mme ha dintho tsena di ba teng kaofela setšhaba se jalo se ba le tshepo go party ya rona data BDF go se tlaisa BDF ka ga puso eo sebetsa ditaba ka nnete yohle ka pona letso yohle a ke go a bona ka tshepo yohle eo se tlabe se itsile party a ke go a bona e jalo motsamedi
0: fela jale a go re fe mohlomong ka golwana ena eo jwale che lhausa ke nyeletse moeta pele bona ke a tseba ha ke tsebina yena o kana wa batla ho mo ntsha mo hlomo ditabeng tsena eo ho bona halang jwale ele isa ile gahlanong jwalo le taba ena wa bontsha hore tshaba ka capacity tshaba se seholo sa BDF se la ka letsa hore taba ena e tsahale ho wedi gedong fela o bona bothata bo le ho ka lehlakoreng le feng ha go le holo
2: wa tloa ngwane so mo khona ke reng haibe go biti se di divided meaning lehlakore le leng le sitwa wa amoela ka policy ka gore go dumelwa no go huwe mane mo badife ma-BDF a tlhokang go a iketsetsa tšhato ya bona kapo kgetho ya bone a ke go a bona mme lehlakore le jalo kapo mahlakore a jalo motho o sitwa le o kena go tsona a kalokalo but nnete e salang e phelang tate ke gore setšhaba sa ma-BDF se tlhoka go ya dikgethong batho ba batlang go sitisa kapo lehlakore le na le e kang le batla go sitisa go ue dikgethong ke batho ba o setšhaba se ba tseba se ba boneng ka dilemo leng mme kore ga se le ntho e le patuwe setšhaba se ka iketsetsa kgetho ya sona se ka iketsetsa mo rona sona se tlhokang date wa mme go salang go phela date no ne ke go salang go phela date kore ma-BDF a batla ba dikgethong date ke phetho dito ga ke tota ke kolline ebibidi a le gore enwa dienwa dienwa ga ke go wa bona ebile gagolo ge sa ba uetsa ga re tlotla re kena radio motlhomong bua mabitso a batho ke go a bona yes
0: okay jale o kare dikgotlhano tsena di se di amme legotla jwang kapa di ama legotla jwang mo thating o
2: wa tseba ntho e kgolong date tshepo ke ntho a peleng date eo e fang setšhaba ke go a bona mme ga setšhaba se ka tlhoka tshepo tshepo eo di ama legotla gobane setšhaba se anyagang ke go a bona ma-BDF a anyagang ma ipotsa gona e fela go nepaetse ebe re ntse re le moo kapo jwa ke go a bona setšhaba se dutseng mo le se seng se batlang go phamelwana ke sona se tla nyagang ke go a bona mme ga senyagang re tla ba le mathata mme ga re tlhoke go ba le mathata anong date wa re tlhoka re sebetse ditaba maemong a nana ge di sebetsa ka nnete ge di sebetsa ka ponaletso di tsebe go diretsetse kgotso ya moswelelela ka moso mme kgotso ya moswelelela e tla ba teng fela ga seboka se di teng gobane motho a tla tlhotse sebokeng o tlhotse o tla ba kwatelang a tlhotse tšhaba tlabe se bontshite go a go tlhotse akere ga ke bone makgabane ya gago mme ga go tlhotse ka mo ge tlhoka o re thitse fela mo itseng empa mo na teng ga go tlhoke mme kgotso ntate kapo tšhagololo ya mantlha o tsena tsotlhe kao fela gona o ka ua kwana ga ua kwana ke seboka
0: fela ke a gona na ke taba ya molao kapa motlhomo jalo go tshwana le maemo kapa tsamaiso tse di ntse itseng tseo le boseng le bona di sa nepagala tseo jale di seng di le susumetsa gore goe mane dikgethong kapa lempa fela le ipatlela gore go latele molao
2: no ntho e kgolong date ke o latela molao le go utlwa morwago wa ditho ka ga legotla a ke go a bona mme go utlwa morwago wa ditho le go rona molao ore mo le gona ga re sheba re le batho re fumana gore ehlile solution e ntate ditabeng tsena kao fela kore re bona gore tšhaba sena se iswa dikgethong se o ikgethela
0: okay ya go qetela gona bile jena
2: ba bangwe motlhomo ba ka re seboka seturu mme seboka a seturu seboka ntate sa golo sa wa kgetha komiti a se turu jalo ka seboka se pharaletseng se gopeene mootang motlhomong le mongwe a ke re mo o tla diobsegi fela yes ga se turu seboka sa golo ga batho a na tla ipalamisa ga e be se ka ba teng a tla ipalamisa masodumone ba iokgetha komiti e ba e batlang
0: gona jale tsena ga re phethelang date shao komiti e ntseng e sebetsa go egolo ke feng qeto ka moga gore jale go qhalo e go ile wa etsega wa etsagala jwang bakeng sa gore lekgotla le ne le tswele pele go be le baeta pele
2: go na le ditho tse nne tse setseng kapo tse six ntho kang yona tse six tse setseng date go go fela go nne be le tshebetso for nako ena date wa ke re sa tsebe nna go fitlhelelane
0: ke ditho tse e leng gore di ne ntse di le teng le komiting yane e kgadueng
2: e ne tse di diteng
0: ga ona tse ntšha tse
2: okay
0: ke yona e leng gore ntse e sebetsa e le ya nakwana e bitswa gore ke ya nakwana kapo go bitsewa
2: hai a go editeng data ga tsebe ka nna ba jana kwana ka nna ba jaeng a ke le gona nne ga a re fatse injury le ga re ke data ke na kwa
0: e ya ndate
2: u ya lo mokanisi
0: okay a ndate ndate show na kwa gona ke ya bona ke le e fedile ge le buile puisana wa gona le wena ga tlabela go buisana hape lona na konyetlang ndate
2: eh jo go le e re sa bua ndate
0: eh
2: we le wa tsama matati a mabedi a magago motho a o le ntse o le ka hae ka botshabetse ka mana gedi wa PC ha ke e baba
0: eh
2: eh gedi wa PC ha ke le bana ke tsatsi la bobedi ke le botshabetse mana tato wa
0: mm
2: gedi wa PC ha e yo go tswala re ile ntato wa
0: ke bo sontso se bitsona le bona botshata bono ka botshabela ka mono ntho ditlalo ka haufinya
2: yes ka nete se ke tanya go pora ya go pagala ntate
0: e ya ntate
2: Shabonis.
0: Kilobile ntate Shao mameliki ntate Thabo Shao yena o hla hajolo ka hare ho BDF Basotho Development Front ene re bisana jolo lena ka maemo a mogaugao a gena nka go le gotla lena le letsha le ho sobe lena go e kae le thehilo le ho bona halang ho ena di gotlano me re o file jolo le phatlalatso ya ka jeno ke tsuleng ka jeno lena ya le gotla jwale mona mo hlalosang maemo ana a genang le ho rena jwale ka mora gore ba bone lengolo la ntate Shao bona ile committee ba re me jwale ba hlalosa gore sibuhudi ile nyana ntate Shao mona ba re jwale ntlhakemo ya le gotla tabeng eno ke gore ofisi ya sibuhudi ke engwe ya ofisi tse ileng tsa ginwa tshebetsong ya tsona me ka hona mongodi wa lengolo leo ile ntate Shao ine se se sibuhudi sa le gotla BDF enka taba ena e se iphethetswe me ke ke ya fana ke loka tlhaloso mapi le batho ka bomong ba neng ba tshwere jalo di office ke ona ka go lwana yongwe ya lengolo lena le lo lokolotsong ka jelo lena ke hoga ya bogobedi di mahloho me re tlo hatela pele ka ditaba tseding tse hore o tshwaretseng tsona ba ne dingata tsaitseng letsatsi lena la letsatsi lena re go mathela jolo ka mane ka hamatala hona le se a duma seleng go tshile sa itsa hala mono sa bona hala jolo le ho magangang ditaba tse bohloko tse sa jiseng ditheolang tse e leng go di sisimo sa lepelo re tlo kena jolo go tsona re ke go utlwe ditaba tsa mogao gao ke motsotso re fola tsile ho gaina ya bogobedi wa metsi PCFM na no lena le bitso ka hore ke se hlohlolong ere he re tle re bela hape re fetela ka mona ka babenkileng ka mogao mono re tle re hatela pele
6: le re mo tsitsang khone go duma seru le rive le botlhabothe dia mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Malatana High School di tlhopatsa le dia mema toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjiko di bili tsa letsatsi ke tlhopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba motshepu ha MC e tla ba batela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: Mabelo a Peace FM re ntse hatela pele ka lenaneo la hao, mme lenaneo lona ke la sehlohlolong. Jwale he, mokgahlelo ona re le ba horeng ya borobong ka ona. Mabelo tla hlokomela ho latela maemo a morao tjena moo jwale naha e seng e jele boya. Motho o lokela ho sebedisa mekgwa yohle ho itshireletsa le ba lelapa la hae kgahlanong le ntho tsohle tse mpe. Re shebile ditaba tse tsa tlolo ya molao tse ka mo etsahallang. Thepa ya hao e lokela ho sireletseha ka hohle-hohle. Ke bontshe hore batho ba bangata kapa batho ba bang ba reka dithunya ho itshireletsa le malapa a bona. Ha ba bang ba rua dintja e leng seo tla hlokomela hore ke tlwaelo ya batho ba bangata kapa ke seo boholo ba batho re se fihlelang. Le ha o le jwalo hodima tsena tsohle, boikarabello ke ntho ya pele ebile e le ya bohlokwa. Hobane ha o na le sethunya, o lokela ho ba le sona ka molao, o be le mangolo a sona le o tseba hore na se sebediswa jwang maemong afe. Ha o na le security, batho bana ba tshireletso, o lokela ho sebedisa ba nang le mangolo ba dumeletsweng ka molao. Mme ha o rua dintja, o lokela ho netefatsa hore di hlokomelehile ka thata, hore di se lome batho fela tjena. Ho sa le jwalo, re hlokometse ka ketsahalo e bileng ha matala maobane moo dintja tsa moahi wa teng di lommeng ngwana ya neng a ile lapeng leo. Mabedi wa PCP mo hlophile ke hona ho buisana le morena wa sebaka seo hore beya leseding ka ditaba tsena le hore na maemo ke afe motsotsong ona. Ke bontshe hore lenanong la setlhonong re na le morena wa Matala, yena ke Mofumahadi Makatlo Matala. Hela, Mofumahadi Matala, re o amohetse kwano People's Choice FM.
1: Ke a ntate.
0: O phetse hantle, mme?
1: Ke phetse hantle, ntate Tlhabang.
0: Re a phela, ha e se fela hore ke Maria wa bata, mme. Eya, mme. Mofumahadi, re utlwile ka bothata bo hlahileng sebakeng seo o se busang moo ha Matala, moo dintja di lommeng ngwana maobane. A ko re fe hore na ho tlileng ho etsahetseng ke ho fe maobane kapa ditaba tse ileng tsa fihla ho wena o le morena wa sebaka di re ke se etsahetseng ke dife?
1: Ke a leboha ntate, ke mmuso wa mamedi ba hao. Jwalo ka ntho nhlalositse, ke nna Makatlo Matala. Ntate Tshweu Petlane o fihlile ofising ya ka kajeno a nhlalosetsa hore ka nnete le yena ha a tsebe hore na o tla ho etsaetseng. Fela he, dintjanyana tsona di lomme ngwana. Ha a tsebe hore na ngwana o keteletsa kene jwang ka hara jarete ya hae, hobane jarete ya hae gate ya teng e bulwa ka remote. Empa he, se e leng taona tsena gore ngwana o sepetlele o lengwe ke dintja, mme ha a maemong a santle. Eya ntata.
0: Mme taba engwe o ketang ho e bontsha ke ena ya hore ho itswe maemo a ngwana mohlomong re ka ra ntse a hlobaetsa. Ke batla o ke go thusa. Na ke lekgetlo la pele ketsalo ya mofuta o e etsahala tikolong eo e alositseng?
1: Ha se lekgetlo la pele ka nnete. Ke a kgola ke ka Pherekgong kgweding ya pele monana. Ngwana ya ka wang dilemo le dishomi go la nna ya moloma ntja, empa le ha ne se ka tsela ena ya gona bale. Eya ntata.
0: Okay, mme ke batla o re thuse gore na hantle ho neng ho itsagale ke hofe ka ngwana yeo ya ileng a longwa ke ntja kapa ke dintja kgetlo la pele, le gore na mohlomong na dikgato tse neng di nkwe ka moka dintja tseo ke dife, e bang di ne di be teng na, le gore na go ne go etsagale jwang ka ngwana eo wa pele?
1: Ka ngwana wa pele ngwana o na feta o ne o tegatetswe mono ka dintho tsena tsa otlheng di devil fox. Yaba ngwana ga feta ntjanyana e tlaisa molomo mo lesobeng ya moloma, e ka re ne mo kentse leino fela tšhene se o moloma go ne go obe ya ba ngwana o isiwa ngakeng. Ka mora matsatsi a mane ka gola kapo ka letsatsi la botlhano ngwana a tlhokagale.
0: Yeah.
1: ha ngwana swa swa ka etse ka nnete di taba tsa jalo di lenetsa ya bo maponiseng ga etswa di-postmortem ga etswa dintho tsotlhe maponisa a etsa mosebetsi wa ona ka nnete ke tsho bana ee ntate
0: mme dintšha tseno e ne ntse e le tsa moai wa tikolo yona eno ya gago
1: e ne ntse e le dintšha tsona tse tshwanang tsa ntate petlane
0: o e ne ntse e le tsona tsa motho ya tshwanang
1: eya ntate
0: jale ke batla o kore thuse mona pele re ya dipotsong tse dingwe mofumahadi gore na ka mora ketsagalo ena jale e ileng ya nyarosa o le morena o ile wa etsa jwang le setšhaba sa o tikolong eo e ntse e le motlhomong go tlhokomedisa baagi gore dintšha di botlhokwa di a thusa fela jale di ka ba kotsi ka nako e nngwe ga gola go swetsa ditšaba tseno ke dikgato di feng jale tseo le morena o ileng wa dinka le setšhaba sa gago jale le ke le buisane le ke le lokise maemo ao
1: o la lokisa terata ya gae a teratela ka mokgwa o mongwe ee ntate
0: mofumadi ke mona jale tabaki ena e se e etsagetse mme e nngwe ya ditaba tse buang ke o kapa tseo geng re di utlwe di bolelwa gangata ke gore ga o na le dintšha tlhokomela gore dintšha tseo o di ruetse gore di thibele botlodi ba molao bo ka etsagalang ga gago o boetse o di ruetse gore o se iphumane jale o tlasetswe ntho tsotlhe di etsagetse jale ke batla gore na ke mona gothe ga o rua dintšha o be o netefatse gore o ba matlho a ntšhotsho ka nako e yotlhe o ba le responsibility you take a responsibility boikarabelelo ba o netefatsa gore at all times nako e yotlhe di keke tsa hlahisa motho ya senang molato kotsi jale ke re na taba ena e reng go wena mme dintšha boemong bo bongwe moamedi a tla kise gore ga re thagise mongadi petlane gere ntšha ke ntho e tsang lerata ke ya pele o etsa jwang kgato eo eng kang ke fe ga o se utlwa gore jwale ntšha tsena jwale tsela ya o seseng di etsa lerata ka yona go na le ntho e tsagalang what ke megato e feng e o lokelang go entsa o eng ka ke ya pele re thuse mme ke se ka o imetsa ka dipotso araba yo o sa e araba ke tla gokela go yona e ke re re bolelelwa ka metla gore ke kgutsufatse ore dintšha o lokela o nke boikarabelelo botlhe go netefatsa gore le ga o di ruetse gore di o sireletse jalo empa ga o kala utlwa lerata la ntšha e ya o ruta gore go na le ntho e tsagalang mme o tlameya go nka kgato o bona ona go e tsagala jang jale ke na boemong bona ba o jale batho like here mo o bonalang go diebue go nkwa kgato o reng tabeng eo
1: e diebue go nkwa
0: kgato ntšha ke beya tsa kala tsa ba tsa loma motho a ba fumane se di batla di ga ba di se di entse kotsi e kgolo e be ko gana di tla utlwiwa ga batho ba tlo ba tlakante ba re ela bona
1: ka nnete ga ke tsenang jang ena tsa o dine di entse lerata le ngwana a na entse lerata le le ka empantate petlane o tlhalositse a na le ka morao ka morantlo a sa etsa mesebetsi ya ga ya letsatsi le letsatsi ke a gola ore ke lona lebaka le ntse gore a die go utlwa ya ntate
0: jale ke mona fe ditaba di se di etsagetse o fitlhela gona jale tsena dikgato tse seng di se di etsaetse ka dintšha tseo ke di fe e bang di le teng
1: dintšanyana di bolaole ee ya ntate
0: mamedi wa peace FM wa ikutlwela gore na mofumagadi mma Katleho Matala o reng ka ditaba tsena tse etsaetse mamedi a tla utlwisise lekanyana o na le potso go wena fela ke ne ke re moamedi a tla kwisa go mona ga re thagise motho re mpa re bua ka ke tsa halo etsa etse le hore na mfumadi makatlego ke go na molaetsa ya le o fanwang ke diketsa halo tsena go kike ofe gore ga mantso a mangena thuto yeo ya le gelokelang ho ba le yona ga le tsaba sa basotho ke ife gona batho ba go ileng dintjanyana
2: mohlomong dintja tse di bolailwe ka tsela ya mofuta ofeng hape le gore na di ile tsa bolawa ka sutsumetso ya jwang ya mang ke gore ka re utlwile le gore mohlomong sepolesa se ile sa fitlha nae e ne le taelo e tswang go sepolesa go ya ka mo fumane jolo ditlaleo kapa mohlomong monga dintja ke ena a entseng qeto e ya go di bolaya
1: ke monga tsona entseng qeto gore a di bolaye ke nnete ke dumelele ka tshutsumetso ya sepolesa bane le pele di fitlha ka nnete o na bontsha a ka nnete ga nna ke a mo bona ke utlwa ga ke bolelela jole ga ke utlwile fela gore ke dimololome botlhogong mona sefatlhong jole tse ga ke a mo bone
0: kore ke letswalo la gore le ga o le mofumadi jwa le mma ka nnete ke utlwa ke sitwa le gore ke o bona ngwanenwa e le gone o ka nna lela o sa ke na le monyako jale o na le potsone ke ile ka go botsa yona mona mofumadi ka rena molaetsa jwale o ka o lebisang go barui ba dintja o kenyeletsa le nna ke ofe ga e le mo o bonala gore moga o tsena jwale dintjanyana di bonala di tswile mmui go bolaya batho mme ga se ketsalo ya pele jalo ka go bontshitse re ka bale ga sheba le gore le bo Aforika Borwa mane tsena tse ono thoana ana
2: dibitswapitbull
0: pikbull he di le ne tsa itjella bo batho boemo ba bone di be di jebeng ba tsona jwale ke re na molaetsa o ka o isang go setšhaba ke ofe mme o rona
1: gore ka nnetse le ga go ntse re teratetse ka thata ga kalo majareteng a rona e ka re le tsone di ka dula di fasitswe ka nnete le ga o ntse o teratetse ka thata e be gape di a faswa ka mogo o thata le teng
0: Mwambiru wa PCFM, kimu fumadi makato matala, iyo mwena waka manika matala. Jwale, mwana kikibatla rebuweng, kabu ele zisi kahota takisa moto. Horena, diruwe kibatu waba ngata, le manu mwoki pelandi ngata di nchanya na mfumadi matala. Kikibe kisitu kishlu kena kana kuyungwe, elo wani disleti lebo hale. Gore ba ba tlame go ba ba ke kenywe ka tlung nke ke ka tsama ka maoto gore mo nomo ke phelang teng dingata dintjanyana tsenaka ba di bolai letsaka ka lhlonolo ba di bolai di tsoka dietsa tsietsi ba di fa chief jwale ke re batwana ba di go ile jale mo mamedi a fane ka molaetsa wa hae gore a tshwaele a sa thagise motho dinomoro tsa 21219956 le plus 2666 plus 2665956 ka pa etse WhatsApp ho 6200 9956 jale re tla be se re mo dipotso ya le di le bang ho mme makatleo ya ka nna a tswa ntsa mametse se ya le moya sa hae mono re tle re khutlele ho yena a tlo di agaba fela jale thaselo ya gona ke gore mme makatlo jwale basotho re e letsaneng re tentshaneng tsheya a go lokile re etse jwang re tla o mamelela re tla o vetsa re tla o ngwalela dipotso mamelo wa Peace FM ke mme makatlo matala eno mogena wa kamane ka ga matala jwale mo e bang o ka ba le dipotso jolo ka ke bona megala e sentse le teng mogalekanyane ke tla go tsela wena dumela se e dade
3: ntate mahaila
0: ntate mahaila
3: ha ke tso ke tsala se se tsena ke re shebe morero
0: e anda
3: ma morero ine lo fi le ra wa ra jolo kao ke gile taba ena.

0: yona e bontsha e le motho e a na le boikwatlhalo ka ditaba tseo ke ditaba tsa rona go etsaetse jwanelo ka o le gore ga re thagise motho fela dintša gore na di tla tsela go kapo kate di file di tla etsa lerata le bontshang go jale di etsang pe e sa tlwaelegang. Jale ke a gola nka o qetela keo gore nna jale barui ba dintša re ka go koba ditaba tse tshwanang re ka etsang jwa mme ko utlwile ka ga mofumadi o la sa a supile tsela gore ae e ka re le ga e ba re kwetse ka thata dintša tseo tsa rona re nne re di fase gona ka moo ka mating bale go utlwa ditlhaloso tse ngata tsa gona ngwana go etsaediwang go a qetelele dintša di mo fitlhen mme nthena jalo ka kere monga tsona o sa bontsitse boikwatlhale ke se kare botlhe ba go ileng dintša ba ka nka dikgato tsa gore kepa ya gago o se ka ba ba le ka tsela efe kapa efe e ka kenakenamang le ditokelo tsa setšhaba tse dikologong yo o phelang go sona ka nnete ke a leboa sone.
1: Lebile haholo ntate Mohaila 2129956 le plus 2665 9956 dinomoro tse o ka kenang ka tsona jale ga ukwa gore na wena o reng a o tshwaela ditabeng tsena moamedi kgotso ntate ntate ola nyamela ga ore ke ntate ya ba wa nyamela
2: hangata ntho eo ke e tsebang dintšanyana tseo thweng tsena ešedi a loma hangata o ntse onte nso o di akere
1: ke teng mongaka eya mongaka ke teng
2: oke ntate ke ne kutlwa ke sa utlwe ka go nna ke a utlwana te fela ke re hangata dintšanyana tseo thweng tsena ešedi ke ntšanyana tse lomang mokgwa wa tsona ešile ga di etse legata ešile ga di etse legata go handatwa ehlile dintšanyana ka tsela eno fela ge ke ntse ke bona go motlokwa eno taba ena ga ya motshwara gantse ntate gobane mofuta ono wa dintšanyana ke bone ka e kara ke tsena tse o thweng kapa ke ntho tse o thweng ke di bohaski ke tsena tse kareng diphokojwanyana tsenana fela ge mokgwa teng ntšanyana tse o thweng di a loma mokgwa teng ga di lata motho e ka bogola gangwe gatlolela le leng teng ga e tlwa ešie ke o tla e those ehle ga di loma motho ke tla moloma dithodile ko ga di etse legata
1: eyandate
2: jale ke a kgola e nngwe ya dintho e ntse le gore gangata basotho re na le tsela yane re etsang dintša ka teng gore dikoro fela ge e nngwe nna cheke le motho a buang dintša ntsanyana gangata late sodi ntsanyana ga e se tseba madi a motho etlhile o tsele ntsanyana eno ehledi ba tlhaa gagolo kore ke tlore ya le mantswe ana mofumadi gore e se ka bagoi ba dintša ga e ba re ithutile ge bone e be ntša enana di tla faswa di faswe ntate kore ga e ba o dumola le monana lebanta ga o le bone gante mmule ka phekoloko mola le mona
1: eyandate
2: ke a leboa ntate
1: ke lebile golo mongaka 2129956 le plus 2665 9956 moamedi kgotsotlhe ke ntate mang o kae ntate
3: ntate mohano kama
1: ntate mohano
3: atlhe ntate ka nnete ntate sodi nna nne kere ntšanyana ga e se e loma e le ka ya loma motho ga nngwe e tla loma batho
1: mehlae e ntate
3: ntšanyana ya mofuta o e tlameye ebile e le gopo ga e bagodu mo ono ga bo yona o tegatetswe ka tsela efe kapa efe ga fela o le motho a tsebang go ga o phele o le mong bakengseno o ka etsala phoso ya gore ngwana a tlhae kapo motho a tlhae and-e o tseba gante o le monga ena gore ntšanyana ena eka ya kopana le motho ya monoma ntšanyana e jalo ga e tlwe go
1: fon
3: fela ga o sa e fasa o lebeleletse tsona tse e kang tsona tse gobane o tla bo swantse o tseba gore ntšanyana ena e ya loma and-e madi a motho ntšanyana ga e la yaka ya utlwa ga nngwe jwangapauwang ga e

0: fela e hopola madi a.
1: Ke ya mngaka.
0: E ya ntate ga ne di wa le nna ga ne di gile mba dire. Ga ne di ntate o tla me ye a etse tsela so ke tsa o ga bona gore. Ja ja ga tsela tsa e tshedi ya di go. Ta ha e ba ho. Ho go hona di go bola ba ba ba no ba bo.
1: A hona ga le tsena ka o fela ha tsona di bola uwe ka jeno.
0: O di bola uwe ka jeno.
1: E ya ntate o la nka di khato tsa o ga batlenga ka e bola ya ndinja tseno di bola uwe ka o fela o ba ntjwa le ne se khato la pele. Di a mea ke tsalo nya mofuta uno mmele wana ke le tsena ke bona le molaetsa wa motswadi wa ngwana a ileng a bolawa ke tsona dintsha tseno kgetlo la pele.
0: Eh anda.
1: Ke a le ba mongaka.
0: A
1: ke nda te mo amilwa Peace FM re ntse re hatela pele ka lena le la haula. Nalo ke la sotlolong e me ngata mehala. Dumela.
2: Dumela ndabe.
1: Ke ntate ba ngoka e.
2: Ke la reng zwana manga bona ditsa.
1: Eh ndate.
2: Ka nnete ba ena di jangana be mba di ja ha o ka ba hota ha ba ntjangana ya o luma ya go fita feeling ka ba wa water o ba go tlhoko bona bo tshabea
1: enda
2: o je bile go jela ka mba ya o luma ya o bulaya ke mba sa e phasa sa e tlhoko be ntjangana di a hlokomela ntjangana tsena di jangana ya tsena na mshenya ka je kulini ha tsana me tsenga pele mali mone di dame di bo di kata di pofo
1: enda
2: ke a tsena ba duma ba tlhano
1: ke mamedi mwa
2: Yeah, these are the early early holy as for one that I give him back on.
1: Yeah,
2: she said, you call a lesson. Put the logic on the Aluma Capona. I didn't do any kind of building like it's much attack. You know, I'm not going to go on a pony in the booty.
1: Yeah,
2: Caliban Daddy,
1: Calibamanga, Morgan Canyon, I want him at the Mela. I guess, hey,
3: Daddy. Manjero, I guess.
1: Daddy Mansignani.
3: Wa tsena ke thabile ntate Suri ha gukwa o re o le shekile
1: e ntate
3: o ba o bane o tsebela ana ka difasa ni se di dikotsi go ye
1: e yana
3: ha ha se ya ga ga gwa madi o di fasa o no ha ile taka ne nning ha lo di fepa ka fo mo phim ga lo di fepa ne di tlo mo no wa ni se di tsaetse madi ka ha ye wa lo ntate se di shoka go di so di tlose wane se di dikotsi
1: e yanda
3: ke tshoke tse banga ho lo bana ke ntse di pitseng le yona la go dilele ke mo di sana di tuletse mo di bo jwa lo ka di pulela ke hla go ke mo di sana e se di se ga di di wa lo di kotsi bona bona bo haisa ya go go bela ntate se tsala ke ka dite fela ha di tshosite tsa fa le fafi
1: nda re mantsunga ding tsanya na ke tshaba ha botlhoko ke ne ke tshomona mabane ke re ke tsiba ntle gore ke ile ka ba ka gobega ka lebaka la dintsanyana tse kgolo ntate kore le a tseba gore ke dike besio mona sealemoe nako e telele gagolo ba bangwe ba sa tsebe nago e tsala yang ke le sepetlele ka baka la
3: dintsanyanamme
1: tseno mong a tsona o ne a difasitse a ke tlo bua le bitso la gae ebile le motho ke mo tlwaetseng gagolo yampaga fela a sa lesiwa tsamaile ya ba moena gae wa fitlha ena wa difasolola ke a bola taba peleng le gore na nna ke sele ke fatsitse dintjanyana tsa ka ga o thwe dintjanyana motho sepetlele jwang ka leta le mantsho
3: ee ke ntho e kotsi ntateng seodi enono
1: keana ke go ile ke a e tshaba
3: kannete
1: ke le o ile tate mantshonyana
3: kakedate
1: ka nale mamedie mongwe na ge ka o opotse gore ke a ikapela morena lekanyana ke dutse ke nkile siclif ya ka e kadile ka August ya fela ka May wa le mo se hlahlamang ka baka la dintjanyana ke tsa ba ntjanyana la o le jalo he ha ke tsena melaetsa eno ha o e sheba ere o tlo e balla mofumadi se re mmeile moyeng kapa o ba ntjele ha o mametse hona jalo ha o na le potso ke maikutlo a Basotho ha o na le potso le lengwe amen
4: ka mona ka ho WhatsApp maikutlo ke ntate le tshoga ka qwading o re bohlokwa ke hore motho ha o le mori wa dintja jolo ka nna phedisa dintja go pong tse hlahlojwang boemo na go yohle ho be jolo le tlhokomediso bakeng sa ba itile ba feta ka tsela ho feta mono maikutlo a mang ke ana mona hore ke ne ke le lekisi ke dintja tsa mahaisane mona ya ba ha a hlokomediswa ka boemo bo a re yena ntja tsa hae ha di lome re na le bahaisane ba ikgogomosang ho ke maikutlo mona ha itlhalosa lebitso e re re tle re mofete khotso ndate Saudi taba eno ke bone Facebook gore ene le taba e sheba halang e ke o nyamela jwale ha ntse e kena kwa nna
1: mo
4: wa nyamela ke dina gore ene le taba e bohloko e sheba halang le bohloko gore ke ipotsa fela pain ye u batswa di bangwana ye u ba iutlwang hona ke negligence mo nga dintsha e ka re a ka nkelwa dikgato tse boima tsa molao o tla tshabisa jwalo ba bang ho wa mfuta ono wa dintsha ka ga motse hobane ena ke sho wa tseba na pretty bono ba dintsha bo go tsiha kae ke mametse le ditaba tsa mofumahadi a se ke utlwa e hana utopa ke ntse ya masego west o feta mono e re ona re tle go feta so di ona ka bo e
1: Bundati
4: dumelang hele ntho e bohloko ha kalo ke a hopola sori ha di ne di ulomme ke mamzi ka ka mngwasa aubana haika ba medi ba se ba lebetse hore dinja di ruetswe mashuru wa botsa hore haika ba medi ba se ba lebetse tshe hore dinja di ruetswe jalo mashuru hore ka nnete le nna ke a ananela qeto yeo ya monga dintsha ya go di bolaya le gore ngwana yeo a mpe a fole banna mashudu a re fetotse jwalo be bimba malapa dira tsa setšhaba ke mosotho eke
1: ditabeng tsena ga o sobe le potso e yang go mofumagadi ga e ba o mametse ga o sobe le potso e yang go mofumagadi fela he e re re boele o tlatla o e qetela re boele re nke ka mona ka mogaleng ka mona mamedi kgotsa a monate o tswile jwang tinto
5: dade koa ke a tshwanyane a ntse ke bua jena ke buile bontate mme ke nagana ditswetse mamogoile a kgona ga ke ntse go bong gobane ke ithutile boemo wa yona kore nako yo sofe ga kala e gobola fele ke a tseba go na le motho ya fetang kapo ya ke nang ke a tseba o a kena ya fetang ke a utlwa oa ko nako ena ka go fele ke a kwa batho ba mmakalela ga e gobola fela ke tlameya go tsela ka ntle kore le batho ba ka nna bampolaa gobane ga nke a e gobola fela ke tlameya tlhaa ka ntle
1: nna bamphaseditse yona ka mafeneta
5: ba o faseditsena ka mafeneta ka mafeneta
1: ba efa mafeneta yaba ya ile a nyamela dikgwedi tse ka banthago ke sa tsebe mo ileng gona teng ga e tla ya tlaile chefo e se e kgathetse e ba iphelela gona e nengkwe ke mang gobane motho o mole montintwana o na go batla ntša eno ga ba fetega ka mono he ntšha ena o ipotsena ga motho o mole mong a go batla ntša fela o ye go ile e le nngwe na gobane
5: ee yaka e nengkwe mona e ntle ka mokgwa makatsang ke batho bane ba tlwaetse mone ka baka tsega motho a nkileng ke ena ke motho a e tlwaetseng ka e batla ka baka fitlha kolo kona ba tsebang date e sodi ka baka fa motho molaetsa go ba jetse motho ena a e kgotise mme a e kgotisa e tlhe a e fitlhe mafeneta o a e fitlha mone a fitlhe a iso bane ne kere ke batla lekoko la yona kapo masapo a yona yaka e fitlha mone a fitlha e otile ka bona go e file chefo ka mowa bantsatsi ebe swaka kake one tlhompetse go kgotiseng jaaka ga o ne o iutswitse a boela ka fua mago a mang a mfa e nngwe e ne loma bana ba ka fela le go ga o ne ka sia koloing e ne ke ba ba ya le go e ne ke ba ba fitlha koloing ke ne sa tse botswa ka gaitile a be e gaotse jale e ne ke e goileng ke tsaba re ya ke go go ke ke ha le traga e go hula mona ndate e lo mang go tsena ke la bona go kutaka polo e ntse lo mang traga le tsepetse mabidi a go hlimo tsela ke tsebe wa ne ya nthusa wa ne mfamula e ka go utlo go tlhokwa ka kang a se ke phela tsinna go nye kotse u ga motho sa go kota menyapo ke ke di tlhela na mamkhredi ha ha sa re mamkhredi ke bona ka ka ke double brigadier
1: ntate
5: hai yo re budu a ke tshile o fela le mbulela ntse na fela ke tla me ka ke tani ye ti nya ke le mola le mona ye ti nya go go ile ga le ga bole thata o le hula nkoloi
1: ntate
5: ane di utlwa ke tshile o ntate ke ya le wa ka ne tlile na se ye bona ngwane wa fole ka ne di dadimo di mo fodise re mo tse mo khoko motswadi ke bo tle ka ofela ka nete ya ke thabele seno mpane di jo na thabo ya mashodi ba ba ka patela ba ka nkelang ka ke ka itsireletsa empa ka nete re mo kopela pholo da di mo di mapamisetso la hae ka nete ke le bontate
1: re le buile tinto e mo sa le teng mo medika bona
4: mo medi dumela
6: ngwanes
4: dadi
6: a tsela ke di ikao ke tsala ha le di
4: e
6: le ka le mo se se mona na nka se ke e rata ka di bula tsa ra ke ra go na ho lo mo yo sto lo mo na ho na se a ba e ba tla ra mo na ke ntse ma ke re ja e tlhulang tate e fihla e ja di go tsa motho ka mane gore e po e le go tsela e la e bila se se
4: 50 e se 50
6: e ja tla mo dielo ke ne ke la le mo tse ma shuma ga be di ho hang o sa mo go kopang ke ke mo a tsena no ga ntene ga mo yale ha o ka tla phofolo o tlamela ho hlokomela haholo, haholo le ena e bitswang Nyalase. O tla hla kotsi. Ke ke sa e tsita a tsweke. Yes, e ka o ke na le halidi. Yo a bona a le kina le motsega, ke re ke lo ga ntse na ho ntsa mo. A ne o e tswa ga. Ke le go tsenga ka le ka. E gile le mo ya ba ente bula tsena tse di tsela.
4: He.
6: A ke tsie tse mai ja ne ha ona ta. Le ke tla no wa pata la 2000.
4: He.
6: Ai. Ye ntsa bo da go tse ke go phofolo. Ha ona le tsona ha go e di tsanya la. O tla tsama le hlokomela ka thata. Mo dwe mo ga mo se mona. Ore. O la tshe sikulwe a hai. O tla gankana o tla mona ba tike ba ne ba bana ri lukove ga ba. O tlo tla ba tla tsira tsala pe mona go bana ke tswadisi ya rona.
4: Ke
6: le mo tlo ngira e di e bolela. Re a bona popo ka ke tla go o le go hlokometse na go yo tle ka ofe.
4: E ya nda.
6: That is one must not do.
4: Le wile that is one. O di metsotso e mashume a mabedi le metso e medi pele re fihla mane horeng ya bo robong ba metsi PCFM nalo le la biso ka hore ke sehlohlolong re tse re shebile jolo ditaba tsena tsa mogao ga o tsetsentseng ka mane ka ha matala tse se simosang jolo re tsega amohela maikutlo nomoro a mohala ke 2121 9956 2121 9956 sentsa le teng mo medical clinic mo medi dumela
7: ya dora hoza
4: khotso ndati
7: Adema zile mutana.
4: Dadi masilo.
7: Dadwa. Dadwa ga ga me zeta wa se ke popo. Ile go ha fela ha mwana a ntse a pi. O bana ana la se se go pelo go ne re sa se tsiba bona. A ka sa ha ka ya ka tsana le. Ke ga mo di mo gela a ka bana ka se go tsoa mo. A le mo.
8: la ha go poe le ding tate le tshogolo a hlalosa mono go no tshekela hangata le hangata o go ntse le maemong ane baitseng ha go go ihle e ka e ka na tswa ga ka pa ya gina jolo nyala si jwalo
9: mme ke wa o be a fatse a o sheba re tata re bala molaetsa mona wa motswadi e mong yo ya ne o ngwana ha ile ngala hlaelwa ke bophelo pele ona le bakeng le sebakeng se tshwana mme ke hopola go o bale
8: ka bo ba le mmpeleng ntate o tsebo ke na ho ke tle ke bone ka pele ka potlako fela okay ke motswadi wa ngwana e ileng a amehela kgetlong la ane la pele wa hopola mo fumadula a mata ba ina ho na le monyele ho go ila dilatsa moloma mona le tsohong me ka mora matsatsi ye uya a fellwa ke bophelo jwale maikutlo a hemona o re mantswe a ka ho ntate Petlane kana go eno ka mogale fula ngwana ka ibile hore ntate Petlane le me Teboho ke kopale fu la karabo ibile ho qetela me o re o la ha jolo le gako empa kotsi eating ka pa kotsi jolo eating hape hona jolo tsena e tshwana ke maikutlo a ka mona ka ho WhatsApp yo ga moetsi mo go ke se o ileng go ila se bua kana go ene go mpebe ke la go qetela ka pa le fule ya ngwana eno karabo ni bona hai iba mpebe ke la go qetela fela jwa le hore impa go le hona jwa le tsena ke mona ho itsala taba e tshwana ke ditaba tse bohloko tsena tse o ileng go jwa le hle di etsa hetse se bakeng se jwalo ke ditaba tse bohloko maikutlo a sisimo sa metso tsona jole le shumele metso e megago le shumele metso e supile pele re fitla mana horeng ya borobong ke tla be ke hlile ke le beya gutlo le naneo lena jole ke hlile ke tsepa mise maikutlo a rona ho tabe ena e amana jalo le diketsa halo tsena tsa mogao gao me jole ho sebedisitse jalo di ente ke bona ha di ne di bolawa bona ho me di dumela
10: na jole
8: dadi
10: o kore le ha se la morao ga o tsena ntlang tabena ke botse putso wa tsa e di tseng ha bohloko e di tse ha bohloko nna ke ya le ile e kubulwa ke nne wa ngwana ya nwa ka khotla pele ntse ke na lwe
8: e ya that
10: e ke re a ntanyana ya motho e le mme ngwana motho e mo bolai o hope e fella fela go jinjanyana ke manga ja o ntse o tsela jinjanyana ha se manga jinjanyana wa bolai ke motho ba ke go pa ke botse ha
11: And auto ba qetela ba auto ba bolaela bana pele a qeta bona because there's no way o tla rua dintsha di boloke o khone hore dintsha tso tsa how to ifela ka jara ke nna ha fa la di ka batla sella ka mo ha ba dintsha tso tsa how di kotsi batho ha di tlhile ke batla go bona mola wa di phetse ne so thumo o reng hore dintho tse kantse di ya kwa teacher because re na le maparamente a golang gore etse tsamelang go batsa ntho tse dintsana a ka tlameya re bese re sheba ka otlolo wa male mo taba e etsaetseng gona teng re na maparamente adandate ke ne ke etsa motlhala ka motho e mongwana wa ke go ntse o sena molao o go ke leitsang cellphone ga ntse o ganna lesotho tsatsing leke oa o ntse re leita ke traffic act ya 1981 at ntate ke na le maparament a tswang tsatsi ke leng le leng a lo e tsamelang o regulatang go senyega gwa bana ba sengwang ke bana ba batsadi ba bangwe because ke tsa setšhaba se senang identity kore ke na le crisis e re reng batho ba ba etsa molao everyday moo batswadi ba leng go disa bana ba sena tšhelete e seng wa bona a ntsentse ngwana mo boimane because a e nang advantage ka eno go tlhola go tshatsatsa batsadi ba re go ngwane no a phele ngwane no a bile identity ke na le melao ke na le dintšha ke na le problem e golo gagolo ka melao ke re traffic regulation se letsatsi se letsatsi 1980 mama so tsatsing le ga o batla gore ke a utlwa ditshokege ga e lelekane moke eno yena a lentšha tseo tsa gae tsone re tla e sebetsa empa ga le re na boemong boo motho eno a nang le bagaitsane bana ba motshabang ga kanaka molao wa naga e goreng ntate ke na le probleme ya melao e so old fashioned e tlamayang go regula because re dintho tse etsa diphoofolo tse o di ruang nna ke na le tsona batho ba go etseng ditshware ke kagametse e meng ga o kala o tseka ka ntho e bitswang MCC fela o ka etsa ntho e nngwe le nngwe o e ratang empa re re na ke toka gore o etse dintho tse jalo o ruile difareki tse 12 next door ya mogaitsane wa gago o e monko wa gago ke re ga tshosane fela toting a disaster by itself. Where's Alam Muso? He can't have a medical and Julia is in the Tibaro. Tabato Samuel Pun Jamuko, Dame Salawan Lau, Yogering, Kinalema Paranent, Basuta Lutiki sang, but what a man who hates it amelau. Ogena hates Ali. Because can it one of Ali? Go get the Lunalazulu in Jelamala Matung, and Eden the day by drawing Jelamala Matung, give on away to body victim, unlike Yeno Mangan. Bana hona mola o re di janta la ona motho a go di janga na tsa mofuta go feng a hetse bang ka di cheese ja eng ka eng ka eng if not even that you know ha tla me go ba letso ke a go go bela mang a
9: ke le bile ha holo KB mo mero wa Peace FM 212956 le plus 26659956 ke nomoro tso ka tsena ka tsona la go gore na wena o reng a o tshwaela tabeng tsena mela itsa le yona e teng ka mane empa ga reng ke yona e mo gana le ka nyana ga tsebe gore re e ka meletse dumela
12: mo da le nyana
13: I'm not going to be able to do it. Now, I was going to say,
9: I didn't go. Hona le wa motswadi wa ngwana ileng a hlokala pele a ileng a longwa ke dintjanyana o ke neng ke lakatsa go mphatwa ka a ka o phetela ona ke se ka bua ka bua go kgona o re mantsu ya wa neng a bui ho monga dintja le molekano wa hae ine le afi a go phetema ka lekanyane mofumadi a ukwe
8: e molaitsa ona o re mantsu ya a ka ene be hore o na bua le ntate Petlane ka magalefula ngwana hae e rona re ntate Petlane le me Teboho ke kopa gore le fula karabo ebe la ho qetela me jalo o rola ha le gako ntate Petlane o la ha le gako impa kotsi ebe tse teng e tshwanang jalo o boetse tswela pele mona hore nyewe e tema policing a dithabaneng medical certificate o re rabies infection o ngotse ile mohlomo ke gola sesosa me o re rentse re metse jalo ho abela toka me o tswela pele hape hore ntate o ile a fana ka 2000 hore ngwana a patwe ya ba jwale yena o ntse a tswela pele ho iphelela ka kgotso le dintja tsa hae o re kopa ho abela toka ka ngwana eo wa rona
9: o mametse ditaba mofumadi
14: ntata ke dimametse
9: eya mofumadi mme re ne mpa re ga ona mo o bonalang gona le dipotso empa e le maikutlo fela jwale gare re o balele ona ona go o balele ona jwale ga re se re phetela ditaba tsa rona o ka reng ya mofumadi
14: I am that day. I was
1: O nete fase taba e ono re tla o botsa ho sane mantsiwa yona fela mohlomo ja gola le lengentse le ho tseba hore na o tlo botse ngwana o ntse ya jwang yeno jwale re o fumana hore na e fela le nete di bulawe ka o fela ka pa hona le tsentseng di setse di ntja mo mme re a dumela hore monga di ntja ka pa bemba di ntja e lokela hore e be hona gore tsena le bona ba emotionally ha gore ba utlwile botlhoko kapa ba ferekane ga e banka yo ka ntumelela gore ke tsho jalo fela ge o tloko re shebe-shebele mofumagadi
13: ga tabeng eno ntate e gadi a bolawa ka o fela ka le nna ke fumela molaetsa wa gore ntse di bolawa ke le kaya ka loinyesa ka nkgo mme le ga ke sa di bala go na le tseo la go a tshwilenye se di batla di se di lesa dihana o tshwawa Hey, and that fella in here, dear fuck off. Hey, and that.
1: Move money, Kimona. Okay,
8: Mugatapa.
1: Okay, now we'll go with our soya rabbits. Move money, really, we have holo river. We send a one of PCFM, mere than never who can never hang at. Rinere upe. Like I said, in the Tavata, Tatamotsi won't wa hounder. Me, Laura, now really. Elo Tiela draw Tamola on a retrobana, but Wakamoga Matala bites a ram. Ntle le taba ya tshebediso ya dintšha
13: oe a ntate ke a leboa
1: tsatsi le monate bosiu botlhono lofetseng le botlhe ba lelapa la gago mme
13: ke a leboa ntate
1: thank you mme mamedi wa peace fm eo ke mofumagadi makatleo matala ke ena morena ka mane ka gamatala mane mo re itseng go bile le kotsiane e sesimo sang pelo ga e ba ke napa sesotho mane mo ngwana a ileng a longwa ke dintšha mabane jwale re utlwa gore na go e tsala jwa nna ke dikgato dife mme ge ga e ba o mametse morena thapelo momamedi wa PCFM o bile o utlwile taba e re buileng ka re ga re tlo gobosa sola empa gereng ka ditaba tse mme mamedi o ikutlwetse ga a itlhile batho bana ba tlhile ba bua ditaba tseno e ya na
8: me jwale he ke di taba tse boima haholo e re tle re phethela hape ka mona ka melaitsa ya bona nako e sihlile ile haholo fela mona ke o re ke ntate borile matsego mona o re a tshe bontate ke utlwa mofumahadi e ka o tshaba mobusi wa hae e tlile hona jwale ho hlaka ke ka hona re senang dipotso ho ba ona lokela hore ebe wa re jwetsa na mongadi ntja ke di kgato difitse ho a sa dingetswe me ke tsona tseno jwale fela tsena tsa pejana mane ga utlwa go jwale ditaba di tse di le ka mane ka sepoliseng gape ka motswadi wa ngwana yana ileng a amegana ko nyeno fetileng gore ditaba di ntse di tlhile di nyewe ntse e le teng ka mapoliseng a dithabaneng jwale gore medical certificate ore rabies infection mme ore ba ntse ba metse gore toka e ajwe ba le ditaba tse dingwe gape tsa gore jwale go ile go a fana jalo ka dikete tse pedi gore ngwana a tle a patwe ya ba jwale ore tate ya ba ena o salantse a iphelela ka kgotso le ntšha tsa gae mme mona o etsa boipiletsong ore re kopa gore toka e tle e ajwe o abe toko a bakeng sa ngwana rona ke ka moo di leng ka teng retle re di behe gutlo molang tate sodi
1: mamelo wa PCFM re ke re fela re phethela ditaba tsa rona ka gore re tlegetswe re le mo re ileng ga kena te mme taba e nngwe yo motho e shebile mona le a e le gore ke bone gore e ne e tenta e ne e le tentabeng tsa gago empa jale ke bone o sa re letho ka yona ena ya gore president Cyril Ramaphosa o na a e na le kgopolo ya gore a ke a etele naga ya Ghana empa naga ya Ghana
8: kga
1: ya hoha
4: me jale ke se ka mora di tlalo tsena tsa ho lelekwa jolo ha melata mana Africa borwa jolo na kupile ho a tlotlobele leto la semmuso le kena jolo na hinyagana ya ba jwa le bakana ba ho hanfela ke ba kena mona ka le bakala di taba tseno tsa ho tibela ha melata Africa borwa me o tla hopola hore mo ha yimongwa gana e wa nkuing le molata mana South Africa o ile a bolawa di tlhaselong tse letsanetsele tsa itso ka ba mohantong wana wa la fethi le ba iba mama bangata holo ba fetang sekete ka ofela bagana ba di ba tloa ba ya mono gana mme jwale magana ile ga a meile le ha holo fela ke taba ina jwale ba re mo president wa Africa bo ha mo ile ha mo bungwa go
9: e yanda ha o sheba ka mane ka lena ba re re sheba ntune ba ibitsang achievement
4: e yanda
9: Barre, the president of the Law Society of Lesotho, Advocate Dintle Duke, has been elected vice president of the Southern African Development Community Lawyers Association, marking a significant achievement for Lesotho's legal profession. According to a report from the 25th annual SADC Law Association's conference held in Maputo, Mozambique, Advocate Duke was voted into the position of vice president. The presidency of the regional body will be held by Advocate Nonkolo Maduba Selefe of South Africa. Meanwhile, the secretary of the Law Society of Lesotho, Advocate Itabeleng Pamotse, retained a seat as a member of the SADCLA Council, where she will continue serving alongside Advocate Duke. And the appointments reflect the confidence that law societies and bar associations across the SADC region have placed in the Law Society of Lesotho. They also present an opportunity for Lesotho to play a greater role in advancing regional legal integration, strengthening the rule of law, and contributing to law reform initiatives across Southern Africa. Kamantswe a mang. La re sa tlo toloka taba eno ka o fela re fela yena yo le mo ka medical president ya mogatlo wa Lesotho wa di agente Law Society leng Advocate Dintle Duke yeo ke se le motlatsi wa mo ka medical president ya mogatlo wa ba bitsa bogamolao tikolong yena e borwa ya Afrika jwale metaba eno e bontsha kgatelo pele ditabeng tsa rona tsa molao nageng ena ya Lesotho mo a bileng a bontsha gore yeo e leng mongodi wa Law Society e leng Advocate Thabeleng Phamotse le ena o ntse a bolokile setulo sa gae ka re go mogatlo oo mo a ntseng a tlo sebetsa le Advocate Duke
4: taba tse monate haholo ha Lesotho le ntse le kenella maemong a jena go eta pele mane jwale boemong ba continent o kgetlholela ke ka tikolong ena e ka bo Africa SADC ya go jwale nna le Lesotho ke le selena le boemedi maemong bono bo hodimo ba botlatsi ba bo presidente ka go mogatlo ona wa Law Society le boemong bono ba SADC
9: mega le boalela
4: ke le bile ho
9: thank you ma bra bisa FM tjwalo o apara suit empa ha ona dikubo tsa ho robala ke taba mfuta e fio nae impa nda ditswela ke tla dula go fata ba yena o fikheletso ka bage ye mfikeng ga go batle monna ke le wa ntina ka taba yena
15: jena
9: ga
15: letswela na jena
9: impa he le pele ke bontse go tlo sia le ngwana ngwanana lailai ya re se ke ga tswa fela ka fule go na le wena thapela le kanya le tsebo sotho o kopana le bona lana lona setlo mboisa bye bye
15: jena ga letswela na jena e bitswang Lesotho Ago e borekele basotho sechaba ke sena se bitswang basotho ago tshireletse sechaba sena ba phela ka kgotso na nya bona moho le thepa ya bona

0: monate mo mamedi ke our Kelly, I believe I can fly. Re beme tsa tsenye mashume mararo fela ke lebile ho reng ya le shume ga tlotqoqa e atamela. Mm, a go a kotle. Ho ke re tlo buisana mo mamedi taba keng.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ezala mama mediki PCFM, your pulse, our beat. Ema shume ama bedi ame zirubeti. Kale bile horeng ya le shume. Ke back to your roots. Kele ba holi teng he. Kale moho, kato ba moho, kento la zetao. Good evening, Lailai. Mamzika Mkwaza, 95.6 present, madam. Kwe hao jena fela since we could say health. That's the end. Kale mawena mamzi, sibo mwenati, sibo mwenati. Hato kwa kwa mwameli, hato kwa kantungu, kaili hileng haholo, ka kumala paka muna, babambare. Ke permission ba bang ba re ke ho tsebisa a ke ga qoqe mo wa medi ke re tlo bua ka taba ena mo medi main dumela
3: lela ha le ye mo na ile ke ka tsitse so tsao
0: ei
3: ya le ne a patla patla na wena mo di sala sa ma 30 years
0: mm
3: 25 years
0: Eh.
3: A tsa male bana ba a fitla e bona o sa tla le le ntla a folang ga ke re tibo mambana. Ya le go tlo ba bitsa bo mang jwa le bo ha ba fitla.
0: Eh.
3: A in kholo di tao.
0: Kholotso.
3: Go wa o o tla wa re ana ba di ma fola ga ena ntate ke re. Ke tla be le di nyewe se. Hai.
0: Hello, Walter. Hashtag what's trending on Tuesday. Kyobulela, Bobo Made. What would a piece of a man get a work in a tarina? And I hurry. Umutswadi. Unyo na la muleka. Ewa. Wawo hangwa kapo wawana la muleka nwa hao. La wawo hangwa kilifu. Na mwame dudumela hori. Batwa di ba wawo ntweng. Lebaleka ni babo. Ba wawo ni mba wawo. Lebaleka ni babo na ba wawo. Lebaleka. Le bona ke lefu ha ba se ba batla ho kena dikamanong tsa lagato mo mamedi mohlomong e ka ba fela ho kena dikamanong tsa lagato ba ne le ntho motho a ka yetsang ka pa ile ho kena dikamanong tsa lagato mohlomong ba ne motho a shebile ho nyala ka pa hona ho nyalo hape na o dubela hore batswadi ba mofuta o ke ka batswadi ka bo mo hobane taba ena ga tlo bua ge bua ka bana hape hore na o dumela ba lokela hore ba kope tumello ho bana hore e ba ona jele ke di sa bana ba ka fatshe ke ka matebele bona nhe o ba hlalosetsa hore skela makala ha le bona la mmala ntate mo a hempe putse ile mmone ke na le e skela makala le mmona la pe mmona e ke motswalle wa ka e skela makala ha le mpona ke tsa mali yena strate mmone ka ba ke ile ke ke ke lena ka pa se le tlo bona nlata ka koloi ga kae e le sa mmona hangata tjena na o dumela hore batswadi ba lokela ba kope permission kapa o ibitsa go ba kopa tumello kapa ba tsebisa bana mo mamedi e hlalose ya jang tabe hobane hona le bana ba ba mo mamedi bo tla bona hore ha ba rate ha batswadi ba bona ba kena dikamanong tsa lerato mo mamedi ba bang ha se le hobane fela batswadi ba bona ba bang ba leka ba bang ha se le bane ba lekane ba bang ba se ba ka sile lefatsheng lena ke hobane ba rwane mo mamedi mohlomong ke divorce ne ntse ba phela mmo ya ba nining ba se ba rwana ba dumelana wa tseba keng tshwane ya lenyalo ha e re sebeletse e monga ya kwana e monga ya kwana e monga sala le bana jalo so batla hore le wena o khutlele thontsena tsa dikamana tsa legato mohlomo o bona wona o nyalo hape jang ka pa mohlomo nyebe ha batlo lo nyalo ha ka lokalo o batla fela ho le wena jalo ka batho ba bang o kenelle batho ha ke taba e weng ka ile ho kopa tumello baneng ya o dulisa bana fatshe hore bana ba ka ile mona mme e mme mona ele bone ke na le yena hangata e mana dula ga tsetsa mogogo e le skela makala ha holo ha le mona mona le tla mona hangata bana ba ka skela tshoa ke se fa mo mind mela pepi mo mamedi pepi khutla ha re tswele mana khutla ka mana hona o reng 2121956+2669956 le +2665599956 go tloga mo mamedi re yetsa e bitswang o kopa tumello kapa wa batsibisa ho ga le mmona mmeno a na tumona a jere mokotla wa cabbage e skela makala a hlamono le molebelle ho ga ka nna fihla neng ka pani fela skela makala bana ba ka mo ba medume ntumela
4: hello
0: hi
4: ke nana ha ba tse ho ba tse sa ke ho ba sompha e be le le le ke ha ho ba tse ho ba sompha a le ke le ke le kwa na le ga ja seno wa ha o ka pole ma tsiye no wa ha e be le le ke tsiela bana bana ba ha o ha bo ha bo bona mo na ba
0: oh ba tse bisa fela fela a ska tla
4: eh o ba tse bisa ha o ko ba sompha yo ba botsa le mo sompha o mo go go le ke la dula mo wa le re ka nne se la se ke bona ha ya sa sa di tsi se se se ya ke ntata a ka bana ba
0: ha so kopa tumelo ha ka lokalo
4: okay
0: tsaki
4: se ga le faga ka ha ke ke le
0: ke ke le ba mate wa ka o suo monate wa o thank you o ha ba o kita fela o batsibisa ba hlomphe e ba tsebe hore la ka ba mona mani tseleng ba tla ne ba modimedise ba khela dimela ne sa ga baske ba makalo go fela ske la ba palla mabalenga ile kwa ile kwa mo me di mo dimela ke ingwe le
3: kwa kwa dela
0: eh
3: na mani le wa di mayo
0: eh
3: o na ga botsa ga tatino go na hela ke ha o ga tsala go modimo a nguje pele go na mo bana ba ba ga ga gutle na mana nge o se mayo ke tshile go le ka bona bo je den te ha go le ka ha ke tsena ke tsela ke ga ga na ga ga ga thala ha e se nga o le ba nne tjo a yena bua ke go na bonda de na re ba nyebe re pele di tshwa ka lokalo ke ga bo bonda de na le u tlele ba tsama le hantle a ke na na go eno ka ne di ya wa tsa lai lai
0: fela o dumela
3: eh
0: o dumela moshomong motho ya ya di samba na fatsi a ba hlalosetsa boemo bo ke motho ya kopang dumelo ka pompa ba tsebisa fela ho ba ne motho a ka tsebisa ba bang
3: aha ke tsebna ke le lwa ha na ye mo five rand ka pa o bone ka ha so ke di le fatsi bo ke be ga ye ta dul ke go di go lana te tao Ibenze yibethi lo la tailane hape mole. A ngilo ka yisa ndunun.
0: Eh.
3: Ni tai dilo nte gile mo.
0: Ah wa saki, sakile.
3: Amen.
0: Si wo mina tikale bo ha. Ile shobele betse ro bo fela ke le bile o reng ya le shome. Mm ga. Mahentse kholikani batho. Kholikani. Yena le batho ba bang ba reng tse ke batla o le ka hape ba tseba. E mong e monga ba fumana le keletso hla o bana babo ho hla kirekeng ba re ka nnete wa tseba ntswele monyane wa tseba wena o se maphiri ntswele monyane ntate e re se ka sebisa le bitso la mahatsaka so se tsama ntate mpho a nnete dilemo tse hlano ka nnete a le siyo a ka nnete ntswele monyane a ko no o shebe rena o ka etsa jang ya go no shebe le ntate ka ne daka eletswa mohlomong e ke bo ntate ba bang ho ga abo o go shebe mono na ha bona motho ka tla nna tla ya go etsa wa shini mono o se ka jwa ke bududu o tsaya ka ne ntse le monyane man je le ona le bana batho ba bamba ba di se bana fatse ba go bana mona matebele kujena memo na yele mola tla mona atletsa wa shini ibe o sabila siya phele ha se me ke mo batleng a ke mo patalang hle ke me ya sa tlophisana le gona na go e batlang le telele jele le mo amoele bana baka o ke o kopa permission go tumello ka boko ba tsebisa mo mamedi wa go thaletsa taba e mo mamedi ya hore bana ba diswe fatshe ba hlalosetswe ka ditaba tsa mofuteo
5: hey lelai
0: hello
5: tsena ke nahana go ka nete o ka ba tsebisa fela hore bana ba ka letse bo boemo bo se bolete na bolitsene e se mo go ba kope tsa go ba kopa go di beletse go ga motho o mo kopa dumela ka pa hane ha ba ka hana wena ga ta motho hao you don't do that wa di sa fatswa ba tsebisa fela go bana ba ka letse go tla ba tsena tsa ba tsena ka tla ipea hantle ka mora nako ba bang ba kwata hanghang ba bang ba nka nako ga ba nsenyele nako ngo ba tlwaene go mme bona e sele kapo ntate wa bona o in love with someone
0: tlakile ka leboga o jele ga ba ka gana moo o tlo e sebetsa jang o tlo e sebetsa jang gobane batho ba bangwe ba ba ere ke lo kopa bana ha e kwanang ke ke bue le bona ona malapeng a mang mo mamedi mo hlalosa jalo ha go na le taba ka tswa ga ke sa lo kopa bana kutlo yona ba tlage nna batho bangwe ba beyang ditaba ka jalo mme maemong a mang e kang onana re leng go ona mo mamedi a gore re tshwereng taba re ipapisitse le ona go na le motho yo mo yaa ore taba e nanke ke lo e beya ka pele go bana ba ka ke tle ke utlwa gona kgatlatswa ka ka galo lefeng ka morago go mong re a ba kopa kapa re a ba tsebisa mo mamedi manako ngwe motho wa utlwa go se ke tlhoka go mova one mongwe wa utlwa go ga ifele bodutu ise le bodutu jalo mo mamedi voice note ne ga qeto e bapala ke tla go boiti wa makgwedi dithabaneng ke leba wena boiti bosiu bo monate
6: PCFM. FM le dingwetse tsang gone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Mabatana High School di tlhopha tsohle di a mengwa toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletse mmino le metiko di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC etla ba batela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash ele 28146. Bonne pitiki. Sala. Then I told you the kisses like PCFM. Got here to Yamu Juice Transport and Toss. Hi, he have a Satie.
0: Johanna Marlon Hana thing. Emma Gare. Utibisabana Pili, Utsa Obat. Will be Utsa O Sheba, or now gets a rank and check a man. Kapa house of fumano re o ba tsebisa kapa go latela ditaba tsa gona mo bomedi wa tsebisa ba kopa taba tse o dietsa o ba dutisa fase ha house of fumane re sona le motho jele ke bona hore ke yena mona kapa o ba tsebisa pele na go ona le monahano wa hore ke re ke batla nke ke tsweng ke bona hona nka tsa jwang ka ntle ka mona nka fumana eng nka fumana thuso jwang ho latela boemo ba ditaba
7: bona la la ba tsana ke bona ka ntweleng go hlokwa ya go bana ba tsebo gona so phela le mang o ba ke se fe ke ntwa bo hlokwa at the end o tla no o tsomone look lo dula ka ka le motho wa hao o ba hlomphele thipatseng tsa bo bona le ntshotso hle mono ba si ha bo bona go go tla ka o chaka o tlo bona bana ka pa wena ne ba tle ba tlo chakela ke yona ntweleng tla thusa of mona go bana ke telong ba tla ke tse ba le a moetse ka tole la lona o ba ba bona ga a ba shone tso tso bona ka pautlo so tla mme a bona lo re ng happy e hle wa ka mo le le bana o bane di ka ba di ba teng ka ga magato jwale o tla fumana kana go ngwe o tla hula le me mongwe bana ba le ntini o jole batho ba to kwa ta o ge wa ma ya mme a bona ka poeta e e hle o betira lula le babedi tshokole bana le ba siamola pinga bona ke jama
0: ke le wena chama busubo monati e u be jalo mo mamedi go ha ona thata ba tsibiseng fela le ba palle kwa thoko le ba palle thoko kwana bana ba e ba dudisi fatshe ba tsibiso go skela makala bana ba ka hantse le bona ntse ke kena go lu inyeno e khubedu e ke ntate thabo motswalle wa ka yo skela mo skela kwa tabana ba ka seletsebi ha re kopa permission mo dumelo ka ba tsebisa bana fela hore le tsebe ho tjena ke ukwa mo momedi hore ena ya ga ba ke le matuku ha le kopane ho handle yona mama ki ya ga ba ke le matuku ha le kopane ho handle yona ba ne ba lapeng a man o na le ntate sa la fihla mono ka baki wa tsiba e sala e haka mo o bona petjega se mo sa ka magale mati sala e haka mono a wala wala wa busa wala na lapeleno o khalemela bana o goma bana o ngata fela o ngata ke phansi phezulu wa bona phansi phezulu e ke a bolela bana mo mamedi ao se bile bana ba uthu ha se ba botsa ntate wa lona na uthu ba lo botsa ntate thabo nata o lo botsa ntate thabo mwana wa makala ntate ma ntate ntate thabo se ba botsa ntate wa lona se ba botsa ntate wa lona ai tabo ka nqena ebele tau a goga bana ba la ba motshaba ka hlamane fela tata tabo eo ha lona u pitla ra o tlwa ka ntja ke itimane pitsa monyako go e holo nga ta fem ba ke yona ho kae ka mogale mathe

0: When I can say Elton John, Can You Feel the Love Tonight? I qadile ka Celine Dion and when I did Momamedi, it's Love Doesn't Ask Why. Yeah. To go back to singing the shimmy, let me see me raro fela. Kamara le show make hora ya bobedi ya lenana ho la rona Momamedi yena yo re seng ke ne ka hare ho yona. E bona tabe. Tsama e jwalo tabeng e tsena fela e jwalo ke ha o bolella jwale batho ba monyimo ha o le tje ho lokela ho etsa le jwang ge ke ba le melaetsa he ga bana bona re tsa ka tsela ya mofuta ofing. All right bunyani hey lay like stable 95.6 megahertz tsebe ke hona ke kenang ha o bathong o tsela pele hore bana ha ba kopi tumello ba ya kgiswa ka nnete ha ba ka ba hana moo nna ha molekane enwa wa ka a ka nsia ka nnete ke qetile o ke a leba wena stable bosibo monadi e o ka a se ya ka mosia enwa yana le ena o a o sharp a sa qeaqea a sa sheba kwana le kwana sharp. Mwere PCF family ke bone o moletse mo kuna go tshwe hey like Alina 95.6 megahertz ke ba metse ke le habi ya mino mana te kana go tsohle go PCF ma ba tsebise o ba hlomphele ha bo bona o haile mosadi ya motsha. All right o ba tsebise le go mo mamedi ke dumelana ka o fela go ga ba kopi ke ya ba tsebisa a hlakile wena mo mamedi wa PCF ke nna yo.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Hashtag your pulse, our beat, Mohamedi ke le ba bo hle bang kileng ka holo magahlelong ona. Tse ding tsa dintho tse etsa halang he. Tse go lokelang hore re di nagana hane ka tsona me re di etsa hantle Mohamedi bane. Di etsa di tlisa diqholotso tse ngata ka hare ho malapa wena Mohamedi. Sa diqholotso tse ngata ka hare ho malapa ona le batho ona le bomme ba bang ba ba ukupa. Bana bana ba ka ba hloka motho wa ntate mohlomong ya tla nna nthuse mona le mano. Ho thiba hore hei na ko ngona lo ga sheba na ba shanyana hei bana ba shanyana ba ntse ba hola ke tsebo bona mohlomong ke le motho wa mme ke tla etsa jwang e ma sheba hore ha ke na bo di gaitsedi ha ke na bo batho ba bang ba ka nthusang o ke fumale motho ya tla nthusa ho hodisa bana bana na ko ngo motho mongwa ntate a bonele ena hore ke hloka motho wa mme ka ga tlwa tlung ka mona ke bana ka ke imelwa mona le mane jelebe kgetsa qetwa ke ga le batho ba holo bo re bona ka ke nako ya go jale ke fumane molekane e ga o so fumane molekane jale e be o tla dudisa bana fatshe feta ko ona wa kopa ha o ba dudisa fatshe ga batho ba bona mona he bana ba ka bana mona matebele ne ke re le tsebe hore ka pa wa kopa o re ke kopa ke le ntumele hore ke ke etse ho itseng ke na le morero ho itseng so ba ya ka diboko ba lo sore ya matebele e lona bokhumalo ehe so a bitsa sore lona so ntso lona bo mthim khulu bongani ha kopa e ke le ba hle mo mamedi ke tsole mana he ga hle ga ikwale taba ine le shemene metsi robedi ka mara ho rena ya le sheme le na ke tsebe ka nnete le na ke maketse mo mamedi ha o mpona ke di le na mana mo ke teng ke tse fela ha ke maketse fe e yolo ka motshana na ga isa le mohauona o mo fihlela o maketse fela ha ke a makatswa ke mohau fela ke maketse ka frequency yenu e le like maketse fela ha re le ke ha
1: Sina ba ba la janja se janja se ngolo sa makhale ngolo se fikile ga ga matsu wa se fikile se a hlaba. Sena ke itse fela ke le ntlela ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse yo le la khala khala fela ke fika. Ke a dumela le ntse dipotsa le go go ya gore na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bo gele dikeng empa le thole ka ga. A hela. A se ma janja mmane ho mo ya mohale ntho ke ke tsa hla. Ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka. Hachi. Ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mane. Ke re ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o majanja a supa mamela
2: PCFM your pulse our
3: ke haje pita ba ngotsa le ba ke thagale mpona ke le je tshwantso sa mo je tswang
0: Mohamedi le shumele metsiro bong ka mara o hara ya le shume hore nge le shumele motsole mong ha tla boela ha qoqa mpapile ho mo ha ke go tloba na ona ka jeno ga ketse ka eng hlokomedisa ka eng ho tla ka eng tsa silela ke leng honona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta office tsena le seding kwa no back theories Mohamedi ke nae mana ke Zain Xavier White tswa a whole new

0: Emapili morena emapili emeraro mo America morao ha rena ya le sheme le motswele mo monate mo mamedi e bitswa from a distance on her key beats midla pele mo na kgile fugees kill me softly ho PCFM kebu ho joal. E ka pele go ka bona ha qoqa ka eng keng ke mahala kwena mo mamela go tle ka mena. Mo ba dumela ntumela. Peace ya tama. Hey.
1: Killing me softly. Bona ha ke go a ke tsa ka le ka le ke. Yo ja moni ja, yo mo tla ke ga tshile.
0: Hey.
1: Ah, o se bitse ngwanaka.
0: Hey.
1: Hey. Ya le swana ba tsena.
0: E ka le bontsha ka swana ka mazinoti, ha o thabile nna. Ha fela o khotsofetse mo mamedi, tsebe ke khotsofetse. Ya o bana ke na koma. E ke tshikiri internet. Ni ga ka se. Se busi o mwana fela. Ah, sa reetse ho ho. E ho ho. Mo ba re khatsa ba ka taba e hlokolosi. E hlokolosi ha ho. Jele. E hloka ka sekgwa ho thwe ke open mindedness. O bulekelelo ho phuthulekelelo ya hao hore re qoqe ga sa nye fule ga sa hlule fela re bua taba. E wena mo mamedi. Mo mamedi. Hanga tata mena itswa ke batho ba bo mme ka pa batho ba bobusi. Ena ya ho kopa tshelete ho batho ba bona. E re di kamane tsa lagato ga lenyalo. E ga ga hlere re di kamane tsa lagato ga tlo le lenyalo ba se le e tshongwe e pili nyana ka pe ka thuko. Ga hlere nke di kamane tsa lagato mona. Ha motho wa usi ka ba motho wa mme a kopa tshelete ho motho wa hae. Na re wa re kire ka re wa re kisa mo mamedi. Na le batho ba dumelang jwalo ga. Jele tsena motho wa re kisa. E hona le ba bona le batho ba bo mme ka go dikamane tsela ga tatla ho vetsa hore. E o tlo mpha bokae? Ba teng. Ha o ntse mo jetsa go motle ke tla go rata o tsantsa o etela pele ka pelinyana o botsa. E ha o sheba o tlo kgona ho mpha tshelete. Ba teng wena mo mamedi. E be batho ba bang ka ba bona ba bomme ka ba bontate. Ba hlalosa jwalo ba ga batho ba bang se bejale ba se ba rekisa. Na re hlalosa jwalo mo mamedi ka ba tshe. O utlwisisa jwang taba e mo mamedi? Hobane hona le batho ba bang ba ba usi ka ba bomme ba se ba tshaba ho kopa tshelete batho ba bona ba re hey. Ka tshwere le mona kgwebo. Tla tshwere kgwebo. Ke nngwe ya dintho mo mamedi. Tse tshwenyang batho ka ntle ka mo. Batho ba bo ntate se bile ba tshaba o sheba o sa le mane fela o tla le mane bona hore yani o duro. Ha ke bone ka ke tla mogona. E o sheba sa hlalma o sa hlale mane fela ka sheba bona hore no si. Nntse nka nna ka ka morata wa tseba fela hai tse ke mo bona fela like mo shebile ha ke na gona babang babosi e ga ba kopa tshelete mo momeli e be ho tshi jele tsena motho eno o kgwebo na ba kgwebo mo mamedi o ikwisa jalo ga e ka go kgwebo ka ba mohlomong ke taba e leng ka sepo se seng ga e hlalosa jwang taba e mo momeli hlalose ha jwang. Ona le batho ba bausi ba seng ba tshaba ho kopa tshelete mo mamedi batho ba bona ba re ho tshwere kgwebo mmone ho thwa e se bejale mona ge a rekisa se re butse mmaraka butse mmaraka wa rona mona 21219956 21219956 le plus 2665996 plus 2665996 ngwaletsa voice note WhatsApp 0620099560 na go kopa tshelete go motho wa hao go mana ga dikamane tsa rato feela ga fela lenyalo ba ne ke thongwe e ka thoko mo wa medi ga ka tsho ke le lenyalo ya saka ke sa ba bang saka ke sa house ga di tlwele ga nka mana mantseng ga gele boyfriend girlfriend mahlankana le mogoetsana ge mo feela ga ka e hlalosa mo wa medi le o rekisa tabeng batho ba e hlalosa jang na le batho ba bo ntate ka pa ba buti ba tla tshwa ba re nna ne ke sa tsebe go o kgwebo e be motho o se makitse wa ho o bulela jwa nna mofokeng ho ke ha o ge jwale a re ne ha o ya tsheletena na le batho ba ba o sika pa ba bo mme ba tla o jotsa wena o sa mphe tshelete ngwaniso le bala ya na mo tla ya pele nna lo wena ba bang ba sebile ba tshaba ba bo sile ba bomme ho kopa tshelete batho ba bona ho bana jwe o se bona le polelo e jalo mo mamedi ya hore hi CV ba ya rekisa ba khwebo jwale o e bana jang mo mamedi o ikisetsa jang ke taba eo o inka jalo lo wena kapa maikutlo a manga teng wena mo mamedi e hlalose ya jang lokela bo ntete ba lokela ba o khwisitse mohlomo hore ba lokela ho fana ka tshelete kapa ise ile ka sebope o se se njele taba ye mo mamedi ga qoqa kompolele ka ba wena motho wa mme wa o si abuti ntate o e bana jang o tlisa jang ga ka di ka manetsa la gato ke o kopa tshelete ke ga wa tsa ntate la tithabo tlisa he tlisa magolwane ba mo batla magolo ba mo batla dikitsana mo mamedi lo motho ga ke ba batla dikiti sa ke tsene tse pedi nyana hleo abuti thabo diketsana tse pedinyana fela ga o sa etsa ka gorenya le ka gore mo be ke bone ona ke etsa jang nna le batho mo mamedi ba tla tshwaro go na le ba bang ba tla tshwaro go na le ba bang a nnete ba keke ba kopa mo mamedi ba ne se batho ba kopa go na le ba bang ba ntse ba thabela go kopa kapa ba ka gata go kopa fela ba tshabang ba reng he jele go tla tshwaro rekisa 21219956 plus 2665599561 link it's a voice note to WhatsApp 6200956. Malaysia, hello, Lai Lai. Naka niti. At my age, akiri hakisa tunyalwa. And kifere wakiba tubana le. Bana le balekane ka nnete ke a mo botsa na o tlong a foda ha ke ke see you scratch my back I scratch yours yeah okay ke maintenance ke le ba ho lwana mo mamedi okay jo lo sa shebile o je le bile o sa tamelwa ke batho ba nan le balekane yona ni manga ngwela ho lala o sie bo ke shela di video tsa ha ngata tse ke la lo bona di video tsa ha ngata hari hona le motho ka tla ka mona ya mathang e o ihlalosa jalo mo mamedi hao ya mathang go ka sepe sa o di kamano tsa lagato me le motho ya nang le molekane go le monna wa motho fela le le teng hana mogwa wa hore na o ja joang hana mogwa wang o ho apaga jale jalo e o na le bothata ya tshelete fela o wa di kamano tsa lagato le monna wa motho mo putsa taba e wena mo mamedi ha o bua ka taba ena ena ya ho fegewa ke batho ba nan le balekane e teng taba ena ho fegewa ke batho ba nan le balekane bo ke o jetsa teng go tseba hala mo mamedi le thetsi ba hala se le kunutu tsona le motho a ka ho fegea mo ya bo tseba ka magale mo tsepedi hore o na le lelapa a o na le ba bang ho tseba hala e se patuwe mo mamedi a ntse a tseba go a tseba go na le molekane ke le mona mo mamedi a wela ka diphalana ke lae lae bona ga ka yetsa ntshwina lae lae lena a nke mo a nke tseba hahlwe ke none e none e feta mo e hlotsa ntate boosters ya ke a bona e ga o le tse Hey, how le tsena mo medi ho bonga ho sabola. Ba tsiba ho sabola. Fela honga. Ke leboha wena mo medi. You guys, you scratch my back, I scratch yours. Wena mo nka jang? Ba tsiba mo medi ba re ho rekisa. Eh, o tsi a je ha ba ho rekisa. Ke ba tsamba bo dete ka ba ho. Ba le ba bamba bo wa buti ba tshujalo ba ga. Bona le batho ba bo ntate beng antsa gatile makeup house ka mo shaba fela bona go mona ha ke tlo gona ha ke tlo luka mo ba di sebedise mantsha folder e a mona ha ke tlo folder ha ke tlo folder bona le batho ba ba usi ba we reng ka nnete antsa na le motho wa hae motho wa hae mo hlomantsa ka mo fa chelete ka patsana le yona chelete hana hana we kopa fela tsantsa na hana me kutlwana re yo o tshwele mona ke kgwebo mona ke se ke butse mmaga ka mo

0: leshumele metsirobong ka morao hora ya leshumele motsoli mong hora ya qetela ya lenana la rona Toto Africa o PCFM. Na go pa tshelete ba batho ba bona mo momedi na taba e bolela gore ga rekisa je batho. E hlalose ya jang taba ena? Moletsa gore hello lai lai. Wa tseba hona le batho ba bang ba bo mme slash wa usi.
1: Tsagela momedi.
0: Wa tseba hona le batho ba bo mme slash ba bo usi. Bao e reng ha o sa mo fitlhelete ebe wa o hlala. Hona le ba bang bao e reng ha o sa mo fitlhelete ebe ha a batle ho kopana le wena. Hona le ba bang bao e reng ha o kopane le bona pele ba tsamaya ba batla tjhelete. Ha o sa mo fitlhelete wa kwata kapa o bua ka wena hampi. So taba ena e ka fapana. Haiba motho a etsa hore e ke wa mo patala for being in a relationship, then nka re ke selling. Empa if e le support fela as a man ke provider, then it's not selling. Mohlala, nka o fa tjhelete wa etsa hloho, nka o patala rent. All right. Ke le ba wena mo mamedi. Hey, o go bona le. Bona le ba ba jole ba ke ke ba bona. Ha o sa mo fa tjhelete. Hey, o. A ke ja batla. Nga ke ja ba kopana lo hena. O hang. Ya o sa mo fa tjhelete. Next. Bona le ba ba amba tla ga ha ka nete ha bona tlilo tlo bona mohlomo na tlile mantsi buya. O seng ha tsamae. O shebile ona. With a run. How say it's a mohanyana mo? How say na mohanyana mo fela wa? The mong kana hanoi kiti mo fe palama.

mo ferekantse ga go ka o fitisisa. Tlame o etse mogwanyana wa bone. E na le batho ba bang ba utlwisisang jalo wena mo mamedi. Ga o sa mo fe tšhelete e tlang wena ao ngwaneso lebala. Ke gopola nkile ka bua ka yona mona mo mamedi fela re sa bui ka sebopo sena. Re bua setlhong se seng je ke a gopola mo mamedi e mong a tshwara go na le ba bangwe wa keteng a etsang le di-means fela tsa gore mokgwa fela wa gore a tla tlo bone jela ga re le gore rona ke bona fela ba gopolang batho bona ga ba re gopole. Agaje a ba motho ke motho wa gago le wena o ka bo gopola ga ba sena mokgwa gore a ka o fa otle le wena ntse ka etsa mokgwa. Aga go na le ba bangwe ba kekeng ba leka fela le go leka batse ba le go lekisa fela. Fela na e bolela gore batho ga ba sebetsa ka sebopeo se mo mamedi ba rekisa gobane o na le bangwe batla gae motho wa ntate o lokela a bontshe go provider ga bone gore motho wa ntate o provide nna le batho bangwe batla e tlhalosa jalo mo mamedi motho wa ntate wa provider, motho wa ntate wa provider. Ga ba bangwe batla gang jele mana se ke bona e ka jele ke a reka motho a re ke se ke utlwisa ka sebopeo se seng jale malatsa ore sometimes ore hey sometimes laela o tla e bona tsela eo ba o sibana ba kwatang ka teng ga ga sa ba fitšhelete gore motho enwa e ka nna ya ba o a rekisa le ga ke ke a tsho ka molomo. But I do believe as a man you must give your woman something. Yeah, something, something, ne? Tonyana. Mfanyana. Wahori. Webo. Kelo bahla wena mo mamedi ke moletsa hlanga Alina 95.6 MHz. Mino mana teka na kosohle o PC FM. Tse ding tsa dintho hetsa ntsekeng. Ha lokela ke di shebeng. Ke di shebeng go buisa neng. Wena mo mamedi motho wa mohlomong ha ba wa tseba hore ina kongwe na lo bathata tseba hore na kongwe ke tla ofa yona 20 malutike ka tshwara o pala mengwane so e hai ba ne jale se ke bona hore ha go ha ho ba bang a tseba o ga la ba ke ne kutwa ke o tla itse dikete ka pa magolo o tseba ntse na nna go go nka ofa mfela yona 50 maluti ompatlile itseng ke ka ha ke na mokgwa fela he tshwara onoko bona gore na o tla tseletsa jang ke tse ding tsa dintho kapa o tseba gore ke ke wa e bona go hang o tsebe gore motho enwa wa gago yena wa e batla tšhele conversation tsa ntse ke bua ka tsona ga nna o ka njwetsa go angata ka tsela tsohle nna le batho bangwe ba o se batla go etsa o ka njwetsa go angata ka gotlhe ka mokgwa o ratang le gore ke motle o ka njwetsa ka metlha fela o tsebe gore ntho ke e batlang ke o mamela ka tlhoko ke Shelton Mashankura Shelton hlake go hlake mo mamelegetse gobane jale ka bana ba bangwe ba se ba makala ga ba reng ga ena boto eno kile ka bana a sa mphe tšhelete ga ena o seno kile ka o ka jala a sa mmakatsa a sa mpatla ntho ena mpatla gane ke mogala wa bontate ba bangwe o shaba o le mane wa bona gore mori o bolepo e shaba makeup ga ke nago sa tsa bona mane ore gae a thoe ngwana batho ba tseba ga tlo e batla lo e batla tšhelete eo poso ntse o moshe wa lemane fela gore ga ke tlo gona ee a te a o enkela ngwana batho o nagana motlhomong e ka nna yaba ena gana e batla be le ena e batlang e batle ore utlwa o sa kgone ntho o tlhela ke ditao bomomedie ka sedi ke leba go botlhe ba kentseng letseo mogatlheleng ena ba tlhaileng bomomedi ba tlhaisa ba ke